0: ang best seller gid man yarot kape nga DTX coffee mix. Magitabi kon basta naka DTX coffee mix ka mga K5, no? Ag kay Norming Placido, kontani K5 Nard, makasok-sok it uniform, ag basta lang hambagon nga mga pumuyo nga mga konsyal, ag makabaton mat honorarium. Barangay, okay, karon man kan, dabisan wat agam, basta makakwa. Basta makakwarta. Oh, all right, kita man na matuod.
1: Yahoo!
0: Oh, eh, dapat may agam gida nun. No? Eh, budlay may akong sobrang sa agam. May basira ng agam. Antigo, mag-magic ba akong mga resibo at barangay? Nga, parisibuhan na to sa kilaga ng negosyante. Manaresibuhit mga 80,000. No? Pero gastos man at barangay ay 50,000. Di may 30 at agkabis kupitan. Ako pa. Agro barangay kagawad. Part of his style ko iba eh. May mga amigo sa negosyante. Eh manay ko naman gabalibad man kiro mang negosyo ni. Hey guon tama na kami gara sa BR. Ay irusukot namon si Quinta gay na po chinta mo tama na sa resibo. Ay bagid man mana kung kapitan ka pa tapos kontraktor ka pa. Eh. Kilaga ko karon galing ay kwanta sanggol yang bayan member ta kontraktor man. Committee on infrastructure ka pa, kontraktor ka pa. Grabe ang bilidad mo kaninyo. Oh. Frederick Tinong Virano, good morning. Amigo, kumusta man? Jeneline Fernandez Gapamate, no? Jeneline Marte Fernandez, good morning K5 Nard. Gapamate ako Kimo Alin Pakeina. Ag shout out lang mana sa may barangay Mina. Thank you gid. Sige, thank you man. And good morning ha. Jimmy Saulda, good morning. Dapat man na matuloy na talaga yan. Pag na-postpone pa yan, tiyak may bago na naman silang motor. Bago gabanya-bando yun gid kapin mga SK. Eh pwede pa taan nakautang anay ron. Eh siyempre, mabahaba pa taman ng term ra. Kung mag 2028 pa, 2027, may sobra 1 year pag bago mag-eleksyon. Makabakay ka pati mo itang barato nga motor. Eh kung anda matanghinugdan, watat problema ron. Eh kung mga kakunsaba naman si Kapitan, tatapos yun mga K5.
2: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
0: Ay, sa mga listeners nato, inom ka mo D3 Bio. Before ito, i-check ito nga patrol mga K5. Inom na kita D3 Bio, no? Rong kampiyon nga suplemento, antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist mga K5. Inom ita D3 Bio, may isang cup nga extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa taon kanang ikaayong gawas. So, dapat naka D3 Bio gida kita, no? Dahil kung mga simpleng gagnat o butrang kaso, D3 Bio na yan.
2: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
0: Sa aton niya pag gapanayon, niya sa aton niya pag ililiba, may mga kwan nga raho, may mga natabo nga bomb threat sa sangka eskwelahan iya sa Kalibo, and then iya sa may Puok, tapos may boarding house man nga sinugod. Pero mga boarders gili kara, mga teachers naton nga nag-review ron nga mabuong man itboard sa mga pila ka mga dinomingo binugan nga ra nga naka-schedule. Pero andang tinipon sa iba naton karon ng inagyan ay mga inutangan makaunday ba riba tinipunan ay mga kung mga na 10k taro ng buo tayo ka nga manakaw sa mga biktima. Mga K5, i-check naton ro balita nga rahalin sa tonya patrol mga K5, no? Live sa nga area. K5 Red sa kampiyon nga report, standby.
2: K5 News FM live report.
0: K5 Red sa reports, go ahead.
3: Ka K5 Nard, pangbayad kunta sa review center.
0: Wow. Reviews. Okay.
3: Paliap-atrasan da ka K5 Nard nga nabiktima ita Manakaw matapos nga ni boarding house iya sa may Puok mga K5 Nard along highway gid hay sinugod anay tuwa pa makilan ing sospetsado ag limas gita ka K5 Nard anda nga mga wallet pag check nanda hay uwalot ana sa K5 Nard ag mas o menos anang ani 10,000 pesos ana ruon na dagat sa itay karanga unidentified nga kawatan ka K5 Nard
0: kung day mao taghagdanan pasaka katas taas.
3: Awa, sa ubos sa tagid din mo, K5 Nard. Actually, isang ka-compound ra.
0: Pero yung inestara ng Dice Review Center na gagiro yun, o hindi pa?
3: Abokon, magapit lang K5 Nard.
0: Magapit, ay okay. So, doon gid man siguro ng Review Center ang namin siguro, ah, tag-gapit sa airport?
3: Oo, tag-dikaragid K5 Nard. Oo,
0: go ahead.
3: Tayo ka na sa nag-board, magapit niya ni Karon para at least ay convenient magatanda. Oo, so
0: I meaning mga taga-ibat ang kwanda.
3: Mga taga-ibahay.
0: Ibat ang banwa nga magayo siguro mga para at least ay bukot hassle mag hey, ga-review ka, dapat preska ka, tingkar mo to, ring brain na kondisyon. So, para ka na mas magapit, agad mas manamir atong pag-review, mas matandaan ta matuod. So, karon sa nasunahan malang gali.
3: Yes, so, ikaroon malang manggit siya kay Five Nard, aga kung sa sinay, apat handara, na rin yan yung nag-board kung adlaw abiwar tabi sanda sa anong boarding house kay bangod yan nga nag-review ta sanda may mga module. So nga ni nga kung gabi iga pauna sanda may nataw pang dando isa ng kaibahan patalikod gut aro tawo ka kay Five Nard sa anda baga nga kwarto o galing nga akong tanana basi man na classmate ko taman na pero galing baga man na imaw alas 4:40 is aga-aga man na iya man din baga bitanawan nyo abi man na inyong wallet aga gintanaw nanda haywa ut at sugod nga kwarta ka kay Five Nard, andang mga wallet, agi katut ananda na realize nga manakaw ta gali bukon dayta anda nga classmate pero nagsugod itis oras anda karon nga kwarto ka kay Five Nard. Pamatian ta ro pagpahayag itapat nga ra ka mga complainant tanan mga babayi ka kay Five Nard nga sinugod nga ni ag tinakawan itsang ka lagaki nga persona.
1: So, pagbukaw ko sa kibahan is nakibot yung mga nakibaro anang nga mutyon sa anang nga bag kasi nakapatong api ko no to. So, nakibot yung mga nagkiba. Tapos pag pintan ako ng lanay, what anang wallet? So, hamba din na lahay. Nang guys, tanawan nyo ba yung wallet? Tapos ay, hindi nagkumpag pa na ko. Tanaw ko ang wallet. Is ang wallet na bihay isang gilid na lang sa gumban.
0: Okay.
1: Pilog na malalawa kita ni. Matay ka mo man ko po. Ibahan kami ang karong. Kaya nagamba din ako nga. Hayang ba kumakon mo kon makot pa na mo guto kasi nabutawan na ba ako mamit mga 444 nakita ko to ang mga room nga kasarado. Ang nakita na tayo na nga praso. So, pag kala ko ani oo, nagsugod yun ta. Oo. Namumuawan mo lang ano ako ito, ma'am, kasi akala ko malang hay, among classmate. Sama ko, ay, haman ako, masugod ito, aga-aga, among classmate, gara. Kaya, isa lang ko, ang cellphone number ko, 444. Haman ko, aga-aga, ako, masugod ang classmate, iya. Tapos ay, kumata na akong sa paka, akong kutang bala ka to is magbangon ng tanawon doon among kwarto. Ay, isip ko malahat, lukan man ako mag... Magdindo, kag natamad ka magbangon kasi agahon pa ako ng tangan-angan mo kung alarm mo na mong alarm. Kaya ba ko itugog ko lang tamakon. At to pag alarm na mo ni 5:30, hato nila mo na sa iran. At nagkupag kundi gawin matusoy sa mong wallet. Nagpangatlo kundi gawin kanda. Oo,
4: yung mga pinato na tulap.
1: Mga 1.5 ingin ko ma. 1.5 siya.
4: Kapa ano, kapit 3K. 3K tapos, ito ma. 1.5 ma. 1.5, kasi ko ma. So, for the door, opo. Ito
1: kung paay, bang bayad yung sa boarding house at sa, ano, sa JJ nga amon nga town.
4: Kami tayo, nang natuog kami mga bago mag-2. Kapuha na igunta kami, ma'am, kasi may module kami nga, dahil mga sarapkalan. Kasuha na mugit pa tayo, kasi pati makon ng tanggulay kami sa review center. Kaya siguro, manami man ang tugod ka tayo, nagkuha. Kasi ako, pito ka tayo, 1-2 hours. Kasi,
1: oo. Before, hindi ka naman kung sa kanilang na tao ko pala, sa mga mamamangan na sa, parang nag-survey na siya.
4: Kuha agad, ma'am, kasi wabi kami at adlaw, ma'am. Gabi malang, morning or gabi malang kami yung kulit. Ano yung kinakabang? Ano yung kinakabang? Opo. Tapos, ano po kayo sa kanila? Nag-start kami, ma'am, July 3, pero among niya stay ka to, yeah, I think 3 days lang, 2 days, kasi among klase pa lang ka to, ay mga makaroon pa lang Saturday, Sunday, tapos amat may Monday. Balikara lang kami nag-stay ipang buhay, ma'am, at nag-1 week kun kami.
5: So, po karoon, may ano, may ilang plutaan, hindi na kang natuhan isa tayo.
4: Oo, ma'am. Bali, among bawat room, ma'am, ay may tao tapang susi. Kasi kada mga paano kami ginalakot, ha? Ipabutangan niya naman ni Steve, ma'am, para kampante kami kasi mga pilang gabi ingat ko, eh. Grabe, ro. Gabi na matured kami, ma'am. Ito kami nag-tour, nakidot-tot kami sa pihak na room. Pagka gabi ingat ko, ito kami nakidot kasi nakubahan lang kami, balikin kami, ma'am, kasi mas pasig, bukod na ito. Nakakaw, susunod na ng obra ko.
6: Compound Abiraro ang nanginaborderan ka kay 5 Nard. Pag sugod mo, dudiretso, may ancestral house hanay, and then hay dusunod nga structure, boarding house, ag may mga bagay pag dito sa may likod. So makaroon, yun pabutangan, utanan baronit gate, nakakandado, may double lock na roandang doorknob ka kay 5 Nard. Aga plano pagid nga pabutangan ni CCTV para secure mga sanda kapin paro delikado para yung mga babayi
0: sa no, sandara ngani makon ay mabuhay patabiro kuha niya ra ng pag-review ay pila pat ang months bago ro examination ay base ro seguridad ba nanda gra nang ginikanan kra ay gakabaga ka gid aron ay may kung panakaw ang ay paano kon ni panuhan da nanda nga nagapanakaw bumalik baga aga gabantabi armado taron nag kun ano tara mahimo baga ko ray nga lang unidentified nga suspect kay Pabridge?
6: Oo, agkwan tabi, pero sa dota ka kay 5 Nard, ay base kung bukong nga rat panakaw, bagaroan ang pamanaw, kara kapin pa, ay kabisado na kung sinoro mga nag-a-istari ka to. Huwag ita nanda na panuhan siya kay 5 Nard, yung nag-agakad-gakad, kung ikaroon sanda nga nahigdaan, kay bangod ang pugaw man santa, ay do ibay,
0: aga-agal so, pagsugod, una, at that time do rin kwa nira, manakaw nga ra, nakasugod ka?
6: Wala, sanda. Una, to sanda kay aga-aga, pero kakatugog nga, bit iba ka na kanda, mga last dozen man nagtugog baga. So siguro kasagsagang gitat anda nga pagkatugog ka kay 5 Nard. Ay, apat sanda sa suod isang kakwarto, grabe kita nga ni man, huwag na mo na panuhan. Siguro man sa kagaoy, ag tinugaw, na nagbinutingga. Inusap ka, itaan ang kinaon nga mani ka kay 5 Nard eh. Doon do, nakahagip sa naka-record sa cellphone kasi nag-automatic record kung hitabing ro, anang taga ng signal, baga button ka kay 5 Nard kilid. Hay nag-video, galing ko ang nabuat footage kasi nga ni, hay
0: magugupan. Anang cellphone?
6: Oo, naka-automatic. Ay, base hapindot, baga i-suspect nga ra. Kay gininukay, tabi ra sa anang bag, ro, anang cellphone nga ra. Ay, pasi naka-press na baga ro, signal button, nag-record. So, batiyon sa tarika to, gainusap pa tayo kat money baga na nasulit kwarto. So, sige, binuunag, kinauna. Ay, kung baga relax siya, pag-dimaw, chill-chill ka, taro
0: ano. Nag-window shopping, tagalim mo susunod kwarto kung mga kwanera, borders?
6: Oo, all items are free, kakay 5 Nard. Gutom sa hibuo na, ay libre.
0: Ay, kaso mapili, ay, kwarta gang.
6: Kwarta lang, ro cellphone, inaywan ay kato sa may gahanan doon sa may kuwa ng lamesa. Wata na naging dalha.
0: Ay, isip na lang, utok man, matrace mo, kaping kung basikat mga cellphone nga kwan para.
6: Apple.
0: Ado yung gidman, tag mga kwan nira, iPhone.
6: May ay, pwede ni mo ron ma-locate, abig ka
0: kay 5 Nard. Ay, mga kwanta, mautok nga manakaw ra. Kung akong basahon na piniino, ay siyempre, may kwan ito, may sa GPS, di ba si kung matrace yung makonsin. Eh, gapate ko, naman sa unahan doon. Dahil, sa hindi mo, aware mo, ngayon mga doon yung tao nang ga-board, ay bukot tagbagay, kundi border siya.
6: Oo. Possibly notorious tayo mo, ra, kay 5 Nard. Kasi alas 4, ito tayo mo nagtiniyog sa mataas nga bagay, ito sa pihaka. So, ay mo nakasugod, kaya iwan nakabring ka. And then, pagka-takaw na pagid, karoon sa mga nag-review nga ron, pagka-aga, may nakakita pagid kanda ito sa guwa, may kaibahan mo tayo mo, kay 5 Nard. So, galing, ay wa uta na ha, corner man, wa mata na ha, ano gitbagan ha, tagpi-tagpi, ro, anang nga, inubrang, ay mo tagalira to. So, nga, nagapabilin ta makaroon imaw nga sa guwa ta na kay 5 na the awareness sa mga kapin sa mga nagaboard nga wabagat mga double lock ro anda kay mga doorknob kay notorious Arantigo mag kaukaw ka kay 5 nard mag puslok ikutsilyo para nga makatugod sa awareness lang man
0: ba kwanda challenge sa PNP na ano man da ang hamba nga sige lang kuno monitoring ag anong kuno hamba ni Hepe man to nga kwan kuno hindi man gid ganon karampan do manakaw iya sa kalibuan mo vendo boarding house ginasugod baraka kwan yung tara alarming mo tara dapat ay andatang kwanon da hidakpan mo sa bilog kada tatlo ay ma-prevent it. Aron, dahil isang katawo o tatlo katawo mo lang galinibot niya sa kalibo.
6: Santa-santa malang man, kapin pa akong mapasaka at kaso. Oh. Hay, madudla doon, agad mga kaibahan, ay isip ko mahadlok man doon nga, at atadakpan ko, tagali man na. Kapin pa makarong gugan, Julio, Agosto, kasi 5 night,
0: ay tigurutom.
6: Tigurutom. O, galing, hay, kung naman ito, mga manakaw, maturasan, sandang pagpinanakaw, mata kay 5 night, o iba yung habit, tagi ng pangabuyan man.
0: Ang din ito, paghugaton nga mahugog, remaw sa krimen, budlay ra, like sa mali daw itong magugang mag-asawa, wangan ito, kwan pa hostisya ginsugod ra bagay panakaw mula ta kun taman ko ro anak ko suspek kaya panuhan ti gin pinamuno nat ana patay tatanan
6: ay do yung taron ka kay five
0: okay
6: kay five night
0: oh go ahead go ahead
6: kanwa ta mako ni ta plano nga magpanakita bi mana pero kun maapikit ro suspek karon ka kay five night makilitan ta mag committer it krimen don tungani nga aware lang gid sa atong karon naga pagamati nga insecure gid pero mero mga lock di gid pagtawat opportunity diri karanga mga kawatan ka kay five night So, dahil atong karanga report, no, pag check exclusive, no, sa dahil karanga insidente, if pag nakawan niya sa may barangay Puok sa Banwa, it kalibo. With K5 Romy Kahilig, K5 Jim Lidoro, Triaman si K5 Red Jilin Tornino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko. Akalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Thank you so much. Aton ka nga patrol with K5 Red. Sa datoro balita, may katanan sa boarding house nga naging sugod kung manakaw. Intindihan kita na itong kabudlay man pagpangita nga ra. Ida, kayo mga kwana, mga maestra nga ra. No? Take lots on that board. Ayun naman dati ako ga-review kung bukong patat di karon man do kuwan ang review center aga the late Sir Joel karon do tag-iya no? Mga K5 so anang misis at aga padaga kuwan karon ga-manage so buot kita kung taman na karon kuwan review center ay harangani gusto man ko masyudyante nga the best manabiron ang review center so gusto nang di ka sa nagapit, agad eh, kung ibahay ka pang biyahe pa everyday, kagaoy ito ron, review ka, wamatpuhos imong gin-review ito, kung lapyo ka man mauli sa inyo, no? Malipatan mo gin rumang gin-tanda, mga lessons ito, kung anong mga pang review. So, mas nami kung una, pagod at least magapit, no? Luanda nga pagkuhan, pag review ko mga inunga, kay sudlon pa kumanakaw, madyang mato na wasa na pag-ali na to, eh. Paano kung ano pa nga krimen na pwedeng mahimo ko suspect? Bago, Ginoo kong Diyos. Kalibo PNP, huwag man.
2: Komentaryo nga oh? Patas, kag servisyo
0: ang bago niya kumangit ganun ka, kung kuno pa na ka, vendo, puok. Sino yung mamana ka, may mabaraka, etc. Eh, wagid, no? May una man ka muna naristo, pero mas kwan pagid, mas pagid na itong pag-unon.
2: Komentaryo nga patas, kag servisyo nga wagas. Pero
0: servisyo sa pumoy kalibon hon. No, mga K5, si Mi Panyat, anay ka to? Si Sir Mi Panya. May kwan man may tupa man na nakatunga pag kwan kita pag hinambag usoyon usoyon tana ginapuga tana ro mga intel agaro kwan dina hinga buton usoyon identifier ron diyahan don eh ho huyas kalibo nga babo nga negosyante gareklamo nga di sa nakagwanta kung mga kasot pa nakawan diya sa kalibo mapiktuhan ta karon kalibo alas 8:27 raton nga oras agday nga balita oras nagkaton itay kira nga power duo combination DTX permanent mighty zero alkaline vitamin C mabasko na ton immune system dapat hindi kita magpabaya-baya kapin maka nga sipot nga uwan kung naman tagasilak baskog dapat ro immune system mag DTX permanent ag mighty zero alkaline vitamin C
2: Yonar Viray Foro Delos Pueblos
0: sa pagbalik naton balikan ta ro dugang nga mga balita matapos siya may importante nga pahanomdom standby
2: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM News
7: I Care Gold.
8: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang ako ng panulukan kung wala ko antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo, may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para sa matino na dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Pagdabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina allergy. Kimagwa lang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic.

0: Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonard Viray. Puro Pelos Pueblos.
1: Alas 8:35 daton nga oras, balik kita sa aton karangapag padayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyo karang anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton nga pag padayon, sa aton nga pag ililiba mga K5, good morning gala anay sa mga listeners naton nga nagapamati kay Madam Bingel Manon, good morning. Gapamati sa aton nga programa na sa may part gali ita aranas ha, kay paring Cesar Bindoy, gapamati ko na sanda, ag sa mga Bindoy family. Kay Lola Isming, good morning, no? Ag like Uncle Nuno Marvin de los Santos, gapamati man sa may magpakong. Thank you so much sa mga listeners naton sa may crossing himbis pagida. Thank you gid sa pagpamati mga K5. Partner, paki-on na ton yung special communication ay maagi sa linyada si Sir Cesar G.R. Arante. Aton nga pakikangutan ni mo, may kantanan sa kwan kita. Curious kita sa ring bag nga raw eh, no? Mga K5. Ngiga pa nagtag ko aton nga munisipyo ita Kalibo. No? Abo abiga pamangkot kung paano man kuno sanda kara maka abil ag nakapanood po din mana sa pilot, may mga nagapangutan na ba, no? Ay, aton makon i-connect rato niya da with Sir Jer Arante para nga makabukit at detalye. Ada na partner, pakiyon na. Okay na? Sige. Yan sa pekalinya si Sir Jer Arante. Sir, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good morning. Nanay. Oo. Okay, dali ang i-password ko to man, sir. Wait lang gid, sir. Ayan na. Okay na, partner. Pakiuno na. Naka-upabe. Okay na? Sige. Sir Jer, again, good morning.
2: Good morning ka, K5 Leonard. May dami nga gawin ka lang sa imong mga tag-dramatic.
1: Oo. Sir Jer, may kantanan sa dayang arang ako, ano? Mga bags nga rang igapanagtag ni Mayor Juris Sucro. No? May mga nagapangutan na nga taga-Kabanwa Ita Kalibo. Kung saan no daya ag anong nga mga schools rong target no ita mismong mayor nga tauan Sir JR?
2: Regarding sa ronika ng mga school bags no ag school supplies nga ginprepare taton karon nga munisipyo Kalibo maagi kay Mayor Juris Sucro. Nakatagana ra posible by next week pat kay Pai Leonard no nga ipanupod sa mga eskwelahan wa pagit kita sa mga na identify but mostly hay aro pagata yun labi mao sa mga public schools no sa aton karon nga mga barangay sa aton karon nga Banwat Kalibo since nga maabo kay Pai Leonard gina priority kararo aton karon like mga grade 1 to grade 2 no depende no sa paghuway or like for example like ro mga uwatawan before hay pagatawan sa makaron nga dagon kasi bukon gid itanan hay masakop ito na karon yun nasamitan kay mga school bags but ginatalaw para listahan ginahuwat pa naton do mga ginasubmit nga mga details no ag numbers halin sa mga eskwelahan nga gin-identify naton kay Leonard.
1: Mm-hmm. Bali pila o target gid karon suma total Sir JR no nga iga panagtag ni mayor ag rokuan kara no ro mga benepisyaryo basi may mas gina-prefer ba imaw Sir JR?
2: Aro total wala good naton ano kung pila gid ang total sa makaron no kasi may mga wa kumbaga hay may mga nag-abot wa sabay-sabay nag-abot ka kay Leonard. So wa pa naton nabilog kung pila gid ang total pero do ginatawan kara kay basta na sa public school no
1: public. Public
2: school
1: sa private hindi sa pang private
2: ah kasi sa kung nagdaliwan yung mga dinagon, kasi for 4 years ka kay Leonard, pero atan karon yung mga kitawaan ay same, almost same malangman, no? Ng mga eskwelahan doon yung tawaan natin, like, yes, sa may Kalibo Elementary, no? Sa nang karon nga, sa may pilot man kita, may New Busuang, Mabilo, Briones, ag sa mga kabarangayan yung dayon doon doon atan karon yung mga ginhuway-huway, no? Nga mga school bags and school supplies. So, wa man gid kita nakaagto yata sa mga private school, no? Mapanukod ito na karon yung bag. Kasi,
1: sa private man, abe, Sir Gia, sa private man, siyempre, nadagangan nila sa private andang student, siyempre, basi may mga una-una, mas

0: nalipay isang dang aton kasi this is not only school bags but may mga nakabutang man karon yung mga school supplies. So mabaho nga bagay kasi syempre unang kita sa bukod pa manggit katong anan pero I think ay hagamit yun nandar ang dakarong yung mga papel, no? Mm. Ang mga upo yun ang dakarong yung mga krayula. And then, pwede mabailuhan natin sa makarong yung teon.
1: Mm. Pilaro, kuan ka rin, nangin, kuan baga, initial budget katon yung local government, ang sin maghalinda sa mismong bugsat ni Mayor?
0: Ay, yes, oo. Sa anot, aron nga sariling busa, kakitil doon na ginapasadya, pinanalan. So, wak man is naka-state di kato kong pilaro budget. But, raya ay Mayor, kita karon nga madya, nga halin pa man ka to, no? Nga bisan yung tanuhan niya ginanaron niya makatakatang at mga school bags niya lang.
1: Kompleto, may mga kontralera, dagagon, papel, lapis, ano na, no, mga school supplies.
0: Yes, oo, notebook, bukon gititanan niya, like, for example, labi man na, wago, gimana, no? So, kung tumatunga man, syempre, talan na, doon makahili summit. May nakaroon niya notebook, papel, lapis, krayula, agroller, do nakasugod sa rin karon yung mga school bags.
1: Mm, okay. So schedule karawa pagid may ilatag man, huwato nang gin mag-abot ro supply dugang agod nga may ipanagtag dayon.
0: Yes, kasi ginaputos pangit aton yung team from the barangay affairs. Gin-monitor na nga ni hay ano bi no, ginasugod parang sa mga school
1: kabo,
0: bags tabi, or mga school supplies.
1: Kabo tabi matod ay preparahan gitos to. Ag i-post man kung munisipyo kung saan ora at kung saan niya eskwelahan, mabisita si Mayor para aware sanda?
0: Yes. Oo. Kasi Pep Leonard, madyawaan na gina-post, no, right? After ano natin i-post. So kumbaga paabot natin sa eskwelahan matang maagto kami, no? Ito yung adlaw.
1: Okay.
0: Ginatapos malang mga 2 days sa imaw. So prepara matarayin do school nga siyempre, kapunduan rin sa klase para mga mabato na narekan yung mga bags. Kasi, kung matandaan natin last year, ay August man natin itong panupod yun during the, ano, no? Kung bagay, anda ka rin yung mga nutrition month doon nga nito, nakisabay. And, kung mga nataliwan niya dagon, ay aside sa mga school bags and supplies, ay nagpalugaw si Mayor or nagpa-ice cream si Mayor. Magkakaroon yun pa ba ang kaibahan? Not only school bags and school supplies, tapos may mga kaibahan pa mga hampangan and partnership sa mga fast food chain nga. Ito lang, makaroon kung may partner kita, but ina aron may hihapon, may lugaw, at may ice cream.
1: Sige, sige. Mensahe, Sir GR, in behalf sa itong Mayor Kalibo?
0: Ay, yes, o, ginapaabot na taton karon nga bagong kalibo with Mayor Jury Sucro, no? Ano karon nga haraguman nga pagtaas mga school bags and school supplies, bukon gitita natin na makahili summit, but at least ay una, kuwa ay mga kalipat, no? Sa kinahanganon ni taton karon nga mga estudyante sa taton karon nga banwat kalibo, at kabay pang abo pa, no? Supportahan pag itatan ni mga sa mga programa na, na sa mga inunga, at sa taton karon nga mga pumuwing kalibon nga kasi kay Pabionard.
1: Sige, thank you so much kay Sir Jaran. Thank you, sir. Good morning kinyo, sir. Sa local government unit Kalibo.
0: Thank you, Marn. Abong salamat sa K5 News sa Kalibo.
1: Okay. Si Sir Jer Rante, mga K5, ita LGU Kalibo, ay abo binanggap pang utana ka ton. Aron, Ma'am Adok, sa part it istansya, nga nagapamati, schedule mataron lang na-coordinate man sanda sa mga eskwelahan. Sa kabo kung mga bags ang igapanagtag, pilat ang gatos, abira, kulay blue and red. Paki-connect partner automatic sa atong patrol. Panagtag ng dara, kutob ko mga wa pa nahadtunan nga mga elementary school, public, no, public. Kat mga nagakinahanggan mga K5 ipanagtag matanandaron ina. At I believe nga aware man karon ibang teachers ang manginikanan. Ay ngabot kamo pwede mataka mo kabuo sa mga niila matana, no, mga K5. Ay matibay-tibay taraya kung mga sa Madrid nagwat ikabaka hey mas nami raya oh may school supplies lagi kay papaano ay pilang bilog nga notebook ag papel nga pwede magamit ko mga estudyante ay nagapinamangkot ka ton taga Bacausur taga istansya oh ay tinawagan ta kapon si Sir Gerarante agud mako na ilatag mami makondong detalye ko parte sa ginapanagtag ng bag iya sa Kalibo ay abo nagapinangutanan nga mga ginikanan kun paano sila maka-avail ay kuno randang unga. Hay bakkan kung tanan dahi utangan pa kuno kung kanyo to hay kung may palibre man ang arang bagali kare lang man naramon doon ay mabahot aman ang bulig kamo doon hay may wapa ni kamit ginabaton man ang arang ayuda
2: Foro de los Pueblos.
1: Sige, alas 8:44 atong oras arat na partner sa tonya linya si K5 Romy Cahilig de Langgit check tanay hay ra nga nga bam threat speaking sa mga eskwelahan ay may mga action do barangay council karon ang do PNP mas pagid nga pupugo na to para ma-identify na daron kung sino ko rin do responsable ay sinay mayor.

0: kabi ito sa nga post, i-identify ka gid man na matuod. Kung mapasabat ka kay imong kabalastugan ngayon, kabatas, mabamtrit na ka mo. K5 Rome, standby.
1: K5 News FM, live report.
0: K5 Rome, ano man do plano ni Kapitan Kra? Ag-reaction ko rin nga ng mga bamtrit man, ay dali man do kwan niya naman, do puok na ton. Go ahead, K5 Rome.
2: Ipaip nga ito yung pagpangmalit, no? Kayroong pagpangtasko rin ang makarupay mo yung gamit ni Kapitan, no? Sa rungay ka rin espilahan. Na huwag ito maubra at magmanghod ni mga may gusto ka rin nga nagpakalat sa rungay ka rin nga pamtret. Nga kung sa CNH, na only na dang espilahan ni Karan si may barangay Puok, kung integrated sa Puok Elementary School, ay din kandida, no? Din espesyal nila kabira, Ipaip nga, no? Madyang adik kabira, Ipaip nga, at siyempre, watatawon, espilahan nga, ag sirado ang eskwilahan. Ag-garunit, may hana ng pagkaagat sa kalibutan. Pero kung mga makaraming adlaw na dinbukan na nakita nila, ay abot ang service rin kitang mga estudyante at pro aktibidades so aton karang eskwilahan si Pagnard. Ay may diyang agabi at the next day, ag-garunit na intercept pa dito atong alcalde ng ito active imaw na nagkakay makabiso ngayon yun ato pasudlon. The next day, rin karang ng mga estudyante sa fairness ng Pagnard. Now, kadiya kikipad yan, matapos ka makapatong sa kapitan itong dahil na report, ay nag-proceed dati ng sa area, para nga nga mag-atauman ito na karang na ayuda or support, no? Bilang barangay official, sa kapitan karang eskilaan, at actually naglibot, pero kung sa soul si Pipe, nagkaso nga ibukong ba ito, mahambagid nga, ang naging naging usit, kung una din tanong bangod nga ni masyado, at maduon para lugar, at wag siguro, at na akong PNP man ay kita man ito ng kandak, basi nga ni makaka-adlog kita rin, basi balikan para ay, na nag-adjet na sa area, bukas or date, no? Posible na basi may sudol patuman doon, at usulin din atin kung may una, kapit atin ato niya, may ato, di man ba rin natawag na pagtanong mara si Pagnard. So, kumatayan ta si Kapitan Ludig, dahil na mismo ka rin na pag-respond di man tabi, pero dahil karang iskwilahan si Pagnard.
0: Okay, si Kapitan Gigali rin nag-respond ka rin, no? Ato niya pamatian mga kakipay.
3: Si Puok Barangay Captain Ludi Pinos, no? Aton karang mahugod nga Kapitan Cup, no? Medyo na-highlight yung aton nga barangay bangod nga niya sa runday karang threat yung man sa ginatawag karang bomb threat sa karang Puok Integrated School. Kabi, Kap, ano ka pro yung mong habaton nga report at ano rin yung response man ko atong barangay nga rin man ang sulminti ko itong eskulahan niya sa imong barangay?
4: Kabi ay nakabaton ng kumatay information so, no, sa akon niya Committee sa Education no kay Gagawa Josephine Doroteo ay agad-agad nga ginaksyon na naman kami kay Banko Tanod kabi una kami sa eskwelahan ba sa Puok Integrated dahil amon niya namata kung ano gin iwa man kami napanuhan niya no kabi eh
5: mga huwag tawa
4: eh. Together man dobo aton niya PNP ay sige ang may kami sinubuang sabuang ano kabi man nagalibot man sanda
3: mga anong oras ang kabi rin kap na bato ni mo natabo
4: teplano pa mga 7 siguro 7, 6 pa karun oo kaya nag ano kagaya ko sa akong tanod nag acto sa site yagi sa aton niya school doon sa Puok Integrated ay hasta nag-observe kami siyempre buko matatong linya ro yun observation mo lang kung may mga tao nga nag-aligid-aligid ay wakagid man wakagid kami nakita
3: umatat bantay ro eskwelahan niya no?
4: Kabi ay wakamit na panuhan ay taugang mat sa may una mataron niya
3: Gwardiya
4: nga sa bilog may kabi ay wakamit na panuhan siguro basi nag ano man doon paniid man sanda ay din dati nga matsaday wong balik kami una ay matsawa man kami napanuan
3: nga tawo
4: oh naglibot lang rin kami sa port man no nagbut
3: basis imo kap nga kan nga interview man no sa pag-imbestiga man sa PNP ano man do anda nga gin share kay mo nga information with regards sa runday karon nga alis nga bomb threat
4: ay do yun ay atong observant pagid man don bukon pagid kun gid pero kuat tagagi kita ron alert to tagagi basi kung magbinatod ta ba naman naton gina kuha na ron na pangayo agid ay may una kitang mga tao nga malit agbasik magminatood doon yung hour sa atong mga estudyante man kaya nagano matangani si mayor nga kuha bakart klase ro Puok
3: agot na siguro agot,
4: agot to masipti man sandaw nga ay makaroon doon kung nano ro move it pa it magto ba niya ako to mga nangan agot ma-observe man doon kung ano gid doon natood
3: Pero kabi ya kap nagpanagi na kanta ka gate kwan ron yang pag robbing do aton nga PNP.
4: Robbing yang pero wa sa sugod bagay madugo man yan ito halos.
3: Wa ta ha ito.
4: Wa unang kami nga ni man nagsugod kami naglibot pero wa man it ano gate na panuan kami.
3: Pero ta kanang ilubra ba at PNP nga nga nagtanaw gid daw sa mga lugar-lugar wa ta wa pa ta.
4: Wa pa siguro dahil alas 10 sabi kami nag out sa school. Di alas 10 kami nag-out ito.
3: Ay, basi pa kapatanglo, balik ka
4: pa nga. Ngayon siguro, mabalik pa na ako itong mga nangangara.
3: Dahil basi ka di karoon pagkita na out, mahid kung agil adlaw, makita na yun kung mga bagay-bagay sa palibot.
4: Yes, oh, tama. Doon, makaroon doon.
3: First time pa lang natabo kami makarano?
4: First time sa po ako. Una man yan, kami karoon kada agahon baga nag ano sa mga estudyante, ginakapkapan naman, ginamayamon yun, pang detector. Ay, iwa man kami gidit na ano pagit.
3: Sa imo abing pananawan kap no imong pag-analisa base makonkon mga estudyante rang naakig sa eskwela dahil basadong stricto do pag patuman it mga pagpasuot it mga estudyante
4: pero in pagdala sa bilog kay sipre para safety rato nya mga estudyante ginaobra naman kada gahon.
3: Consistent kita kamo kada adlaw kita kamo gabanan
4: bugos-bugos kami sa tanod. Pag ako mga kagawad
3: kap minsay lang abi sa mga kwan mga tawo nga lang naga pang malit or seryoso bukod man abi
4: sa mga tawo nga nagaobrat makara o minatood man o bukod ay dapat hindi ninyo gubrahon man ay siyempre abo nga maapektuhan abo nga makuanan niya pamilya ron nga wa matasantat ka sa idsayod niya eh, nadadagahin yan kung may akig ka mo ambag ninyo para maayos na ito. Then malang ra ako nga ma-suggest.
3: Okay, sige ka pa bukong sagapat din.
4: Thank you, good morning sa K-5.
2: So kapitan duga nga din kapitan nga Ernie Skelan at nga kapitan na dai matod ay dang kuat mo rekulas kan di ba kapitan nga Jesmoro daw na panguna sa pag-inspection may mga abo at mga drop out ba sa Ernie Skelan nga transfer kay Father nag-ari ng Skelan
0: ba
2: record ba kay Father
0: so kat mga kwanto sa iba at may mga record nga nagmadya daw una ro pwede ka bahalin humalin sandali na.
2: Oo, na si Pais. That's why under monitoring nila. Pero managamba ang sanda ng
0: tibo. Oo, pero siyempre, huwag mo ginatumod. Mga subject for investigation. Balang manay, sa kabuhay ko ang eskwela. Ano mo pang tuhaw man ng mga mauron?
2: Sa kababoy, sa kalibot at kung sunod-sunod. Yung eskwela, oh. Kung naroon na minsan nga, makaraguta, may inautay.
0: Oo. Mapon mo ron?
2: Kung kami sa mga subject kami for investigation, kung ano kibanda ko may mga connection. At sa tigay hapon, ay patayang di hapon, makarapas si makarakadlaw si Pais Lard. Kabarit at pang-painpain to sa pagkanda kaya po. Libutong kaya po. So yung panatang natin makita ang mga lugar po ni Mahakit na di kita. Nard, bukas yung skilahan kay Fred Nard. Pero wala pa si Dante, wala sa maestra na nagkaklase makakadlas Biyernes kay Fred Nard. Si Fred Nard, dito namin ito nag-report niya si Ariyawin sa K5 Regilin Torino, K5 Jim Lidoro, tapos si K5 Romy Cahilig. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko ng Kalingawa sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Thank you so much sa reports katon niya patrol with K5 Romy Cahilig ha. Makikangot kay Kapitan Ludi Pinos na aksyon ni Kapitan. Dapat gimat ang identify pero may ano profile picture and then may ngagan it page ko latong nagpost. I believe ma-identify ta ray mao itaton nga kapulisan niya sa Kalibo. Kapay pa no pati mga manakaw nga ra masolusyonan man kun taga Kalibo PNP.
1: Viray, Foro, Delos, Pueblos.
0: Nananya mga suplemento, produkto, bakon sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. O may libre kami nga check-up from Sunday to Friday. So yung si Dr. Robert Empinado, avail nyo. Libre nga check-up, sayang man. Kaysa una ka mo sa mga private clinic nga gasukot it mahal. No? Ibayad nyo sa doktor, tay baka nyo lahat suplemento una na konsumo, na gamit nyo pa. Nagamayad pa kamo sa ginbatsag nyo nga bagatian. No? Bakuno na rong DTX Beauty Soap, Clinica Dio Fresh D Roll-On, Extend the Food Supplement for Men, DTX 500 Mighty C, D3 Bio, Agrong Kampiyon, Manaming Akape, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, at DTX Premium Coffee. Available makuno na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Yonar Viray, Foro, Delos, Pueblos.
0: Kapot at oras, magkarangadlaw, it Biyernes, no? Next week, kung kita ka na magkililitag, maghilibati sa Japon niya sa number one niya station niya sa Clan K5 News FM Kalibo. No, good morning, Gapabol, kay Ma'am Tessie Sukganga Monitor. Thank you so much, Gid. Aga, siyempre, sa supervision, katon nga Malwan, mabot very generous sa Chief Executive Officer, aton niya CEO, Bossing Doc Ramil Uy, Station Manager SM Gloria Villas Manyo, inyong anchorman K5 Bernard Viray, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ag kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: This is K5.
5: News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
7: Nga abala, nga ang D3 Bio ginatawag superfood supplement. So Dr. Ramil, ano nga ang special ang D3 Bio?
8: Ha? What makes cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio nga special? Lantawa binabi nyo kwa dabi supplement kung may ara ba extra virgin coconut oil. Lantawa binay nyo mga suplemento kung may ara ba medium chain triglycerides. Ang MCT, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin nga ara sa D3 Bio, wala na sa iban nga food supplement. Makita lang ni mo na sa D3 Bio, the potent antiviral, antibacterial, antifungal nga klase nga suplemento, Sir Boy.
7: Correct, no? Sugod pa lang pag tumal mo sini, pag buka mo sa D3 Bio,
8: patay ng kagaw.
7: Kagaw nangigakos ang ginatawag nga dental caries or popular known as tooth decay. Ginapatay ni MCTs nga ara kay D3 Bio. So before mo siya tunon, ginpalibot-libot mo na ta, pati pa mga bacteria that causes bad breath, kayang-kaya, may mga fungal infection kasi in my mouth, kayang-kaya man ni D3 Bio.
8: So moving down to your stomach, pag sulod sa D3 Bio, pagkanto sa imuti yan, ining extra virgin coconut oil mga makita mo sa D3 Bio, ginapatay niya mga bad bacteria sa imuti yan. Like E. coli. Di ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, gabulig mo na sa production sa imo chloride, no? Para magbalanse sa imong stomach acid. Kag ang nami gidya, may mga H. pylori bacteria sa imong tiyan, Sir Boy, para ma-prevent nimo ang mga hyperacidity, even stomach ulcers.
7: Grabe, no?
8: So, ba, pag-agi sa imo isupagos, kung anong kaya niya hapitan tong kagaw, patay. Pag-abot sa tiyan, ato pagin ang kagaw, patay. Tungod sa medium chain triglycerides, nga hindi mo ginamakita sa iban nga suplemento.
7: Wow, no?
1: D3

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Mabuti ka.
2: From the stomach, it will go to the major absorption center of our body, which is our gut, our small intestine, particularly the duodenum. Ano ginaobra to? Medium chain triglycerides, no? In the form of caprylic acid, caprylic acid, and lauric acid. Inisya becomes a potent antifungal, antibacterial, antiviral agent. MCTs pa lang na, ha? Patsyon niya to mga yeast, mga bad bacteria si imo chan, para tubo namin ang tubo sang imo bacteria, good bacteria like probiotics. But until siya magsulod pagkita sa imo portal vein, ang inimobrahon niya, padnamiun niya pang absorption sang imo fat-soluble vitamins nga hindi matawaran ang beneficyo sa lawas. Way labot na macro and micro minerals like calcium, phosphorus, zinc, potassium, all of this, ginapanami ang absorption ni D3 Bio.
3: Pag-abot sa tinay engineer, bubuan na sa imong akuan pang creatic lipase. Ang isa sa ilang fatty acids, mahimong ang monoglycerides. Ang lauric acid, mahimong monolaurin.
4: Correct. Kaga amon isang potent ng antiviral,
3: yes,
4: antifungal, antibacterial.
3: Malibot-libot na sa imong dugo, engineer, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin.
4: Correct.
3: Ang monolaurin, it takes 8 hours. Nga libot-libot na kung sinong maagyan niya nga kagaw, patay, engineer. Tikay walo lang ka oras siya, nga malibot-libot. Ano himuon mo? Inumliwati? Sinitribayo. Ang monolaurin, it will turn to ketone.
2: Ay, usarong pagid!
3: Usarong pagid niya yan!
2: Pagid, bayad na bayad
3: and that
2: ka.
3: Ketones, pinaka-importante sa mga tao nga may edad na, sa mga tao nga may ara Alzheimer's disease, mga tao nga may mga dementia, mga tao nga may mga anxiety disorder, may mga epilepsy. Take note, mga ginikanan, namigid ang D3 Bio when it comes sa brain degeneration. Eh?
2: Wow, no?
3: Grabe, no? May antibacterial ka pa, may antiviral ka pa, pagkatapos, kaunon pa sa imong brain para mag-nourish imong brain, din ka mangita sa nga suplemento. Kung gainom lang ka nga plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Amo ni nga wala sa plain nga D3, sir boy.
0: D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ng galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pain ang paninisis ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Mga butka!
0: D3 Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatakas, makabuti ka. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Tuwex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Visio, yung may D3. DTX,

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa magbuti. DJX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: Mabali sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pag-ape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
6: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
0: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc.

0: Po lang kape, pre.
1: Ah, wala-wala, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
0: Di, pre. Musta po lang kape, pre.
1: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Si Cassie.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako, si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction po. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namo, huwag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si baby. Masami ko din allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mababakal sa mga butika.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
9: Greetings of peace. Mabay nga arap kita sa subong sa maayong kondisyon. Dapat healthy kita. Samtang nagapamati kita sa mga informasyon sa ikayong lawas. No? Dili natin ito kaistoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga lifestyle nga makabulig sa aton. Like for example, maayong tulog, timprano pa nga tulog, kag exercise. No? Kaon sa mga healthy foods, mga prutas, kag mga vegetables, amo gini ang ginahimo sa akon mga lula dito sa uma, ha? Gakaon niya sing mga healthy foods, mga kararuton bala, wala sing mga madamo nga preservatives or what. So the reason nga mataas ang ila lifespan. So good morning sa tanan, upod natin sa atong programa, Sir Boy Solweta. Kaga before anything else, before ko sa pambalon, gusto i-remind ko lang kamo anay, no? Dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining DTX 500 of Dante sing Mighty C, ha? Amuning booster na nagapa-ayos ang aton na lawas. Of course, ining aton D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Hindi man kita magkalipat ha, sa mga kape nga gina-take naton sa mga habon, external na mga obligasyon natin sa aton na lawas. Mayong aga, Sir Boy.
10: Mayong aga, Engineer. Mayong aga man sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Floras and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, your super antioxidant. Uy, surihan ako ng DTX 500, ha? Surihan ako nga, balang kinalanggin natin antioxidant, lalo na in this modern world of ours, no? And of course, anong ginaugas ng DTX 500, ha? Ginapakondisyon, ha? Ginapalabot sang DTX 500 ang aton sinulasiya prescribed health, prescribed lifespan para maglawig ini, no? So that's why nga kung lawig ang life sang imo selula, malabot na ang ginatawag nga prescribed lifespan, ha? Sakto lang pag-ilis, meaning to say, huwag kakawatan selula ang inilawa,
9: uh-huh,
10: ha? Kompleto, that's why nami ang performance ng imo mga tissues and organs, no? That's why it affects overall health, no? Ang paaman sa DTX 500, ha? Japanubo, blood sugar, importante na, ha? Damo-damo, libra Filipino, subong diabetic. It's because of our love of our rice, ha?
9: Uh-huh. Uh-huh.
10: May plain rice, may fried rice, may kung ano pa na, may muskita, ha? Damo, ang Filipino, yan, may hiligi dyan sa iya carbohydrates. That's why, prone ta sa diabetes, no? So amunang paman sa DTX 500 ka panubo blood sugar, palayo ka sa diabetes. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imulawas pa makaputik ta nga makadepensa kontra sa tawag ng mga invaders, no? Mga mikrobyo, mga nagadalas ang kinatawag ng mga masakit. And of course, gina-check man sa atong immune system, mga kumbaga mga anomalya sa sulod sa lawas na kung may mga cells na abnormal, ma-check na dayon sa imo immune system kung alert ni, kung naka-Mighty C, no? Every day, no? Ang paaman sa Mighty C, nami ang imo skin, gaputi ka pa, gataas ang glutathione level, that's why your the increase ng whiteness in the skin, and of course, got increase man collagen production. That's why, ha, layo ka sa wrinkles, engineer, kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C
3: of
10: ka.
3: Of course.
10: Every day. And of course, kung gusto mo namin ang imo eye health, ha, mag-eye care gold. No, eye care gold ang muna yung specialista, no? Wala na iban makaputikta sa imo mata, kundi ini nga supplement nga, ha, may bilberry extract, rich in vitamin C and vitamin E that are needed by your eyes to maintain, ha, your 20/20 vision. Kung hindi na 20/20 vision mo, pas ako, ganti para na, para hindi na mag-degrade pagid, ha? Para hindi na magtaas ang grado mo o maputiktahan ini sa mga tinatawag na mga eye diseases, no? Ha? Mag-eye care gold food supplement. Para isang tanin sang eye care drops, may hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, basta kontrat ng kaso, ubo, sipon, kagilanat, may problema ka bala sa mikrobyo, ay mag-detribayo.
3: Okay, okay, no? So, amutang mga bagay-bagay, medyo introduction pa lang to pero mainit na. Ha, mga friends, kag gusto ko lang kamo ihibaloon ko sa mga statistics about sa diabetes, no? 589 million na mga adults na nag-edad sing 20 years to 79 na nagakabuhi, no? Na igo sila sining diabetes, about 1 every 9 adults amo ang ginaigo sining diabetes, kag number nga projected to reach 853 million by 2050. But sing ganun ining aton lifestyle pero may adlaw-adlaw, amo ni nga contribute kun nga ang aton mga kilala prone sila sa diabetes. About 252 million people na may diabetes na wala pa na diagnose, but sing ganun kung baan to sila na magpa-diagnose. Pero actually, amo na nga ang lagan sang ilang alawas tungod sa mga lifestyle man nga ginatake nila adlaw-adlaw. According sa mga statistics, 3 out of 4 people na may diabetes live in middle in low middle income countries. Like for example, ning aton la Sir Boy, 12 world countries. Si mostly rice ang aton mo. Sa amon sa Germany, Sir Boy, patatas siya ang gina take na mon.
10: Hindi sa Germany, engineer.
3: Diri man eh.
10: Diri man eh.
3: Ano ko na, Sir Boy, dito sa amon, gina-bake lang niya, inang patatas nila, ibutang lang niya sa ining foil, tag ibutang sa baga or sa ano, Sir Boy, kanami, kanoon mo, taas na fiber, dutay passing glucose, Sir Boy, ang patatas. Kaya, tindi kamuti. Ito okay man.
10: It's okay. Mas healthy ang aton kamuti kung pasa patatas.
3: Correct. Kagaan mo na kinanglanta, taas fiber, mabuligan man kung taas kung medyo prone ka sa diabetes. Kung kaysa, risk man kung kaysa, ning aton pamilya bala. Kung may pamilya, kati itagali, Sir Boy, na taas ang ng blood sugar, prone man ang mga kabataan tungod sa lifestyle.
10: Genetics na. Na oh. Pumapunggan mo na through lifestyle, no? Change of lifestyle. Doon topic mo sa buong diabetes.
3: Tiyutid ba siling nga diabetes? Di ang number one na solusyon sina. DTX 500, Sir Boy.
10: Correct. Tungod nga DTX 500. Kimay, Charantia. Ini yung Charantia extract. Kinasunod-sunod yun yung obras ng insulin. Ano na ba yung insulin, no? Ang insulin, ginaproduce sa beta cells of our pancreas, no? Sa islet of Langerhans. Ang iyan ni ubra, taga-dulong niya sa glucose mo. So nga, ginadulong ang glucose. Din bala ginadulong ang glucose, nga alin si Mokanon, Mickey, Bihon. Din na sila ginadulong.
3: Sa mga silyula na kikakinang lansing nutrients, yung energy.
10: Correct, no? Gina-convert, once na ganit nga ma-convert na to the simplest form ang imo carbohydrates, no? Which is glucose, no? Simplest form na of carbohydrates, ginadala na sa insulin sa imo selula, no? Amuna yung taga-tok-tok, taga-gapanok-tok, ga-doorbell sa imo selula. Hoy, may delivery ko.
3: Uh-huh.
10: May hari ko di, ano, glucose, oh, para may energy ka, cell.
3: Correct. Energy, eh, gina yan.
10: Ati gusto mo ni cell?
3: Oo.
10: Kung normal ka, normal ang imo insulin, di ka diabetic, ha? Wala, dutay imo fats, ha? Sa imo surrounding imo cells, masulod, minapasulod ni Cell. Uy, sulod na dito, lang na din glucose ko.
3: Amo na lang, na-feel mo dahil energetic ka?
10: No, i-convert na dahil. Sino mausas ang glucose mo, it's your mitochondria. No? Basically, the powerhouse of your cell. Amo na ang gatong.
3: Uh-huh.
10: But, kung diabetic ka, amo ni kakatabo.
3: Labo no? Nagiging type 2 diabetic?
10: Diabetes? There are different kinds of diabetes. So, let's talk about the prevalent. Ano yung lang prevalent kang pinakadamo ng diabetes is type 2.
3: Correct.
10: No? Ang type 1 niya, TNO na yan, genetic na from birth, since birth na yan, no?
3: Correct, correct.
10: No? So, moving forward, anong himoon? Yeah? Kung diabetic ka, manuktok ang imo insulin, hindi na kilala sa imo cell. So, ano yung himoon yung insulin? Hindi yung madulong ang dala niya ng glucose sa imo cell. So, ano matabo sa glucose nga dala ni insulin? IT malagaw-lagaw, tapos nangangaduwa sa imong dinatawag nga bloodstream, no? Aras sa imong dugo. That's why my term, nga taas ang imo blood sugar, because your sugar that should be inside your cell, ala na lang sa imong dugo.
3: Mm-hmm.
10: Hindi na pagasuktahon. And sugar, nga wala sa imo cell, is very corrosive when it comes to your internal health. Ha? Amunig ka pala puyot sa imong dugo. Kung lapuyot ang imo dugo, most likely hindi ka travel imo dugo, tidamo ka na sa tinatawag ng mga atrocity kanini, mga neuropathy. Hindi ka lapot na sa imo distal end sa mga punta-punta sa imo lawas.
3: Next thing, ka. Mo.
10: Oo. Hindi ka naman ka-repair mayo sa lawas mo, kahinay na ang lagan sa imo dugo. So, kung may pilas ka, dugay maayo. Ha, una, number one, amo na mga signs ng diabetes. Ano pag tungod ang dugo malapuyot, siyempre, your heart will pump more blood. Kaya, balya, hindi ka circulate, that's where hypertension also comes in.
3: Kaga so, heart attack, sir boy.
10: Ang heart attack, it's a different thing naman, engineer. The heart attack happens, ha, if tamaan ng kada, hypertensive ka na, there are a lot of factors nga ga-contribute sina. But, staying only in blood sugar, sa blood sugar mo, nakita mo nga kung ang imugli blood sugar, ang imugli glucose, hindi madulong, kaya wala pulos ang imo insulin, gataas ang imo, gatawag nga, blood chemistry. That's why, ha, apektado tanan. That's why, ang nambal ni Dr. Wilson, ha, bungkit urot niya. Kung diabetic ka, damo niya sa dalang barkadang masakit.
3: So, igoin mo.
10: Neuropathy.
3: Oh, neuropathy.
10: May kaginatawag nga high blood pressure. Basi gubon pang imo kidneys.
3: Ang imo mata, gubon mo niya.
10: Gubon mo. Ang mata, pag, yes, dala na, no? Pero ang laingit, kung iguon sa imo diabetes, ang imo kidneys.
3: Correct.
10: Ang imo kidneys daan, ang ilad ang mga nephrons, ang ilad ang mga the smallest filtering unit of your kidneys, those cells nga ga-filter ba na? Paon ng toxin, kag ipagawa sa lawas. Kung mag-agi na gani ang ginatawag nga molecules ng sugar or glucose, tamaan ka dako, hindi ka igo. Ginari-ire niya ang ginatawag.
3: Ginadamage niya
10: ang filtering unit. That's why, ha? Gaguba ang kidney.
3: Kidney failure.
10: Kaguba ng kidney mo, guba ng filtering unit mo, that's why galampuwas na ang ginatawag na protein. Imbes na hindi na siya kagwa sa lawas mo, gagwa na siya. That's why, one mga indicator nga taas ang imo, guba ang imo kidney, may protein ka sa imo urine.
3: Kung taas imo blood sugar, sir, boy, poor wound healing mo ni.
10: Poor wound healing nga, ipigaw ang imo blood supply.
3: Correct.
10: Kay nga pigaw imo blood supply, kay lapuyot ang imo dugo. So, hindi siya kakadto dayon, hindi kakadto ang imo white blood cells. You remember, your white blood cells travels to your blood.
3: Aha.
10: So, kung lapuyot ang dugo mo, hindi siya dayon maka-rescue.
3: Hindi siya makabiyahe?
10: Hindi siya makabiyahe, mag-isipo dugay lang.
3: Dugay lang, no?
10: So, kung pag-abot na ito, nakaset in ng infection, kay dugay siya nag-ayo. So, komplikado naman.
3: So, poor ka man sa infection, sina Sir Boy?
10: You are prone, because pigaw ang imo wound healing, siyempre, you are prone to infection.
3: Correct.
10: Pigaw na ang imo immune system. That's why immunocompromised ka kung diabetic ka. So, where does DTX 500 comes in? DTX 500, besides those antioxidants nga, pertigil ka beneficial sa aton lawas, May aling sa Charantia extract. Ini nga Charantia extract, amo tong yang bago ginasa before sang start sa aton ning lecture. Ini nga Charantia extract ni ginasunod-sunod niya. Ginami mix niya idol yan ni si Insulin.
3: Uh-huh.
10: Pas ni sila kun sa basketball player, kun si Jordan, si Insulin ha. Ginasunod-sunod ni ginasunod-sunod mo si Jordan, ha?
3: Uh-huh.
10: Meaning to say, ang uban ni Insulin ginamimik sang Charantia extract. Ginadulong yaman ang ginatawag nga glucose sa imo selula. That's why ginubo ang imo blood uh-huh. sugar naturally sa Charantia extract nga ara sa DTX 500. And of course, if you're diabetic, you are also prone for chronic inflammation. Ano ning chronic inflammation? Ang sige-sige lang ba lang na inflammation? Ang inflammation is okay. Napapila ta diliwaan niya. So, yan na. Kung gahubag ang imo kamot, pinapilas ka, okay lang na. Kay gariak na ang imo lawas na koralon na ang injured part sa imo lawas.
3: So, there defense mechanism na sa serboy?
10: Or defense and repair mechanism. I okay. think that the correct, I think the most ideal na term is the repair system sang lawas.
3: Okay.
10: Once makaabot na da, nakoral na da, nakoral na sa imo immune system, then it matamat na da din ang repair. No? Ang chronic inflammation, amune, napilas ka, way ka nag-ayo.
3: Correct.
10: Sige lang nga, sige, tag-simana. So, kung naka-chronic inflammation ka, meaning to say, your body is always high-revving. Kumbaga, garibolusyon, permi ang lawas mo. Hamak mo everyday, amuna. Everyday, gaguba, ga-overwork ang imo cells. Dala na na imo immune system. That's why, ang gatawag ni nga mga immunocompromised ka ini, pero dali nin sila tapuan sang masakit. Dala na da ang mga diabetic. So, if you want to protect yourself from diabetes naturally, no? Siyempre, i-maintain mo tuya ang ginatag ng maintenance ni Doc. Importante na iya.
3: No? Okay.
10: Hindi mo na ipakuntaton. Ha? Pero, ang imo suplemento para mag-suporta da, DTX 500. Tungod may Charantia extract, no? It does not only protect yourselves from premature aging, DTX 500 also protects your body from diabetes naturally.
3: Okay, okay. Kinanglaman natin sila para ma-prevent. Dapat may alak sa kwan, do standard bala. Every now and then, check ta nga itong blood sugar kung taas na. Mm-hmm. Kung hindi na bala sa according to our needs. Di kinanglanta magkaaman sa mga healthy foods, Sir Boy. Balanced diet. Kag-exercise kita regularly. Amuning mga kinanglanong gig kung taas ka blood sugar.
10: Ka for me, ha? Number one mong, ang number one mong gidiyang imoon, eriklahon mo kusina mo.
3: Correct.
10: Nabuon mong gidiyang imo carbs. Uh-huh. Nabuon mong gidiyang table sugar mo. So, kung pwede ka do away sa mga pastries mo, ha? Sa imo mga cake, sa imo jutay nga, sa imo kalamay, sa imo kape, amo ginaiyang ang good start, no?
3: Mm-hmm.
10: Then, kung ma-maintain mo ng blood sugar mo, then, you follow up it with exercise.
3: Correct, correct.
10: Kay kung hindi mo pa, huwag mo pa na kwa ang imo addiction sa ginatawag na sugary foods, the more kapag yun mag-crave na kung nag-exercise ka, kiway mo pa natapos ang imo addiction, no? Because ang diabetes, most likely, kung hindi yan genetically, hindi alin sa genetics, ha? Ang diabetes is, in my own concept, no?
3: Lifestyle disease mo ni Guru Sir Boy?
10: It is a lifestyle disease. It is a lifestyle disease. It is an addiction to extra sugar.
3: Correct.
10: Putang ta, isa ka lang tuod ka rice, magkaon sa kadlaw, pukatatlo ka mag soft drinks. Isa ka lang tuod ka rice, rice lang mo ginamatayan mo, pukapila ka mag pastries. Isa ka lang tuwad mga rice mo, pila ka man, pulo, mga dulce mo, urot mo sa kadlaw.
3: Nadumdumay ko, Blaser Boy, itong biyahe na nila ni Doc Ramil sa Papua New Guinea. Ang natabo dito, nakita ni Blaser Boy, ang ordinary ng mga tao, wala yung blood sugar problem. Ato yung may mga kortahan, amu yung damo yung blood sugar problem. But sino nun? Kung kaysa status mo ni Sir Boy mo?
10: Suli diya sa aton. Most likely diya pigado. Yan may diabetes.
3: Aha.
10: Kay, isa, jutay nga sudan, isa terbangkan on.
3: Oo, ato yung isap din na.
10: Sa Papua New Guinea, ito yung sulya ni Dr. Ya, ang manggarano nang ka-afford rice.
3: Correct.
10: That's why, sila ang diabetic.
3: Aha.
10: Remember,
3: your sugar comes from your carbohydrates. Control your carbohydrates. Ha, kontrolon mo na, hindi ka magpatamas ang carbohydrates mo, then there is a chance nga magnubo ang imo blood sugar. Of course, nami kita may professional input, no? Kadto ko mo sa inyo, health professional, sa doktor nyo,
11: correct.
3: Kung ano ang mahatag kay sa mga dietitian nyo, ano mga advice ang mahatag para magnubo ang inyo blood sugar.
11: Okay, no? So, mind nga, kung nyo gintir mo, butang sa panguna-una nyo, ining DTX 500, kay makabuli, kaya regulate, makabuli gidyang maintain kag hindi magsaka ang imo blood sugar sungod sa iyang charantiya, no? Isa pa sir boy, hindi ni kita magpadugay-dugay pa, proceed kita after sang pasalamat natin sa DTX 500, proceed kita kung ano naman ang mabulig sining D3 bio sir boy. Ti mostly related dun sa sir boy mo. Mm-hmm. Ha, ang amuning super trio naton, power trio, ang Mighty C, DTX 500, kag D3 Bio. Pwede man isa, sir boy, kung may problema ka sa taas nga blood sugar, ang D3 Bio?
3: Siyempre, no. Kung diabetic ka, siyempre, hindi ka nakaprocess. Hindi ka nakapasulod yung insulin, tawag na glucose imo cells as a source of energy. So, you need an alternative source of energy.
11: Okay.
3: So, sa dili sa talk ni Doc Subong, sa tustulihan ta kung paano ba na makabulig ang ginatawag nga DT Bio if you're diabetic. Ano ba na mabulig yung DT Bio? First and foremost, DT Bio, tungod sa iya medium chain fatty acids, will provide the body the energy it needs. Alternative fuel, meaning to say, kung hindi na kuuyon ang lawas mo sang glucose, kay diabetic ka, ay, arig medium chain fatty acids, no? Para makatag energy sa imo cells. Importante, ganyan nga magaan ta energy nga itong cells. Your body could not operate without fuel.
11: Correct.
3: Anong fuel niya? Glucose. Ha? Anong alternative? Kaya hindi na magkaon glucose ang imo cell, kalanlan may anak ka medium chain fatty acids. Ang medium chain fatty acids siya, hindi niya kalanlan sang insulin.
11: Okay.
3: Ha? Hindi niya kalanlan. Ginakwa niya dahil sa imo cellula as a source of energy. And if it takes around 28 steps for your cell to convert glucose into energy, ang medium chain fatty acids kanin sa DT Bio, 3 steps lang. That's why it gives you instant energy kung inom ka DT Bio.
11: Ang muna kong isa, sir, do hindi ka dasig magutom kung mag-take ka sa DT Bio?
3: Correct, no? Kasi gatang sa energy sa lawas mo, no? Ang anami pagin sa DT Bio, when you're diabetic, you are immunocompromised. At ulang yun ang bad pagina. So, kung immunocompromised ka, ano ba lang katabo? Pigaw na ang imo immune system.
11: Correct.
3: So, kailangan niya backup. Kailangan niya independent backup na makaputikta sa lawas against those harmful microorganisms, mga viruses, bacteria. Nga basi hindi nakasarang imong immune system kay diabetic ka.
11: Kung sa symptom, pwede ba extra kayo ng baterya sa boy?
3: Oo, doon may power bank ka
11: dati. Power bank.
3: Extra defense system.
11: Correct. Huh?
3: So, Adriga Sulod na naman, liwat ang D3 Bio. Ang medium chain fatty acids ng D3 Bio, kampiyon na nadaan ang antimicrobial properties. So, gina-convert pag ginasang lawas ka, no, into monolurin, ang lauric acid na nga part, para maging super antimicrobial na natural. Ha? Kaya yan ipatsyon ang mga mikrobyo nga may mga lipid membrane.
11: Uh-huh.
3: No? So, damo yung mikrobyo nga viruses, bacteria, fungi, and parasites that have lipid membrane. Inapangwasak din ni D3 Bio to its monolurin. So, even if you're diabetic, pigaw ang imo immune system, may ara kagay gapon sa ginatawag nga God-defend. May defender ka man gapon in D3 Bio.
11: Okay, sir Bill. Huh? So, nami gidya ang kombinasyon at may synergistic effect, sir boy, ining aton mga suplemento. So, hindi ka dapat magpabaya sa imo lawas, mag-take care ni D3 Bio, Pentasing Mighty C, kaga na aton nga DTX 500 adlaw-adlaw, sir boy.
3: Yes, no? For me, yan, D3 Bio, hindi gidya matawaran. No? Kami ara ka na yung ginatawag na food supplement nga gapanami na sa absorption sa mga minerals at vitamina, gahatag pa sa ginatawag na energy for your brain, and it takes care of your good bacteria
12: kampyon pa magprotekta si Imulawas against microbes. Kisa ka lang kita nga food supplement nga may antimicrobial properties. Laban na, usually, mga food supplement, mga antioxidant, mga ginatawag ng mga minerales, kag vitamina ang ginahatag. Po ini ang DT Bio has a natural way of fighting microbes, which is really rare.
3: Okay.
12: In the food supplement world, no? So, that's why, nung tatanan nga pamalay, dapat may D3 Bio, kid. Dapat, nung tanan ang mga medicine box, may D3 Bio. This is not a drug. This is a food supplement that has antimicrobial properties. Let us be clear about that. It comes from a natural source. That's why niya gareact ang lawas ta. And, ang diatawag nga primary ingredient sa D3 Bio is cold-pressed extra virgin coconut oil. Cold-pressed extra virgin coconut oil, biskan diin ng mga nga FDA sa adlong nga kalibutan, is considered as grass engineer. Ano ba lang ng grass engineer?
3: Mm-hmm.
12: Guaranteed as safe. So, amo giniyang kanami niya sa katawag nga D3 Bio, no? Kay ang iya main ingredients is guaranteed as safe by many FDA, no? Sa halos tanan nga country sa kalibutan, no? That is the power of cold pressed extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio.
3: Abi ko gani sir boy, basin ka grass ang pinaka largest grass kuno yung bamboo la. Kawayan.
12: Kasi yan, tinga tambo.
3: Oo, tambo po. The largest na siya. Grass pa na kayo, sir boy.
12: Oo. Profil mo ang to, gusto mo trivia?
3: Anong trivia ang trivia, sir boy? Yung mamati ko, sir boy.
12: Ano pa matyagan mo ang tomato? Is it a plant or a herb?
3: Ati kung duwa na yan ako sa akong alantaw, ha? Prutas na siya. Herb man siya, kag plant man siya eh.
12: But it's a fruit kuno ah.
3: Oo.
12: It's a fruit, tino, not a vegetable ah. Ang kamatik.
3: Ti ara, ako nyo lang to ya. At tanan nga kategory, ara siya.
12: Oo. Pwede man. Ito halos yan, doon may check mark, doon may dina-check naman ang box. But anyway, no, moving forward, no? Ha? So, ini nga parts ang atong program, tuyahan tang iban nga product ani Dr. Okay, Lamin, okay. No, sang Klinika di Alternativo.
3: Sir Boy, ining kinanglantay ha, kundi ginalantaw ta, subong grabe ang ulan, Sir Boy, grabe, gusto may mga bagyo na, may mga kauturan kita na lugmok sa baha, Sir Boy, sa kung baha, kinanglan nilang habon, Sir Boy, na magtinlo sa ilang ng mga skin dra, kinanglan niya ang skin ta, dapat moisturizer boy kag ginang lumok blang skin hindi damo singkuan
12: dapat naka DTX Beauty Soap.
3: Correct.
12: DTX Beauty Soap may ginatawag nga BCO nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatuga sa skin diseases lalo na sa mga tubig ang bali engineer sa baha o tikig ko sina lalo na kung may pidas-pidas ka pag uka manicure nungay ka mo lusog sa baha ha kay leptopyrosis ng kwaon nyo da no?
3: Correct.
12: Ilaga. So mag-iwa sa baha kung naka tooth mouth mangin sa baha maligo dayon mo with DTX Beauty Soap kay may natural antimicrobial properties ga BCO nga kaya tapnoon mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unborn psoriasis kag even near pimples ginatap na man sa DTX Beauty Soap ang ginatawag ng mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why you stay fresh longer kung amuning imuhabon DTX Beauty Soap ang beauty properties. Perfect. May papain nga gapaputi sa imo skin, may guava extract which is a whitening agent ng Japan, no? That basically whitens your skin from within by increasing your glutathione level and as well your collagen production para layo ka sa wrinkles. So diin ka pa, ha? Di ka na sa DTX Beauty Soap, may antimicrobial properties na, may beauty properties pa.
3: Speaking sa body odor, Sir Boy, may aram kita di ha, na ginabanyos sa aton nga ilok, Sir Boy, nagapaputi na sa ilok, ginaproteksyonan pa 48 hours. So may ari kita sining Klinika Diofresh.
12: Oh, Klinika Diofresh, natural nga deodorant, may BCO man, nga kaya taplaon mga mikrobyo, nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why Klinika Diofresh provides 48 hours of freshness. Kimismo ang gatuga sa pagbaho sa imong ilok, ginatap na sa iniklaseng natural nga deodorant. Mag-Clinica Deofresh.
11: Aga-aga, mag-aktimon kita, Sir Boy. Dara sa Barangay 35. Grabe, gidya. Bakal-bakal, gidya, Sir Boy. Ining atong kape, DTX Coffee Mix. Mm-hmm. Feel na feel nila, kag-tested and proven, nga dapanami sa ilang na sulok-sulok. Kaya ginatindoan, Sir Boy, no? Kaya may ari niya siya seeds nga nagatindo mismo, taas siya fiber, nagatindo. Amo nang ginambal for me, nagkakati ka na, nagadetox ka pa. Kung magamit kita adlaw-adlaw, DTX Coffee Mix.
12: And siya seeds ay rich in fiber. That's why it cleans your colon, no? Para layo ka sa colorectal cancer. Oh, alatan ko na makuha mo sa kape, no? Ang DSE nga na sa DTX Coffee Mix, amo na iyang gatindo sa inyo sila against oxidative stress nga gapatigulang sini. All in one cup of coffee in the morning. That's why ang bali engineer, ha, kung ga DTX Coffee Mix, gakapi ka na, ga detox ka pa. Kung gusto mo yan, double detox o triple detox pang gusto mo, mag DTX Premium Coffee ka na. And DTX Premium Coffee, duwa. Duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ergotinin nga rin sa gano mushroom, the herb of immortality. Ini nga ergotinin, 12 din. Damo ni studies and research showing how effective it is as a powerful antioxidant that has the ability mag-revive, mag-usar lumat sa mga usado ng mga antioxidant, ng mga nakatingga na nga vitamin C, kag vitamin E na, hanggang pamukaw na ni ergotinin para mag-ubra again as antioxidant.
11: Amin siguro, Sir Boy, nga naami niya yung ining ergotinin, kaya may mushroom siya. No, may mushroom siya.
12: Ano yung mushroom?
11: Ano yung mushroom? Pag isa pa, amo ni kuno bra kuno ga star sa dugo yung mga divin do bra no may power amo naga do pa nami pag isang sabor sinya tong na detox din yung coffee so kidding aside
12: my you did want to basta mga kabutega ni engineer din sado anyway ining DTX premium coffee no besides sa ergotinin may ari sa DSE ang pinakakusog na antioxidant nga sa DTX 100 good putang sa kape
11: correct
12: para magputik ta sa manok kape nga mga bisyo Yuhan, mga kape, manong kape nga gaaso na ang kape, gaaso man ang kamot, higa pa ni Gililyo. Ayusli ang kape nyo kung gusto nyo magdugay. Butangin nyo, ayusli nyo sa DTX Premium Coffee. Sa mga gusto lang yung gidya maging hubin, by drinking a cup of coffee, remember, ang coffee daan is a powerful antioxidant. Na it contains powerful antioxidant.
11: Correct.
12: Po ini nga kape and DTX Premium Coffee, may ergotinin, may DSE. Eh, stevia ang sweetener. Meaning to say, you could pwede ka niya ka-unleak coffee. Ha? Every time you drink one cup of coffee, ha, you feel young. And you will feel it after a month drinking DTX Premium Coffee nga nag-ubin ka mangkit.
11: Correct, correct. Kaya available na, Sir Boy, sa Kundalay. Kadto ko muda. May ara, kita yasing premium. May amang siya DTX. Pero of course, pre-bio coffee. Anong mabulig sa pre-bio coffee, Sir Boy?
12: Ang pre-bio coffee naman niya, ini niya kape para sa mga buringot.
11: Buringot!
12: Kung aga. Ha? Hindi lang morning person. Tanga morning person nga tagmataga kululus mo doon na dayon. Ay, isli yung kape mo. Mag-pre-bio coffee ka nga. Ah. Ang pre-bio coffee may ginatawag ng mga spore-forming probiotics so niya kapatay sa init sa tubig o sa acidosis ng butyan. Yung mga probiotics will basically produce your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin that basically lightens up your mood. Oy, ha? Manamit ako sa pagkanamit.
11: Hindi niya mga alabuton, Sir Boy, hindi na mo na?
12: Mga alabuton, pwede man yung pre-bio coffee, no? na ang namin sini, kahit may ara, may sari moringa, ha? Balo naman kamo kung ano kakusog sa malunggay.
11: Malunggay.
12: Ginupod din sa pre-bio coffee. Na, that's why kung gusto mo namin yung mood mo every morning, ha? Para ready ka na to handle the stress of the of your day, mag pre-bio coffee. Talking about probiotics, kung gusto mo yan, i-repopulate, ipadamuin, magiging good bacteria sa imutsan, kaya pala inom ka, bisyuhan ka, nakagikan tayo biotic therapy, ay aring sabat, mag-Clinicas for Biotics. Ang Clinicas for Biotics has 80 billion colony-forming units of different strains or different kind of spore-forming probiotics that basically helps improve your digestion, your brain health, your metabolism, and of course, the usage of your minerals and vitamins. So, come, yun giniya, ang good bacteria, makuha mo din, no? Remember, your good bacteria is the producer of your happy hormones, your your gut-derived B vitamins, and including the usage of your antioxidant. And, Ha? Amo pa ni ang gapanami sa imo immune system. That's why adlaw-adlaw mag-clinicas for biotics ka na.
11: Okay, ang ako introduce sila, Sir Buya, ining extend food supplement for men. Di mayo biniya sa mga luya ng mga lalaki, bala? Like, example, pwede lang kakosmo dila nga asawa, Sir Boy. Kaya doon niya, doon wala nagidaw. Doon wala nagidaw. Ginatukaw ko, doon wala nagibugtaw. Di kinanglan nyo, mag-extend food supplement for men. Namin ni Sir Boy, ni extend food supplement for men, may ara ni siya nga makakalabuas ka nga manami sa recovery, bala? Sang imo mga muscles, like, example, nag-exercise ka. Do kung ka exhausted gid ka, no, makabulig ini bulig sa muscle repair kag makabounce back faster ang intense physical activity, Sir Boy. So muni ang mga mabulig sining aton nga extend food supplement for men. Nami muni, Sir Boy, healthy aging sang aton nga skin. Ang makakaklabuas ka, makabulig man, slow sang sign of aging. Nami mo yung blood flow, Sir Boy. Kabalo ka ko nami ang blood flow mo. Ang mga nutrients na ginakaon mo, madistribute gid sa bugos. Malawas, pinaagi sa dugo, Sir Boy. So, mga vitamins dira, mga minerals.

0: Aromatherapy to relax you. Ang dami na kung gagaling yung lingin ng ulo mo magbiyahe, may biyahe hilo ka, simutan mo lang ng DTX liniment oil para magkalma ang imo senses, no? Mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. I just wanna greet my good friend, no? Mickey, Senyor Mickey Balmayor, happy birthday, sir.
1: Happy birthday.
0: Enjoy ka mong gapon. And kamusta mo na kayo, Sir Michael Topacio, no? Sa ng atong VP sa BDO da, sa IA branch and of course sa aton mga amigo da ano kay Sir Dave Sanson of SRA and of course kay Bitbit Anyo and kay Dino Yasay. Mayong aga sa inyo. So we're going to a weekend in Geneva, huh? So para may kondisyon ng lawas kailangan na kailangan naka GTX 500, naka Mighty C, naka Eye Care Gold, no? And of course Eye Care Drops and of course para kalayo sa masakit, kung ano dalasang mikrobyo, mag-G3 Bio.
1: Dapat in weekend, healthy kita, Sir Boy. Layo magkasakit. So mag-take kita to missing atong power trio, ang DTX 500, dokdanta si Mighty C, kagang G3 Bio. Salamat sa inyo, pagpapodin, biyak ni Dr. Miloy. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa atong tanang, maghatag sa atong kalipay sining weekend sa pag-exercise, sa pagbubot-bubot, taga-hatag sing natural ng mga obligasyon naton sa aton mga mahal sa buhay. Salamat, kagmayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa healthy and information. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay Stas

0: Lina Reyes is a certified IK Gold and IK Drops user.
1: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare

0: Bugid ka tama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko.
5: Boss, buligi man ko ay. Maluoy ka man sa akon, boss. Tanan-tanan, boss. Imuon ko, boss. Para sa imo. Buligan mo lang ko diha. Tanan mo nga isugo, boss. Patihon ko, boss.
6: Ah, sige. Patihon mo ko basta, ha?
5: Oo, boss.
6: Pahimuyong kade. Kag hindi ka na magpamilit nga updon ka nga makagwa, amo na ang sugo ko. Gani, patihon mo.
5: Boss, hindi man ay. Subo-subo, eh, no?

0: Budak?
1: Ano, tabugok? Ano imo, unta ni kahinuli, malibog gida ulo ko.
0: Ah, hindi magpalibog ah. Mapasulisit na sa mga tao ah.
1: Ano?
0: Oo, amo nang himuon ta.
1: Basi hindi magpati sa ato ng mga tao sa balibot, sang tuyo ta.
0: Gagnaan naman.
1: Kaya mga sindikato nga daan ang tsura, tamo. wala na iban nga pamaagi.
0: Ah, mayara pa eh. Pero dasigay ni galing niya.
1: Ano na oh?
0: Maduso na lang ta.
1: Ano? Ala, dawala mo na ito pa ang imo tabugok.
0: Maduso na lang ta. Dasig pa ang kwarta.
1: Ay, ang illegal gadya bala mong imo. Pagdalakpon niya mong imo.
0: Anay ka bala? Kag nga dalakpon ha?
1: Ay, natural maduso ka mo.
0: Ay, sus. Ah, maduso tayo sang kariton. Malibot sa bilog na baryo kag mangita sang mga scrap. Kay budlay masato ng mga kwat sa mga scrap nga matipon ta. Ano pa? Ikarga ta sa kariton eh. Muna nga maduso ta.
1: Magali na.
0: Oo. Kag natural, maduso ta sang kariton. Agod makakadto kita sa ibang lugar para makalibot-libot kita.
1: Ano na nga klase, duso?
0: Amo na, kay ko sa pinsar mo.
1: Ang gusto ko lang yabingay mo, mo sa akon, ang pagduso kang pagbutong mo eh.
0: Ay ara ka naman sa mga mahigko mong mga paminsaron. Bisantaro nga istorya ta, laktan mo kaya sa hindi amo.
1: Hindi amo, pero nanamian ka man, bro.
0: Nanamian ka to? Ikaw da?
1: Sadya-sadya, ino!
0: Ayan!

Madam Magdalena? Nagaano ka dira, Madam Magdalena man? Gano ka naman? Ano? Ano man? Hala. Ano ni Saya? Nagasinyas na lang ni Saya man? Aba! Hala. Ako no? Ay, ano ni? Nga daw ginakuan ka? Hala. Hala, ano ka Magdalena man? Nga nagkipot lang ang bibig mo tapos hindi ka makambal? Ano ka nagabaan? Why? Ani man, dula ni klarong imo man. Na ano ni siya man, ginalitan ako nagabaan. Wayaw. Waro, si Sekretarya Magdalena, nagatulok-tulok lang siya sa akon kag nagapamusi-musi isang kalimutaw, yo. Na ano man na siya, mawala na siya nagahambal man. Pero banta ako na si Mana, mahambalan ni siya. Na ano ni siya man, naudom. O kung ginalitan sa tamawo. Hindi gani. Nagabot ng ginatawag ng mirise nga may simpon nga gaba. Ay, aba! kung ba na ba si... Dasun ako naman ang maamusin niya ako. Buka ba'y pa hindi ang tani ay? Kay Kwanggol tani tanawon. Sadya-sadya, no?

0: Sir John na pala ba?
1: Yes, totoo na ko.
0: Amog itong damgo mo, Tod?
1: Oo, ah. Hindi ka magpatayaw?
0: Pati man, ah. Wala man rason nga, hindi ko magpati.
1: Oo, ah. Amo na, ah.
0: Sa tuod lang gani, nagligad. Daw hakwaton ko na ang bilog na sudad mo. Timingon ko tani nga gakwat kagid balasang tricycle, baskag, jeepney. Tapos amo man ang pagkakwat ko sa bilog na sudad. Wala mo na batyagan na o nga samtang gakwat ka to. Wala mo na batyagan nga daw nag-alsa man ang ginaplastaran mo. Ako to. Kinakwat kong bilog na syudad.
1: Grabe ba?
0: Oops. Hindi ka magsiling, ha? Hindi ka magpati. Kay, hindi bala na pwede nga hindi magpati.
1: Wala man ko nakabalang hindi ka magpati, ha?
0: Awa! Sabi ko, anay, hindi ka magpati.
1: Pati ko na, ha?
0: Inaya!
1: Basta tood lang?
0: Oo. Oh.
1: Nadam ko, man ko ganyan, nakuat ko ang bilog ng Pilipinas mo. Gintayin ko pa. Gintayin ko pa kung samtang nakuat ka sa isa ka syudad. Amo man, pagkakuat ka sa bilog ng Pilipinas.
0: Grabe ba?
1: Hindi ka magsiling, hindi ka man magpate. Kaya kita, takabala pagkakuat mo sa syudad. Amo itong pagkakuat ko sa bilog ng Pilipinas.
0: Sadya-sadya, you know?

0: agad katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Gagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3
4: yung may Physio.
2: Ang Physio
4: yung may D3.
2: D3 Bio,
1: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio,
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: So na,
6: magid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap,
1: mabakal sa mga butika.
8: K5 News FM.
9: Shopping the lives of the Filipino.

0: si may ara ka pa man gamay nga kaluoy.
1: Da wala na gid goro bilin man. Naubos ko na, Mads.
0: Ay, gali ka, Mads. Ihatag ko na lang gani-tani sa imo si Norbing bala, Mads.
1: Ay, imo na lang to, Mads. Ah, total, hapuon man to.
0: Nahapo lang to siya, Mads, kaya nadula lang sang makadali ang agimat sa iya bulitas.
1: Agoy.
0: Pero nagbalik naman, Mads, ang kapagsikyat, ang kahimsog sang iya bulitas, nagbalik man.
1: Ay, imo na lang to siya, Mads. Ah, hindi na ko to sa iyaya. Ah, kay daw, wala na damil.
0: Ay, wala na damil? Pilawi balaliwat. Marimis pa to ya Japon si Norbing, Mads.
1: Aba, do sigurado ka gid ba?
0: Sigurado gid e. Ikaw malang yang hindi sigurado. Ako ya Mads, siguradong sigurado gid ko ya. Kay tikilala ko na ya si Norbing di malunhaw mo.
1: Ay nga, ako ya haw. Ano matyag mo sa akon? Hindi ko kilala si Norbing.
0: Laman eh, pero daw sa banta, kuya, nakulangan ka sa pagsalig sa iya eh.
1: Ay, hindi pagsalig, ina Mads, ang kulang. Kundi, nalawlawan lang ko sa iya. Kalawlaw na sa iya eh. Kay man, daw wala na bertod ang iya bulitas.
0: May ara, gyapon ah. May ara, Mads.
1: Ay, pwes. Kung may ara pa, ati, suluha to ah.
0: Ay, Mads.
1: Man, kung kita lang Japon nga duwa ang mag-away, perdigid ko ya. Kay man, duhata ang masagamsam sang bulitas. Pero, ako lang iya ang magasto. Mapanamit ka lang.
0: Ay, Mads.
1: Amun na, nga perdigid ko ya sa imo. Imo na lang to si Norbing di Balunhaw ah. Basi loy-loy na to.
0: Ay, sudyo-sudyo, ino.

0: Diyan na ba? Tama na ng istorya?
1: Wala pa ko gani ka ba, Los? Montat ka na?
0: Oo ah. Daso naman ta istorya?
1: Hindi ah. Tapuson ta niya ah.
0: Kung luyag mo yata puson, ikaw lang da.
1: Sini nga makagtuaw?
0: Mamuhin mo po ka? Kung gusto mo man lang ya nga mag-istorya, nga ara ka sa tupad, samtang ga pamuhin ko, te, pwes! Oh, pwede gid. Dali na! Kung amugin man ang gusto mo, at dali ka kay istoryahan na ita, bisan halin saga hasta magabi. Dali na! Kung amugin ang gusto mo, dali na!
1: Hindi ko.
0: Nga man?
1: Kay... O ako na yung magwataan niya.
0: Nga man, liwat?
1: Iman doon siya na kayong sa baho.
0: Sadya-sadya, you know?

0: Ibusban Rimulta.
1: Yes, Mr. President. Daw hindi maayo ang imo mudo.
0: Hindi good. Bad mood ako subong.
1: Nga man bad mood ka, Mr. President.
0: Tungod sa kampiyon nga surbiyor, si Bung Sansaw.
1: Ano, Mr. President? Nga si Bung Sansaw.
0: Kaya ang animalya, wala niya gintrabaho ang akong ginsugo sa iya. Wala yagid ginkulukar ang akong task nga ginpahimo sa iya.
1: But silingon, Mr. President, ginraok lang ta ni Bung Sansaw.
0: Oh, Ibusman Rimulta, daw ginkwartaya lang ta. Pila to kamalitang nakuha iya sa aton. Pero ang resulta sa sorbe, daw hindi pabor sa aton.
1: Bula naman ni si Bung Sansaw man.
0: Daw saktugid sa apelyido ya ang resulta. Ginsansaw yagid. Ipatawag siya, Ibusman Rimulta. Kay luyag ko siya pamangkuton sang rason nga lusaw ta sa surbe.
1: Okay, Mr. President. Ipatawag ko siya.
0: Sa labing madali nga panahon, ipatawag siya. Kag ipaesplikar kung nga ang nag-amuni ang resulta sang surbe.
1: Oh, Mr. President. Dapat tani ikaw ang manguna sa trust ratings. Hindi kay ikaw pang lagapa.
0: Agoy!
1: Kag si Inday Lustay, Inday Saray Lustay, nga gapanumbag si Rep pang nagapanguna. Dapat siyang maguba sa tawo.
0: Man,
1: siya pang hamot!
0: Mansansaw gid mong.
1: Sadya-sadya ino.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Mga abyan, sundapagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10:05 itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour news break.
0: Para sa aton yung top of the hour news. Igapadayon rong fuel subsidy para sa mga public utility vehicle o PUV sa maabot nga bugan it Agosto. Kaya ginkumpirma ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Vigor Mendoza II samtang ginatapos it ahensya rong ulihin nga mga detalye at programa. Kakip kararong insakto nga haga it pagasakupon it nasambit kara nga pagpanagtag. Ginpahayag ni Mendoza nga may ginaistudyuhan par nga proposition para sa diskwento sa fuel nga nagahaga ay 15 pesos hasta 20 pesos kada litro. Pagagamiton ro mga partikular nga haga para sa depende sa magiging una nga projection it Department of Energy. Angot karaya sa ginagauman nga pagtaas it presyo it diesel sa masunod nga Domingo bangod sa padayon nga gulo sa Middle East. Tinutuyo it nasambit nga fuel subsidy nga mabawasan yung pag-asanon it mga chopper o operator sa mga pampublikong sagakyan sa tunga it nagapabago-bago nga presyo it produktong petrolyo sa nasyon. Inyabatianro K5 Top of the Hour News. Ginahatod kato ni DTX 500 the Superior Antioxidant para makalikaw sa nagkasari-saring nga masakit kapareht high blood diabetes. Maginom it DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kanjami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Caban, Calan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo ka

0: country.
1: Istoryanta Doc Ramil kung paano makuha or paano makabulig si DTX Kag Mighty C, agod ma-maintain ang integrity sa aton nga blood-brain barrier.
2: Mm. Ang aton nga brain, Sir JP, ginsigurado, ginasiginoo nga inisya protektado.
1: Mm.
2: Sa tanan nga vital organs, hamulang niyang may isa nun nga space kagtuman kadamol ang kuhan, Sir JP. Kag-protection tulan sang skull. Tikon nga DTX 500 kag Mighty C, ini ang makahatag sang dugang nga protection from inside.
1: Mm-hmm.
2: Tiang arada nga bagol-bagol na tawag na outside nga protection.
1: Outside.
2: Pero ang importante nga protection inside. Ang muna ka-importante ang DTX 500 kag Mighty C.
1: Mm-hmm. 7mm ang kadamulon sang bagol, Dr. Ramil.
2: Mm-hmm.
1: Bangod ang brain tissue, ang tuman kahumok, gani ini ang may redundancy sa protection. Ini ang ginatabunan sang meninges. Well, abot sa bagol mo, may meninges ka pa.
2: Mm-hmm. No? Ang skull, Sir JP, meninges kag ining CSF, ang lunsay effective protection against sa gituag kanang mahulog ka, malampos ka, mabunggo ka, or ini nga physical damage. Pero ang protection batok sa kagaw, mga toxic substances, mga free radicals nga nagaupod sa dugo, ini ang ginasala sang isa ka protective element nga amo ang blood-brain barrier.
1: Mm.
2: Pero wala sang barrier nga makapapugong sa kuan free radicals.
1: Oh.
2: Ato na sulod mo, pwede na dito mahimo ang free radicals sa sulod.
1: Mm.
2: Sulod mismo sang brain. Amo na nga importante nga padalhan mo siya antioxidant para man-neutralize ang tanan nga mga free radicals, meaning pa para man-neutralize ang mga tuktok nga mag-atake sa imong brain.
1: Mm.
2: Amo na ka importante nga mainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga may makabulig protekta sa imong brain cells batok sa mga tuktok nga matabo da sa imong brain.
1: Husto. Ini ang naga-provide sang barrier o kon baral sa tunga sang capillaries kag brain cells o kon neurons. Ang existence ang blood-brain barrier ang nadiskubrihan sang late 19th century sang isa ka German physician na si Paul Ehrlich. Sang iya gin-inject ang isa ka dye sa bloodstream sang ilaga.
2: Mm.
1: Butaan niya to color ang dugo sang ilaga. Tanan nga organs sang lawas nag-color blue.
2: Mm-hmm.
1: Pero ang tissue sang brain kag sang spinal cord wala gid na latnan sang color. Meaning to say,
2: why kasulod?
0: DTX 500.
3: Dinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko, sir, ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Sa kadlo ka pila ka maginan.
3: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan na.
2: Subong kamusta?
3: Huwain ko ginabatya maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sang DTX 500?
3: DTX 500 lang amugin na ang makaayos sa aton.
0: DTX 500!
2: So, ang makasulod lang gali, Sir JP, ang magagmay nga fat-soluble molecules.
1: Mm.
2: Ti, monolaw rin, isa
1: oo,
2: na ka-importante. Kag some gases pakadto sa brain tissue.
1: Mm.
2: Ang glucose, bisan dako, ang makasulod bangod sa transporter protein nga daw kaangay sang special doors. Agod makasulod ang glucose kag magamit sang brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibaluan nga pila ka mga potent antioxidant ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na da ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500.
1: Mm.
2: Nga may phenolic compound. Sulod na. Polyphenol sa DTX 500. Sulod na. Ang flavonoid sa ang DTX 500.
1: Sulod man.
2: Pasalamat na, Sir JP, kay may mga access ang aton brain sa mga antioxidants.
1: Mm.
2: Bangod sa nasiling na grabe mag-generate sa free radicals ang brain bangod sa sobra nga demand sini sa oxygen.
1: Mm.
2: Anything nga gagamit sa oxygen, may free radicals.
1: Hosto.
2: Ang brain, gagamit oxygen, may free radicals. Ang imo cellula gagamit oxygen, may free radicals na.
1: Pronto.
2: So, the only thing nga pwede ni mo siya mabuligan, padulongi, hatagi sang antioxidants. Amo na ka-importante nga ang mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500!
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga ito, time sa Balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Fakal di Buatlan. Dari 4.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangun sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pabaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Hitri
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitri namon patumaron sa Hitri Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitri Bio.
3: Hitri Bio.
0: Ang Hitri Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
3: Hitri Bio. With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka register nurse sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo
3: D3 Bio ang D3
0: yung may Vizio
3: ang Vizio
0: yung may D3
3: D3 Bio.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magapalupok.

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
3: Performance mo pala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend food supplement for men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend food supplement for men.
4: Kikasin.
3: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo, Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: Hey, five, Galinga!
8: National Tree ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter N.
7: Alam ko yan. Nyog. Nyog.
8: Oh, matigas ito.
7: Nyog.
8: Oh, hindi ito namumunga.
7: Alam ko na. Alam ko na. Nyog. Nabaog.
9: Hey, five, Galingawan
10: Time. Kaaga pa, Mati, ka sa K5 News FM.
11: Ako sa K5 News FM kay naanadan ko na. Halin sa una, pagbugtaw ko pa lang sa aga asa sa pagtulog ko. Naka K5 News FM na gid kuya. Ako si Kate Sang Quartero, tunay naka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
12: Wow, my puso.
13: Ang kampyon nga istasyon,
14: K5 News

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist na ta?
2: Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
3: Sakto.
2: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio nami sila for healthy cells, pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
3: simintoon sila mo.
2: Hindi na sila
4: kagawa.
2: Hindi ka kaon. Paano sila magdamo?
3: Dumduman mo sa Marawi, Doc. Pwede yung CG lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, huwag kong kaon to. Luluya, paano ko pagkadagan?
2: Ang muling ipikwa to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
3: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang. And then,
2: wala ubos ha?
3: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid. Ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study. Ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado kung mag-inom ka antibiotic, makutok ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butga.
6: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, ano gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Ini siya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Ang muna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka. Kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
2: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-uunin nga, kablo ka nga puti ang lubi.
3: Uy, ko kapi para sini.
2: Nagsulod lang na mag-usa akong uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
4: Wow, no?
2: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment ba? How important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan, imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos ta nan Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kwan pagiga ga oil pulling, 15 to 20 minutes kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iyan mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may aton kara nga 6 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service. Mag-aatid ng napapanahong kaganapan. Mag-aalok ng pananaw. Natanggap ng karamihan. Tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. Optic fiber sa komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan. Mag-aalok ng pananaw. Natanggap ng karamihan. Tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. 11 Mbps. Dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: gin dismiss it office of the ombudsman runday karang mga joint affidavit nga rang gin execute it ginatawag nga 18 Malita Boys yapon sa Sinhay suno sa aton karang opisina nga kakinangan gate it affidavit runday karang mga individual bago sa mag bago ginakonsidera randa nga pag appear suno sa aton karang Department of Justice. Sa ginpatagay na bigkarang press briefing, ginamba ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T. Naroon dahil karang joint statement ay naging pirmahan, no? Ginsumpaan, no? O gin... O pirmahan doon, sanda? Ay may kabaabo ng mga inconsistencies, mga kakipay. Ay dapat tama na karon ay individual, tama na nga may andang affidavit. Ah, dapat pendant ang individual bago mag-presentar o mag pakita sa na during that time nga ito nga nagmarcha pa ato sa Senado. Ambisan wa nga sa schedule it investigation hay ginpasugod yang para maimbestigahan ay paguwa sa publiko nga may nakabaton kita ko mga malita nga ra. Wow, 18 ka mga malita. Dahil mga kwanda, mga ano ex-marines. So nga ni sa Office of the Ombudsman, ay wakunot bisa rotanan ka nga mga dokumento nga ra, aga kinangan ginit panibag-o na naman, no? Nga dokumento individually. Ang dapat mendang mga individual affidavit. E nagagawabi ka ra, parang, parang uniformity ra, kaya parang joint affidavit ka na, uniform tanan. Kung ano ginambat sa bilog, amo matugin hambal kung tanan. Ay, ni tanong pili. Dahil nga ni una-una. Si Juan nga rahay, nag-taot sa kay Congressman Juan Manita Malita. Si Malita Boys to nga ra. Nag-taot man kay Congressman to, hay. Mapangutan na ro, mode of delivery, hay. Pareho gid abi. Do oras ag chimpo. Pareho gid abi, abi ro adlaw. So, sunod sa ombudsman, wa manat legal effect. Para yung mga ginpresentar nga nga joint affidavit, bago i-considera rin dahil karang nga kaso mga kakipay. Aga suno nga rin, agre nga ra. Pero mga ginsumpaan karang joint affidavit ko anak karang mga staff. Ito rin dahil karang si Sagihapo nagpinanago. O tat update ka ni karak kung sinit mo makaroon, no? Kaya si ako, Bicol Partyless Representative daw kung ay bukod niya at congressman paghihapon da. Saldi ko mga kakipay. Sunungan ni sa aton karang Department of o sa aton karang Office of the Ombudsman aranda nga mga statement karat pila ka mga individual hay kabaabot ang numero nga ginaconsider nga inconsistent agdi tagid makataot elaboration bisan do mga date nga ra, pizza lugar ay medyo pigaw ta mga kakipay tapos gin-entertain pa abi ko atong Senado. Kung aton karang ma-recall mga K-5, rin karang A-10 Malita Boys, ng mga former uniform personnel, ayun nga rin, no, tayong matapos, rupilang dag-on, no, may dinag-on yun, nga nagapinanago, ginaconsidered nga main perpetrators, kaya nga rang si Congressman na Saldico, ag mahipos, imot pilang dag-on, no, dinag-on yun, Nakibot yung kita nga gulping at tumungara na ngarang 18 ka mga kwanira, mga Malita Boys. So, encounter da, siyempre, ay ako tama na rin yung karang idumok. Ay, abo man akamong nakabaton. Ay, 18, it means to say, 18 man ka mga public official. O, pila pang hakulong makara, si Jinggoy pang ruhakulong. O, si Kwan, si Bong Rebilla. Agdares sabi, what's up, what's up, eh? Kaya bang ginatukoy sa 18 Malita nga rin, raton nga mga public official ta? Galing, siyempre, after nga gin-deny, no? Gin-basura itato nga Department of, Office of the Ombudsman, raya nga rang affidavit, joint affidavit nga, sworn affidavit, kung dahil karang 18 ka mga Malita Boys nga mga kipay, ay suno sa atong departamento, ay, aro tanan nga mga allegation nga rat mga ebidensya wa ta nagakorroborate sa nga gina presentar nga joint affidavit may matud hambal ko na kon dapat individual itaw nga ni matud ta nakita ko nang abogado man nga ni no nga sa inyo na nang ito yung posibleng matabuhi hama to ninyo ginhimuan ito joint affidavit individually. Agad makita kon ikaw mismo dapat abi eh. Ikaw paano mo gin deliver dumalita nga ron ito ka na paano ka mo nagkuntakan, anong oras ginsugo mo, ginsugo ka, anong oras mo nga gintao to, ag ano ro, sino nagbaton kimo, paano ro pagbaton mo ha? Pero sa mga affidavit ro, na kabatas, himuon tanin mo joint statement na nanay. Akon bagahay, parang general term. Iwat at ebidensya kang matod nga mawori ka ron. Wakatik ma-extract. Kulang-kulang in short do mga ginapresentar nga mga ebidensya bisan sa mga pizza ang lugar. At siyempre, kanya-kanyang lugar doon, siyempre. Alang-alang man kung ihatod mo ito sa San Juan, ay tanan puro San Juan, ay kabaabo kung sinikaistad ng mga kongresista nga lang mga senador nga nakabaton man, di ba yan? Ngayon natabo karamang K-5, ayro Department of Justice ay ginpailan tra ita cyber libel ag perjury charges ronday karang 18 ka mga malita boys included do anda karon nga abogado ay bangod man nang sa pagpinakalat ng mga allegation ha nga wagit it ginamakita nga prima facie evidence para nga ni nga suportahan ronday karang mga charges mga K-5 kita man natagbo man. Agbisan man no, taong ano yan, hindi man ito ma-underestimate rin ang abogado. Ag kung may plano gid abi nga paimbestigahan, di presenta natin sa aton nga kwan, sa korte, ag pwede man magkandak gihapot, investigation man gihapon da aton nga kongreso ang abi ay oro yun. Doon ba, di ba? Doon do, presentar, oh. Kandak investigation in connection gihapon sa rayang-rayang flood control project, di ba ga? May ato maginatawa nga due process of law rigara. Atong gobyerno may substantive process of law man. Matawaan man it gobyerno nga pasabton din nga mga kwanag. Harat-aro ro pinakamami ka raho. Magpakita on si Kwan, saldi ko. Ha? Atubangon na ro kaso. And then, pag atubangon na ro kaso, ipresentar na rang 18 nga mga kwanira. 18 nga mga malita boys. Di ba ya? Ubra ka tapit-tapit mo. Pakandak at investigation. Ikaw na presentar mo, tanan nga maligasyon, batunon mo. Agre matangara, imo matang dipinsa, imo matarang ebidensya nga mabugat nga in contrast sa ratong-atong mga gintao mo nga mga kwan, gin-involve. Kung hamat na involve karikara sa malamilyon nga ra, billion of flood control project. And then right after nga, arataw, bukong tagali ako ito, ako ang mismo nakasamit ka ra. Ang bukod ako mismo rong nakatago rin ka ra. Ako rong ginubrang instrumento manari ka ratanan. Anda akong ginubrang dapagan. Ako ang, kumbaga, parang anghel kayang. Parang messenger kayang. Pero gabant naman na nakabaton, harat asanda. Base sa rondaya ka rin 18 ka mga malita boys, mga kakipay. Kaya, ay, tao, doon na dapat, ha? Doon na akong challenge. Bukon na ta, patayur matataray mong mga malita boys nga raag. Kwan, ipaguwa to, di ba? Ay, dapat, doon na proseso, di ba? O, haman hindi pagkatubangon na ni Saltigo, di ba? Agod matapos sa isyo kung gusto gin nga postisa o ginapangayo. Kaya siguro, ay ba, si Makong Tagilid? Tagilid ro pamanaw. May dahil nga utro adlaw sa aton ng mga suki, sa aton ng mga pinalangga karakatag pagamati. Iya sa kabukusan, itatong karang nga probinsya Aklan, kabukusan nga Banwat, Kalibo, Western, Visayas. Adlaw kita makarang nga Biyernes. Thanks God, it's Friday. Most cloudy. Mainit. Mainit gid man, bukod man ay. Pero chimpo gid man no nga nagasipyak kid adlaw ag 29 degrees Celsius aton nga init factor no. Tolerable. White problema, kayang-kaya ko aton karang mga seniors. Adlaw nga Biyernes, weekend. Ano ra aton karang mga mainit nga mga balita, mga taupang don. Nga aton karang pagkatutukan, ag pagkaistoryahan. Iya sa kabukusan ko aton nga paglilibang makarang Biyernes nga edisyon. apartment it mga kababaihan nga mga border sa barangay Pook persahan karang ginsugod itam Manakaw masobra 10,000 pesos karang pang bayad sa review center sus Mario Sep ay nasikwat gidaron pero medyo wa tayangan kagawa ara sa aton nga pulisya medyo gintago tara pilang adlaw nga natabura ara masyado tagid ka teriblero pa nakawan niya sa kalibo ha medyo mga witi-witi ang ginapresentar nga ang mga puro tanan machine ha at agaling just imagine ha kina nakita ko ito ha paano na akong ginangawahan nakalakro pertahan paano mo nakasugod grabe tang Manakaw ra rambudlay ta kara hapanuhan pa imo ko borders galing maswerte what na kwan ko no eh medyo kumbaga ay parang na-illusion ro ratong atong student niya to wala na ginmugo I mean na medyo na kwan mo na nalimpatatan ano kara wala na mumugawan ba ay kung anang hamugo to ag hibalikan imo so I don't know pero mga makarang Manakaw nga may mga bagon tarang mga kotilyo o mga baril dugang gihapon nga balita President-elect Kaputuda United Toda of Aklan, Mr. Miguel Valenzuela, magasabat ag magapresentar man it mga dokumento angot sa runday karang petition letter sa Sanggunyang Bayan, iya sa Banwat Kalibo. O yato nindo na imong i-welcome yara ay gusto taman tauan it nagagiguman karang pagsabat ay ako mismo man ay gusto ko man masairan kung ano gitarong matuod nga natabo. Ang nagkatabo ko naman it nang nagdaigwa runday karang grupo nga at mga Toda. Nga nagapot sa punto nga sandahay ginpetisyonan sa aton mismo nga Sanggunyang Bayan at Kalibo mga kakipaib. Samtang dugang gihapon pagduwa nga ratbat at pagbawas ita system law sa chargers inapangayo it mga electric cooperative matapos ang tabo karangan nationwide nga hinunanon it mga general manager ay taw nga ni Karahay araro aton nga gobyerno ay nagahimo at task force makara nga himuson yung tanan pagsun yung tanan dahil nga nga loss sa charge system sa aton ka nga mga electric cooperative nga na maayahan o ginahamba nga ni Attorney Hepti nga posibleng malugi posibleng magsararo mga kumpanya o mga kooperatiba nga nga maduwa gon aron dahil ka nga charges aron dahil nga loss o system loss sa charges pero kung ako karang nagatanaw ay medyo hindi ako makahambat 100% ay may something pwede man gihapon nga awhagun karado aton nga mga generator pero problema kara generator ay pero generator the moment nga magmando nga reramon nga taripa ginatao kinyo ha man di pwede bawasan doon ay haman kung pila taraw gintao kinyo nga wattage or voltage or kuryente karon ha man itsukton aninyo kami sa inyong luces. Dapat tayo pugpugon at pagpagun ko aton karang gobyerno, ko atong presidente. Rayang aton nga mga generator kung sandar o nagkakos nga ita problema pag abot sa runday karang system loss, it aton karang mga electric cooperative. Samtang balikan ta runday karang farm to market road ha. Yan sa may barangay Tabayon sa may Banwa Karatbanga. May plano tarang isarado itong day karang tag-ana. Pag hindi mo mabayaran, it aton karang nga gobyerno. Dapat to barangay karang magabulig yun. Para yung nagasinggit karang kagawad nga sanda mismo ro nagdaga ito ko construction before ko runday karang nga farm to market road. Kamu dapat to magbulig. Kay nanay nga ra, agon nga nga mabuorong compensation, just compensation based sa runday karang nga market value. Ito runday karang nga ugta, makarakatsimpo mga kakipay.
1: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Robby Kahiling, 11 Mbps.
0: Dahil aton ka rin nga pag-istoryahan, iya sa kabukusan ko aton ka rin nga pag-ililiba, broadcasting kita live, iya sa aton nga broadcast center, makita kita sa fourth floor, ita Garcia Building 2, Capitol Site, Banwa, ita Kalibo. Naga-broadcast man kita, pinagi sa aton ka rin live programs, K5 News Kalibo. O, feel free na kamo nga magpadala ko inyong mga feedback, inyong mga mensahe, inyong mga opinion, suggestion. At tondong nga pagbasaon iya sa kabukusan, itaton ka nga pag-ililiba, hasta kita't alauna rong oras kalat hapon mga ka-K5. Sa gihapon, yung amigo sa kahanginan, K5, Romy Kahiling. Pag kaiban man kita itaton ka nga mga patrol ko, aton ka nga mga news team nga nagalibot yun ha. Nag-ausin yun itong mga preska nga mga balita sa nakarang nga mga area of responsibility. Raton man nga pag-encourage sa aton nga mga viewers, followers iya sa Pilipinas o siin man kamong kalibutan, mag-like, mag-share, mag-follow sa aton karang nga mga Facebook post page. Agod nga permit kamong manotify sa mga kinatabo sa atong palibot. Oh. Utang balita, abis atong palibot ka rin. But ka tingin, unang kalasin mong ogsaran do balita, mga kakipay. Ang manginman sa kabukusan ko atong Pilipinas, agbilog ka rin kalibutan. Aga pwede malasundan kita sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Naman nagamit it mga website, ah. Bigit ko mga mayo, may mga nasyon tabi nga abo ko man at accessable kandaro Facebook. So, may nangatawag ng mga VPN, para mga web nga pwede nga magamit. So pwede nyo kami ma-search sa aton karang website mga kakipay. Aga siyempre sa aton man nga mga lokal, kutob nga maabot sa kabukusan ko aton nga probinsya Taklan. Aga nagagawa man nga kita sa iba pa nga mga probinsya. Eh. Antique, Iloilo, Rojas. Kaya, o, paidadgid nga otro adlaw sa ato may manghod doon na. O, tunay niyong kamo sa 94.5 MHz. Kulisuan ko inyong karon nga mga radio, transistor, inyong mga digital radio. At mga cellphone, no, pwede man gihapon kung may mga FM band doon na. FM, ha? 94.5 MHz, mga kakipay. Sa mga nagahikot sa makarang at simpo, ah, prepare, ready na. Bigit sa aton karang mga restaurant, sa aton nga mga merkado publiko, sa aton nga mga talipapa, ina sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, kamusta? Kamusta raton nga negosyo makarang adlaw? At sa iba pagid nga mga merkado publiko sa probinsya Taklan. Sa aton nga banggit sa aton nga mga nagabaligyang raita panakot, tinuganon, andang mga pwesto ha. Madad kinyo unang agahon or pautro adlagon. At siyempre sa mga panimay nga nagahikot, nagapreparar, madad gid nga utro adlaw katuntanan. Pero bago kita mag-adto sa aton nga mga taupang doon, may aton nga 26 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11, hindi naman ako at may TCI. Pungkuan na sir, papungkuan. Oh. Hindi naman ako at may TCI alkaline na vitamin C ha, bagod mangin mabaskog. Rakon karang gawas. Atong gawas, siyempre ay abudlay makarang at simpo nga rang tig-ugugan, mainit. Di ba ka? Sala sa init, sala sa lamig, bagul pe karang karon nga magmasakit. Rong mighty si alkaline vitamin C may mahiga karang papil sa pagkabaskog ko aton karang gawas. Particular gila sa aton yung mga nagpabaho ka ng mga muscle. O mga atleta, kargador, naghakwat ka, construction. Sa aton man nga mga kumbaga, mga weightlifters doon. Importante nga nagabahor aton nga collagen, bilog ro collagen sa aton nga gawas. Dahil once nga mabahor aton collagen, nag-a-add sa aton karang nga mga muscle nga magbaho mga K5. Siyempre kung may siya't imong manipis rin imong collagen, imong panit, imong muscle, ay hindi makabuild up it mabaho nga muscle. Pero nga vitamin C may isang ka-cofactor tinatawag nga enzyme para sa biosynthesis ita collagen. Para isang ka-classit pero protina ra. Kaya kinangan itaton nga muscle protina. Ani ko naga-workout ka mo, nga gusto ka magbaho kanyang muscle, abo nga protina. Ag sa milong nga protina, nga sekreto nga makabulig ka ton dong vitamin C. Ha? Basi halipat ka mo ha. Kinaon ka mo permita manok, baboy, ano pa. Mga kanon nga ron nga kwan. Mga powder ha. Kaya may manok protina. Sa nakasayad nga ro vitamin C, may protina. Happy na ro vitamin C, nagapaisot, no? Nagapadabo, panami, no? Ko aton karang nga collagen sa aton nga panit, mga kakipay. Agod nga maging mabaho, ag maayos sa aton karang nga mga tissues, mga kakipay. Nagabulig man sa pag-metabolize, of course. Atong protina para sa aton karang nga gawas, mga kakipay. Mighty C Alkaline Vitamin C, aprobado ka aton karang nga Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton karang nga butika sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan. Bukas sa ato nga butika, adlaw kara ita Domingo sa adlaw kara nga Biyernes. So, hasta lang makara. Adlock at Sabado, ay siyempre, di off time namon doon. Balik naman kami ito Domingo. Ngayon sa aton nga magbang hod nga nagagas makarang at simpot Biyernes, ay bukas pa kami hasta ita alas 6 o alas 5 mga kakipay. May aton karang nga libre nga konsultasyon, no? Una si Dr. Robert, impinado para sa inyong karon nga ginabatsag, ano inyong mga ginabatsagan sa inyong gawas. So, gini nyo agod nga matawan ka mo ita giya kung ano mga food supplement na dapat ninyong gamiton. Agod nga mangin manami, ag mangin mayado aton karang gawas. Adlaw-adlaw mga kakibay. Ag thank you gid sa aton nga mga senior citizen na gaban-yaban. Naabot-abutan aton sa office na botika ba kabaabo nga mga senior citizen. O hamat mga senior citizen lang. O paano ra aton nga may manghod una nga mga 20s, 30s, 40s, 50s ha? Wata kamot ginabatsag. Hindi kita mangin kampante sa atong gawas. Para importante hay reading-ready kita. Ay kung naman, gulpihon kita mga kipay, ba, kibot kita, may sakit na. Ibagi hapon kung puno kita ta food supplements sa tunkarang agawas, agot kita ay mangi mabaskog. Bisan, ano magkatabo? Ha? Mabaskog ta kita mapag-on adlaw-adlaw mga kakipay. May dahil nga agaw na lang kay Sir Edwin Aguilo, sir, may dahil nga pagpamati ha. Always sa aton nga mga avid listeners o nasa Barangay Tagas o nasa may banwa karat tangalan mga Aguilo family. Happy pamati lang sa makaranga pang orason. Sa aton nga pagpanumbalik, karo mga detalye ko aton nga mga ginfang headlines. Pagkatapos yamang, it mga reminders. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sa isang kabulan. Ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagkibiyang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, na ibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Pahinom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapagats mga butika. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Tibu. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangun sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kag subong ka nami sa akong paminsara.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
10: Okay, balik kita, yes, atong karinga pag, liba may 37 minutos yun doon ang kataliwan sa oras nga alas 11. Hindi kita magbuhay, may atong yung bisita sa atong karinga broadcast center live, no? Iyan makara si, Sir Miguel Valenzuela. Raro kahapon atong gintalakay naton nga presidente, trunday karang Kaputuda, may ko talaga, may United Tuda of Aklan, no? Imoro ginapetisyonan ita pila ka mga tuda man iya sa aton nga barangay Kalibo ang nakaabot nga ni sa aton karang sanggunian bayan ag may mga ginhathat nga tanan, no? May I think mga up at gid, no, ka mga rason ground kuna man ita ginapetisyonan si Mr. Valenzuela. May doon ay aton mong haabot ag gintawang kita't oras ag timpo nga masabat man retanan nga nga mga petition ag ato mang tawang timot oras kon haman ba natabo ra ano rong ugat kita ko problema nga nga nakabot sa punto nga mag ara ipetisyonan imo sa anak karanga pagiging presidente itong dai karanga tuda. Okay, sir, may dad kimo nga nay nga kwan nga agahon anay
11: bago ro tanan sir gapangayo gid ako at pagpasalamat sa atong mga Ginoo kasi nakabot ako sa layang lugar diya sa makarong Troadlaw. Ag sa masunod ay sa mga nagapagamati ko yung mga rang programa. ay yung ani sa Kakipaib Romy kahiling nga programa, sir.
10: Okay.
11: Ag sa tanan nga nagapamati sa bilog nga Aklan.
10: May imo nga mga miyembro, mga miyembro. Pilang bilog imong miyembro taran?
11: Actually, sir, sa first tranche nga to i pay out last April 16.
10: Oo.
11: Ay ra akon nga naka-achieve it datong benepisyo is 107.
10: Abo tagali.
11: Yes, sir. Ag saraya nga rang programa it provincial government the fuel subsidy ag sa AX yun na nakarang nabilong ay nasa amon yung submission that time is 260
10: members. Yan ay bukod basta-basta kali yung mga membro, kabaabo kali ka mo man. Kamuro pinakaabo ko para sa ibang tuda sa kalibo?
11: Actually, sir, before nataburo, pay out it April 14 sa among induction last of October 11 ay abo taro mga attendance namon nga nabilong iya but supposed to be sa time nga pag-apit nga pag-apit taro pay out ay may mga something dissemination nga matsa nagkaroon it parang na-distract ra akon nga grupo because nga ni Rupangambang nanday hindi kami kabaton it that time nga ayuda.
10: Mm-hmm.
11: And because of that, that is discrimination.
10: Oh.
11: Which is sa among grupo. Mm-hmm. Agsa akong liderato.
10: Mm-hmm.
11: Pero sa gihapon, bisan may maurong discrimination, ra akon ta ng 106 ay totally
10: nakabaton.
11: Achieve, receive the actual amount, the 5,000 kay.
10: Okay, very good.
11: Oo. Yes, sir. Thank
10: okay.
11: you.
10: Sir, maunahon ko ano rin nga nga petition, ha? Agod nga at least ay asal ba na ako nga may idea ko man kara. May kopya ka kara? Hatawan ka kopya?
11: Actually, sir, sa makaroon, wapatagid akot na baton nga ro yung
10: kopya. Petition. Dahil wapaka mo hapatawag sa Sanggunyang Bayan.
11: Definitely, sir.
10: Oh, dapat, pero dapat, bago kung ta ka mo ipatawag, ikaw, ag imong grupo, ay dapat may kopya o takong tama, no? Okay, ako lang basahon, sir, no? Rang nga petition nga rang gin address aton karang Sanggunyang Bayan particular gin sa aton karang Vice Mayor no kay SB kay Vice Mayor Philip Kimpo nga una-una sir unahon ko ro ground na yes. Di kara ko ay lack of accreditation. Okay, do kapatuda under the leadership of Mr. Miguel Valenzuela is not accredited by the barangay poblacion Kalibo, as such we question its authority to represent the tricycle operators and drivers within the barangay. Sir, karanan kita sa lack of accreditation nga.
11: Okay, sir. Saruyon nga ron nga issue about a lot of accreditation. Tama siguro nga wa kami accredit. Pero, nag-submit kami sa anang opisina, ako mismo, after sa among reorganization happened last September.

0: every meeting, hey, may minutes. But at least, kung nakuusisaan man, hayaom kami nga, i-present kanda, haraw nagkatabo during meeting. Hmm. Ngani, wa siguro ginkugang in my leadership, ro kapotoda, which is from August 30 until now, matsa, ro kung may dahilan niyang is that is personal.
1: Hmm.
0: Pero kung servisyo ro ginistoryahan, hay, gusto natong makabulig sa atong mga membro.
1: Hmm. Okay.
0: Itoda sa kalibo.
1: Okay. So, balik kita rin sa rin-arang ginatawag na itong mga accreditation no, papers ginatawag. So, what problema sa dole? Una, tatanan doon na legally binding ko tarin yung karon nga ginatawag accreditation. But the problem is recognition, acceptance sa atong Sangguniang Bayan. Possibly communication from barangay nagka-problema to endorse ka mo abis sa Sangguniang Bayan?
0: Saruyo niyo, sir, ni mo, sir, nga pangutana, sir, kahilig. Hindi ako makahambay kasi every time nga nag-meeting sanda, wawon ako ginapatawagan. Although, nga ginbuong nanda ra akong CP number. Kasi ra akong CP, sir, is only like ordinary cellphone. Eh. It is not like latest model.
1: Okay.
0: Nga ni, pwede man ako natawagan, pwede man ako i-text eh.
1: Mm. Kung gusto.
0: Yes, kung gusto. Mm. Pero kung hindi, ay, kandagot ang sir. Kasi nga ni, may dahilan.
1: Mm.
0: Hambay nga ni, sa gambangunan nga, pag gusto.
1: Maraming paraan.
0: May paraan.
1: Pag ayaw,
0: may dahilan.
1: Tama, tama.
0: Nga ni, ay, personal tar dahilan.
1: Mm.
0: Kung naman, sandat siya nakaside ka ron.
1: Okay. Ito nga, pwede na ipangutan ako ng personal nga ron later on. Oh, okay. Sir, di ka rasa, okay, tamanin mo nga, posible nga, abo sa nang dahilan. Rason nga wa nakaabot through communication. But itong inahambal mo nga itong out of, ano to?
0: Out of officer. Office. That happened last October 11.
1: Supposedly, dapat hay, after ka to, marilis na kung nakinyo to?
0: Definitely, sir, yes. Kasi, a lot of times nga nagabalik-balik ako sa opisina ni Honorable Vice Mayor. But, ginaturo na na nga.
1: Vice Mayor?
0: Philip
1: Kimpo.
0: Kimpo, sir.
1: Uh-huh. At,
0: rana kamon nga advice. Pisan sa akong mga opisyalis nga
1: nagmulot
0: kakon, hay agto man ako sa opisina ni Cap Neil.
1: Mm-hmm.
0: Ginobra man namon doon, but I don't know.
1: Hay man, ito takang pabalik sa barangay ko, A-shot at out of
0: office
1: sa Iroaton, tanga sanggo ng bayan.
0: Inducting officer, sir, kasi imora mong request, mag-induct ka mo.
1: Eh. Oo.
0: Ag may mga letter na kami, sir, as coordinating letters, iya karon.
1: Since patak ko October doon, ha?
0: Yes, sir.
1: Last
0: yes,
1: year?
0: Sir. Yes, sir.
1: Mm.
0: And I proved. Kasi may mga letter of communication kami kanda as local government unit nga mga opisina.
1: Mm.
0: Nag-abot pa nga ni kami, sir, kara sa DILG at municipal DILG.
1: Haman.
0: May letter gabi. Kasi nga ni...
1: Delay.
0: No, gin-request na mo do supervising officer at municipal at Kalibo nga nagpangutan naman hindi i-release ramon nga out of office.
1: Tama.
0: Ay, actual kami nag-indak at pirmahan lang na to kasi ang bangay nanay, pirmahin man na rin mga out of office ngayon individually with your signatory, ag papirmahon mo ro designated position do yun yung mga pangalan. Agod, i-release na kun. Ay, after a mini, until now, what ay ka-release? Ag may letter na karon, sir, do
1: DILG,
0: yeah.
1: Ano rohambat DILG? Since nga medyo failure sa part itaton na gobyerno. Dapat within 15 days, ro communication, masabat.
0: Hambag, abis, sir, it, DILG ka na. Kasi, I don't know kung ano matandang istorya, pero kami ito ay dapat naman na ma-release.
1: Dapat.
0: Kasi sa among request,
1: mm-hmm.
0: Kasi may mga request later, may kompleto, sir, kami sa kordin. Mga ni, sir, it, kung amatay, gasangag kami ka akong partner kasi imbis nga i-gasto na akong sa among
1: bagay.
0: Personal.
1: Hmm.
0: Ay dahil gusto kong ma-establish organization, mawita akong personal nga kinitaan
1: ay
0: sa legal counsel. Simpe ga, bayad ka.
1: Hmm.
0: No? Tapos sa mga typing.
1: May mga notaryo pa matatabi.
0: Xerox.
1: Hmm.
0: Ay hindi malabi kong tiguan mag-type kung makuha mo na akong background sa
1: typing.
0: O, as sekretaryal.
1: Hmm.
0: No? Nga niya ay gagasto ako. Peso lang ako. Since August 30, sir, since sa Spain yung Jerby nga execute para kakon to attend the CISO conference last July 21.
1: Mm.
0: Hay ako yung ang kwarta lang yung ginastos. Siyempre ginasukot ako.
1: Personal tani mo.
0: Umabot siya na may mga resibo ko, sir. Kasi nga ni, as a leader, gusto na ako nga ma-establish organization ang makabulig sa atong mga membro.
1: Mm, okay. So, sa imo nga ron nga, nasairan ko makara, no? Ngero mga bagay-bagay nga nagkatabo between barangay at sangguniang bayan, ag something something fishy akong na nasayaran sa sangguniang bayan. But later on aton dong discoveryan kun hamat tuno tabo no. Aron do DILG mismo nagahambar nga go on kinangan ano ro problema sa rangarang nga out of office nga gintago no. Posible gintago ra sir?
0: actually sir ay posible pero may mga letter gapon sir kami karong gin obra
1: palo up palo up.
0: Yes, ag ramo yung tasir nga ginambay ko is always requested, submitted a request to release our out of office because we need that.
1: Pero sir, sa inyong pagbalik-balik ag pagpadaga paumanuman nga suga to request the ruwing arang out of office in order nga mangin mag-operate ka mag part or bag acceptance ato nga sanggunang bayan nga mag-operate ka mo. Although nga legit patara inyo nga mga prangkisa, sir, ano most dero common nga sabat it kuan ita sanggunang bayan?
0: Ay gina actually sir ay sa atong lingway nagaturuan ba kung siin kami pagtuon parang sa madaling history parang delaying tactics ba para matapos sa among term of office which is the constitution and bylaws na among ginparatified. Ay siyempre makaroon abi this coming August 30 is almost 1 year na. No? Di may 2 years lang kami kasi among term of office is 3 years. Ay the same, parang maroon ba? Delaying tactics until matapos sa among term of office.
1: Hasta na abot at binugan.
0: Sang dagon yun nga isa sa August 30.
1: Dayang August nga.
0: O, tapos kung i-base natin sa out of office, ay October 11, di ka pa sang dagon man. Ngani ay, the more nga nagas taliwan do adlaw, di Domingo, binugan, umabot yung dagon. Ay pilagi do tatlong dagon, balis-balison.
1: Tama ho.
0: Hay tapos yung taramo ko. Gani may eleksyon.
1: Pero saan tayo nga rang kwan? Tayo nga rang delay sa opisina ko atong Vice Mayor da?
0: It out of office nga releasing.
1: Dayang ra?
0: Yeah.
1: Okay, sige. Sir, sir no, balikan kita no after ko atong karang Mighty C Network News.
0: Yes, sir. Thank you.
2: Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kano sa amakan nag-start og inom og TTX 500?
3: Mga duha pa kasi man kapin.
4: Pila imong nainom TTX 500?
3: Pag-yod ka sab.
4: Duha na ka stab? Yun sa amin yung pag-inom.
3: Tumultag og gabi eh.
4: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
3: Oo.
4: Oh. Pila na may sugar ni Moron?
3: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: DTX 500.
5: Ano pa ang mga added benefits ang DTX 500?
6: Na
5: isa-isa lang ta naman Sir GP, Sir Boy, Engineer, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Sir Boy?
6: Ako yan nag-inom kag DTX 500.
5: Nga man?
6: Kag Mighty C. Amun ini may dako nga mabulig sa akong pangkriyas.
5: Correct.
6: Especially yung mga tao na may family history sa diabetes. Uy ha, ang oxidative stress kang nag-cause sa inflammation. Kung ini, magapadayon.
5: Kung may diabetes ka, Sir Boy, dali ka katiglaw ang pangkriyas. Hago bla ka tama. Hago ang pangkriyas.
6: Ini tungod nga kulang ka sa antioxidant, Sir JP. Ini nagaresulta sa pancreatitis or inflammation of the pancreas. Ini bangod nga ang pancreatic B cells nga susceptible sa oxidative stress tungod sa mataas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS, a type of free radicals. Kung dutay ang imo antioxidative enzymes, ang resulta sigurado. Type 2 diabetes ang top-an mo, tibudlay na.
5: Correct na, Sir Boy, no? Bangod nga ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang dulot sang steady supply sang super antioxidant sa imo lawas. Meaning pa, hindi dali magubag yung pangkreas, dili ka dali magka-cancer kung puno sang antioxidant or puno sang DTX 500 kag Mighty C ang imo nga lawas, Sir Boy.
4: Gusto, kadamo na sa mga may mataas nga blood sugar kag mga may diabetes nga nagpamatuod sang ka-epektibo sang DTX 500 kag Mighty C sa pag-manage, pag-tapna sang blood sugar levels. Kung pangkreas pambato no, sa pancreatitis ang gusto ni Sir Boy sa DTX 500 kag Mighty C.
5: Mm-hmm.
4: Ako ni Doc Ramil is ang capabilities ni DTX 500 sa pag-amlig sang atay.
5: Mm-hmm.
4: Sa may mga fatty liver da, ang DTX 500 kag Mighty C makabulig sang dako sa pagpakupos sang inyo nagahubag nga atay. Isa sa mga rason kung nga nagahubag ang atay is oxidative stress. Grabe ang igo sini sa imo liver.
5: Wow. So, amo na. Sa mga palainom da, no? Take note, kung gainom ang gig ka, dapat inom ang DTX 500 kag Mighty C. At least, ginainom nyo agod nyo may ara man tani sang mag-neutralize sa mga toxins sa mga ginabubo nyo sa inyo nga atay.
2: DTX 500!
7: Ginakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
8: Isa kadaw kapila ka mag-inom?
7: Sa primero, katatlo, sa subong kaduan.
8: Subong kamusta?
7: Huwag ini ko ginabatsi at maskin gamay.
8: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
7: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
2: DTX 500!
9: Dugang ang mga benefits, iniblock may problema ka sa thyroid.
5: Mm-hmm.
9: Ang DTX 500 gag Mighty C kinanglanon gid.
5: Mm-hmm.
9: May tuman ini ka dako nga rule sa aton nga thyroid. Pag kung ini maigo sa oxidative stress,
5: mm-hmm,
9: magka problema ang imo nga T3, T4, TSH.
5: Mm-hmm.
9: Amo ni mga hormones na kung ini abnormal, dako epekto sa imo kayong lawas, no?
5: Oh, either hyperthyroidism or hypothyroidism in general.
9: Nung sa problema ini sang metabolism, na kung na hyperthyroidism,
5: ganiwang ka,
9: dasig
5: ang
9: imo ng heartbeat.
5: Correct.
9: No? Kagagamudlak.
5: Gamudlak. Abi ni mo, aking sa simo.
9: Correct, correct.
5: May hyperthyroidism. Ang hypo naman, permi ka kapoy.
9: Ganiwang ka.
5: Ginapanognawan ka, miskan tambo ka.
9: Correct, correct. O, kagdaw,
5: wala gana.
9: Wala gana magkaon, kamudlay ka maginaw. Pigaw ang imo nga memory.
5: Pigaw pagin memory. Di ko naka-detect 500 engineer kag Mighty C, malikawan gina.
9: Correct.
5: Normal lang imo nga no.
9: Dapat lang.
4: For only 14 pesos ha. Amo nang protection nga matag sa imo.
6: Kag hindi lang amo na. Amo ka naman ang oxidative stress makahatag man high blood.
5: Maka-problema
6: ka man sa arthritis.
5: Mm.
6: Healthy kag imo ang brain mo, healthy kag ang liver mo healthy kung naka-DTX 500 ka.
5: So malikawan ang pagdako kag paghubag man sa imong nga prostate gland. Te, madamo gid nga benepisyo kung gainom gid ka DTX 500 kag Mighty C. So hindi na magulat nga magbalatian ka, i-DTX mo na, i-Mighty C mo na, mabuligan pa imo balatian, gahubin ka pa.
2: DTX

0: Patilong ang dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may mataas ga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatimlo sa imo atay.
0: Basta timlo ang atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masalikat,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby, masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kagmanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
4: K5 News FM,
5: shopping the lives of the Filipino.
6: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
5: Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
5: Mighty C Network News.
7: At sa ulan, ang mga nagbabagang balita. Department of Agriculture na mahagi ng 6.6 million pesos na tulong pang agrikultura para sa mga magsasaka sa Cagayan. Pagsasagawa ng Regional Rescue Olympics 2026 sa Antique naging matagumpay. 3rd Infantry Division Commander na promote bilang Major General. Bilang ng mga konsehal na dumalaman sa National PCL event sa Iloilo, record-breaking ayon kay PCL National President Benjamin Abalos III. Kasunod ng school shooting incident sa Tacloban, TCPO, magsasagawa ng active shooter simulation drill sa mga paaralan. Klase sa isang paaralan sa Aklan, suspendido naman dahil sa bomb threat. Kaso ng sexual exploitation sa Bacolod, mariing kinondena ng alkalde. Biktima na sa 12 hanggang 17 years old. Suspect sa pananagasan Negros Oriental, tinamaan na matapos tangkaing sugurin ang pulis. Biktima na sa critical na kondisyon. Mangisda patay matapos matusok ng bakal ang ulo sa inaayos na kalsada sa Bayawan City. At Palawan PNP naka-aresto ng 15 wanted persons sa 20 illegal fishing violators sa loob lamang ng isang linggo.
6: YTC Network News.
5: YTC Network News.
7: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Department of Agriculture hagi ng 6.6 million pesos na tulong pang agrikultura para sa mga magsasaka sa Cagayan. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ng K5, John Chavez.
8: Namahagi ang Department of Agriculture o DA Regional Field Office 2 ng mahigit 6.6 milyong pisong halaga ng tulong pang agrikultura sa mga kwalipikadong magsasaka sa lalawigan ng Cagayan. Layunin ang nasabing inisiyatibo na mapalakas ang katatagan ng lokal na sektor ng agrikultura at matulungan ang mga magsasakang makabangon mula sa matinding epekto ng tagtuyot, dulot ng El Nino at iba pang banta ng climate change. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang 40 unit ng mobile solar-powered irrigation systems upang matugunan ang kakulangan sa tubig sa mga sakahan. Bukod dito, nagkaloob din ang kawanihan ng mga binhi ng munggo, gulay at sibuyas na nakatatagal sa matinding tagtuyot, kasama ang mga organikong pataba at mga free-range na manok para sa karagdagang pangkabuhayan. Pinangunahan ni DA Regional Executive Director Rosemary Aquino ang opisyal na pamamahagi ng ayuda sa PIAT Cagayan. Sa kanyang mensahe, muli niyang hinimok ang mga magsasaka na iparehistro ang kanilang sarili sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA upang mas mabilis, organisado at direktang matanggap ang mga susunod pang intervensyon at benepisyo mula sa pambansang pamahalaan. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat si Cagayan Governor Edgar Aglipay sa DA Region 2 para sa napapanahong suporta sa lalawigan. Binigyang diin ng gobernador na mahalaga ang patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga lokal na pamayanan upang matiyak ang muling pagbangon ng mga magsasaka mula sa pinsala ng tagtuyot at mapanatili ang seguridad sa pagkain.
3: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
9: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
7: Samantala, pagsasagawa ng Regional Rescue Olympics 2026 sa Antique ay naging matagumpay ayon sa PDRRMO. Muli ang kampiyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Joe Jan Morillo.
10: Nakatanggap ng mga positibong komento ang pamunuan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ng PDRRMO Antique matapos ang matagumpay na pagdaraos ng 3rd Regional Rescue Olympics 2026 noong Hulyo 26 hanggang 29. Ipinahayag ni Mr. Broderick Traina, head ng Antique PDRRMO, na nagbigay ng positibong komento sa pag-host ng lalawigan sa nasabing aktibidad ang mga opisyal ng National at Regional Office of Civil Defense, kabilang ang mga kalahok mula sa 5 lalawigan ng rehiyon at ang mainit na pagtanggap ng mga Antikenyo sa mga panauhin. Nagpasalamat din si Train sa mga kalahok sa aktibidad, kabilang ang kinatawan ng lalawigan sa Rescue Olympics competition na nagpamalas ng dedikasyon at kakayahan upang makuha ang 2nd pwesto sa patimpalak. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen Kabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
9: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
7: Samantala, 3rd Infantry Division Commander na promote bilang Major General. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Rolda Villarreal.
11: Na-promote bilang Major General ang Division Commander ng 3rd Infantry Spare Division ng Philippine Army na si Major General Joey Escanillas. Isinagawa ang seremonya sa promosyon ni Escanillas sa Philippine Army Officers Club sa Fort Bonifacio, Taguig City. Pinangunahan ito ni General Antonio Navarrete, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Matatandaan na kamakailan lang, itinalaga bilang commander ng 3rd IDC Escanillas matapos magretiro na sa serbisyo si Major General Michael Samson. Ang promosyon na natanggap ng opisyal ay naman sa 3rd ID ang isang patunay ng dedikasyon nito sa pamumuno at serbisyo.
12: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita bilang ng mga konsehal na dumalo sa National PCL event sa Iloilo. Record-breaking ay kay PCL National President Benjamin Abalos III. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
13: Umabot sa mahigit 5,000 ng mga konsehal sa buong Pilipinas ang dumalo sa National Philippine Councilor League sa Iloilo City. Ayon kay National PCL President Benjamin Abalos III, hindi nito inaasahan ang numero ng mga kalahok sa kanilang PCL convention dahil madalas nasa 1,000 hanggang 3,000 ang mga delegates ang dumadalo. Dagdag pa nito, umaasa ito na maging matagumpay ang nasabing convention para sa mga konsehal na may madadala sa kanilang mga lugar. Napagalamang nagsimula ang PCL convention Hulyo 29 at matatapos hanggang Hulyo 31. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
9: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
7: Gayun din, kasunod ng school shooting sa Tacloban, TCPO magsasagawa ng active shooter simulation drill sa mga paaralan. Detalye ng balita, hatid kay K5 Carol Medino.
14: Magsasagawa ang Tacloban City Police Office o TCPO ng active shooter simulation drills sa lahat ng paaralan sa lungsod upang ihanda ang mga estudyante at guro sa tamang pagtugon sakaling magkaroon ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Annabel Roche, Deputy City Director for Administration ng TCPO, layunin ng programa na maturuan ang mga mag-aaral at mga guro ng wastong hakbang upang maprotektahan ang kanilang sarili sa oras ng emergency. Kasama sa simulation, ang pagsasanay sa tamang paglikas, pagtatago at iba pang safety protocols na maaaring makatulong upang makaiwas sa kapahamakan. Isinagawa ang programang ito kasunod ng insidente ng pamamaril baril sa San Jose National High School at ng mga naitalang pagbabanta sa ilang paaralan. Ayon pa sa TCPO, isang paaralan kada linggo ang sasailalim sa naturang simulation drill. Nauna nang nagsagawa ng active shooter simulation exercise ang Leyte National High School sa pangunguna ng Tacloban City Police Station 2 noong Hulyo 27. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
9: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
7: Grinding klase sa isang paaralan sa Aklan, sinuspindin dahil naman sa bomb threat. Kabang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
15: Ipinagpaliban ni Kaliwo Mayor Jury Socro ang klase sa lahat ng antas sa Pook Integrated School ngayong araw July 31, 2026 upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aral at guro matapos na makatanggap ng bomb threat ang nasabing paaralan. Ayon sa alkalde, pinaiimbestigahan na ito sa mga otoridad para malaman kung sino ang nasa likod ng nasabing banta. Nananawagan din ang opisyal sa publiko na agad ipaalam sa mga lokal na otoridad kung mayroon silang impormasyon tungkol sa insidente. Ang suspensyong ito ay may kaugnayan sa naunang post ng paralan tungkol sa donasyong metal detector na ibinigay ng alkalde, kung saan isang netizen ang nagbigay din ng komento na magdadala ito ng bomba sa nasabing paralan, bagay na marin itong kinondi dinan ng alkalde. Samantala, ayon sa Kalibo PNP, hihingi sila ng tulong sa Cybercrime Region 6 para mas mapabilis na makilala ang responsable sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
9: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
7: At kaso ng sexual exploitation sa Bacolod, Mariing, kinundena ng alkalde. Mga biktima na sa 12 hanggang 17 years old. Detalye ng balita, hatid ka K5 Sunshine Lacson.
16: Mariing, kinundena ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang kaso ng sexual exploitation sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon sa alkalde, naging biktima sa naturang pang-aabuso ang mga minors na nasa edad 12 hanggang 17 anyos. Sa isang press conference noong Hulyo 30, ibinulgar ng alkalde na mula sa 2, nadagdagan pa ng 8 ang mga minor de edad na na-rescue ng mga otoridad sa pang-aabuso, kung kaya't umabot na sa 10 ang bilang ng mga biktima ng online sexual abuse sa lungsod.
17: We would like to thank and congratulate the Bacolod DSSD sa leadership ni Dr. Rich, together with the Bacolod PNP and other agencies, no? Inline siya sa pag-rescue, pag-nakup, no? Pag-implementar sa pag-prepare sa ating mga kabataan. No? So, there were 10 survivors ng online sexual abuse for children. No? So, ara sa buong sa akong custody.
16: Base sa datos na inilabas din ng local government unit, isa sa mga biktima ang lalaki at siyam naman ang mga babae. Napag-alaman din ng alkalde na mula sa mga mahihirap na pamilya ang mga biktima at residente ng iba't ibang barangay sa lungsod. Dahil sa pag-akyat ng kaso ng sexual exploitation sa mga minor de edad, nagbabala ang alkalde na tutugisin at pananagutin ang mga individual na responsable sa krimen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
9: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
7: Samantala, suspek sa pananagasa sa Negros Oriental at tinamaan matapos tangkaing sugurin ang pulisa, biktima nasa kritikal na kondisyon. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
18: Kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon ang isang lalaki matapos siyang tagain sa Laeg sa Barangay Chapo, San Jose, Negros Oriental noong nakarang araw. Nakatanggap ng tawag ang San Jose Municipal Police Station mula sa isang nagmamarasakit na mamamayan hinggil sa insidente ng pagtalaga at agad na mag-respondi ang mga pulisa. Pagdating sa lugar, natagpuan ng otoridad ang biktima na walang malay at may mga sugat sa leeg agad siyang isinugo sa pinakamalapit na ospital. Sa isagawang operasyon upang tugisin ang suspect, natutun siya ng mga pulis at itutusang sumuko. Gayunman, tinangka ng suspect na sugurin ng isang pulis gamit ang itag, kaya napilitan na ang pulis na gamitin ang kanyang service firearm. Tinamaan at apahinto ang suspect na resulta sa kanyang pagkakaarasto. Dila ang suspect sa ospital para sa kaukulang lunas habang pinagpapatuloy naman ang San Jose Municipal Police Station ng investigasyon upang alamin ang motibo sa likod ng insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Sharamari Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: YC Network News.
5: YC Network News.
7: At maing isda pa tayo matapos matusong ng bakalang ulo sa inaayos sa kalsada sa Bayawan City. Detalye na balita hatid sa atin ni kay K5 Tondi Glodove.
19: Patay ang isang 41-anyos na mangingisda matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa ginagawang kalsada at matusok ng bakal ang kanyang ulo sa Purok 2, Barangay Malabugas, Lungsod ng Bayawan, Negros Oriental noong alas 9 ng gabi, Hulyo 29. Kinilala ang biktima na si Eusebio Capablanca Jr., residente ng Sityo Tinastasan sa nasabing barangay. Ayon sa panayam ng K5 News FM sa kapatid ng biktima na si Juni Capablanca, galing sa pagbisita ang biktima sa isa pa nilang kapatid sa Sityo Tabang, Barangay Pagatban, Bayawan City, kung saan ito nakipag-inuman at naligo pa sa dagat. Pauwi na sana ang biktima nang maganap ang aksidente. Nabatid na madilim ang kabilang bahagi ng National Highway at wala ring sapat na warning signs o babala para sa mga nagbiyahe. Dahil sa mabilis na pagpapatakbo, dire-diretsyong nahulog ang biktima sa ginagawang konkretong kalsada. Dahil sa malakas na impact, natusok sa ulo ng biktima ang nakalabas na bakal na may habang humigit kumulang 2 dangkal hanggang sa lumusot ito. Kinakailangan pang putulin ng mga otoridad upang maalis ang biktima sa lugar. Sa kasalukuyan, nakaburol na ang biktima sa kanilang tahanan sa lungsod ng Bayawan.
20: At para sa MyTC Network News mula rito sa Bayawan City, Negros Oriental, ito si K5 Dondi Glodove. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
9: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
7: Gayun din, Palawan PNP nakaaresto ng 15 wanted persons sa 20 illegal fishing violators sa loob ng isang linggo. Detalye ng balita hatid kay K5 Drays Belostrino.
21: Umaabot sa 15 wanted persons ang naaresto ng Palawan Police Provincial Office, kabilang ang 2 most wanted persons sa isinagawang week-long anti-crime operations mula July 20 hanggang 26, 2026. Samantala, 20 individual naman ang nahuli dahil sa paglabag sa mga batas at regulasyon sa pangingisda sa 2 magkahiwalay na operasyon sa kampanya kontra illegal logging. 2 violator din ang naaresto at 95 board feet ng illegal na pinutol na kahoy na nagkakahalaga ng tinatayang 11,400 ang nakumpiska. Na-recover at isinuko rin sa mga otoridad ang 5 loose firearms bilang bahagi ng kampanya laban sa mga hindi lisensyadong armas. Ayon kay Palawan PPO Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan, patuloy na paiigtingin ang kapulisan ng operasyon laban sa krimen upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at proteksyon sa likas na yaman ng Palawan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
7: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, kinumpirma ni Japan Prime Minister Sanae Takaichi na umakyat na sa 30 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Kumamoto Prefecture sa Kyushu Island kamakailan. Patuloy naman ang search and rescue operations para sa mga posibleng survivors. Karamihan sa mga nasawi ay mga Hapon, habang isa ay Vietnamese national. Gayun din, umabot na sa 6 na 32 ang sugatan, kabilang sa mga naapektuhan ng Aeon Shopping Center sa Kashima, kung saan gumuho ang bahagi ng gusali at sinundan ng pagsabog ng hinihinalang dulot ng gas leak, bagamat iniimbestigahan pa. Nasa 9,000 residente naman ang inilika sa evacuation centers. Mahigit 30,000 na kabahayan ang nawala ng kuryente at higit 100 aftershocks naman ang naitala mula ng tumama ang pangunahing lindol.
9: PC Network News.
5: PC Network News.
7: Magka K5, sumayin nyo ang kabuuan ng Martis Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan, ang K5 News of Am Bacolod, Iloilo at Tacloban, Antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Elmer Ubaldo, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Carol Medino sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.

0: High Speed na Balita, Optic Fiber na Komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps. High Speed na Balita, Optic Fiber na Komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Okay, balik kita sa ating pag-ililiba. May 21 minutos yun na nakataliwan sa oras nga alas 12. May nagigid nga otro adlaw sa mga naga-oy labas, sa mga nagapupahuway yung makara, no? Happy labas, nag-happy pahuway makara nga chimpo makara dat biyernes. Bago kita magbalik sa aton nga mga taupang doon, dalang kita na ya, nakabatsag ba kawit pag pinakit kinyo karangatiyan, agkadungan it pag piot kinyo karangaduhan, no? Basi may problema ka mo sa inyong karangatagipusoon, no? May maslong ba, aglikido nga video nalasahan inyong karangatutunlan, no? Ag nagamaga, may nagasakit riyong tiyan pagkatapos ng magkaon, ag tanan ba ra, hay sintomas kinatawag nga hyperacidity, no, nag-aslom da aton karang suksukan atong tiyan. Kinang naton ito superfood supplement trong Clinica D3 Bio ay makabuligid, no, may na karang extra virgin coconut oil aga D3 Bio nga alkaline, meaning to say nga kun atong nga tiyan acidic, kinang naton ito alkaline base agud nga ma dilute ratong atong acidic atong acid sa aton mismo karang tiyan mga kakipay. Arong hyperacidity, arong pagtaas kat acid sa itong atiyan, ag dahilan kung haman it, arong mga mikrobyo nga rang high pylori, hay kakinangan gid it nga mapatay or maduga. Arong BCO, halin sa D3 Bio, hay punurat lauric acid, ag may kapasidad nga magpatay kung dahil karanga mga mikrobyo nga nagadaga it acid sa aton karanga tiyan mga kakipay. May ala pagkid karon nga garlic acid, suno sa aton nga mga eksperto, abura nga antioxidant kung aton dang imnon, nga magapanaba kun day karang gastric juice, no, yang kaaslom ba nga ra kung magtaligab ka maaslom ray mo nga suksukan, no, so ginapanaba rong acidity mga kakipay, agod nga mag balik imo sa normal nga hindi kita mo magbatsak it pagpanakit yung tiyan ag haron nagasakit yung tiyan ag posible ka ma-hospital pag nasubrahan ka sa runday karang ginatawag na nga hyperacidity mga kakipay. Clinica D3 Bio aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika iyaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
0: High Speed na Balita, Optic Fiber na Komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Ato na'y dugang mga feedback ya sa itong karang pag ililipan na kay nung Stephen Siloyo, may dahil nga pagpamatigid ha, una sa nakarang pesto, una sa nang baraka sa Poblacion Leso mga kakipay. Okay, may aton karang 24 minutos na kataliwan sa oras karang alas 12. Kain na, of course, no, sa gihapon padayon nun tar aton ngarang aton ngarang pagtalakay ko rin ngarang problema ngarang ko aton ng mga todas todas sa Banat Kalibo agarani atong bisita, no, si Sir Middle aga ginatat katon dong ano gitaro nagkatabo aga ginsabat runday karang mga issues. Now kung ako nagatanaw rin kara sa problema ngarang may something tanga ginahanda to missing link ay missing part nga request yun ay sa suod ita sang dagon, no, sa lang Agosto, October, haman ito gin release, hamat gin ano gin tago gin man ko aton nga arang na atong balikat uman kon arang out of office ngra nga una mismo sa atong opisina ko atong sanggo ng bayan under ko aton nga vice mayor, haman ito gin release para nga ning nga ma-considered nga arang mga almost 100 nga nga mga membro it aton nga kapotuda nga ra hay mahamba tong may acceptance unbaga dahil once nga maka take out automatically ron accept sanda so gagawa ri kara parang what plano nga mag-accept ro atong sangguni ang bayan agro pangot tana siyempre ra aton nga lang mga toda nagaagit endorsement ta sa atong barangay ro pangot tana may una ba ang communication abi nga abe, kinangal ginaton da nga matapos. Ag, ra akong ginangawahan, hayro aton nga rang opisina ko aton nga gobyerno, in particular, basta may mga communication nga rang ginasubmitter nga mga papel, regardless kung anong klase nga communication, dapat nagasabat kita within 15 days. Under doon sa atong Republic Act 6713, nga dapat sabto ni moron. Masabat ka man sa indi o bukon, dapat may imong response mga kakipay.
0: High Speed na Balita, Optic Fiber na Komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, Hiling 11 Mbps.
1: Tugangan pa nga ro aton karang DILG. Ato nagkomento no? Nagkomento nga hamat makaron kakatabo medyo na natagbu ako naging nangangawa ako ay. Eh. Ha? Nga only in Kalibura mga kakipipe. Ha? Nakibot ako sa lang sitwasyon nga ray. Wa pa ta ko nakabati siguro at mga makarang communication nga ray nga medyo may delay. Hindi ako maghambang nga basi makon. Ha? Ra akong ginaisip ba nga ano ra? May una ba sa likod it kinatawag nga pamulitikar o mga pamanaw nga makarang ra? Well, dayang ra, it is only a presumption ha. Ay hambangan kay na ni Sir Middel nga kun may pamaagi abong nga dahilan, abong paraan. Pero kun ayaw mo, maraming dahilan, di ba ka? What is 1 month nga pinaka-maximum nga hindi mo ron ma-release? Roon nga ron ginatawa nga out of office, abi? Di ba ka? That's how simple. Butang tagid, sang buwan. O, butang tagid, abi, pinaka-mabuhay. 6 months nga hindi ma-release. Hay, 1 year na kita makara. Ano rin gustong hambaon ka? Well, in fairness ra ay, aton dang buki kion, ag uso yun, rayang-arang bagay nga ra, sa nagkakinatabo nga ra sa aton nga mga tudag, ra akong ginangawahan ha, harang ganit, may akong habong information, nga gusto ko pa ibalik ra sa atong barangay, nga base abi sa aton nga, kung baga sa aton mismo nga Traffic Code of the Philippines, nga nabasahan ko, nga ro organization it mga tuda iya sa aton sa Banat Kalibo, di ba may atong lima? Lima ginman ba garon? Lima ginman na siya, no? Ang mga tuda sa bilog ng 16 barangay.
2: Kung 16 barangay, sir, is kung man dapat, bali 16 man doon.
1: 16 man?
2: O, pero ang dagaw kung doon nang nagkaroon, bali daywa. O, talipapa, agro dating ang dagaw. Tapos, ro, iba, itik sa bilog. Kasi nasa ordinance, ro, sa dapat
1: so, meaning to say yan. Nga sa Poblacion Kalibo, sa bilog at arotuda nga recognize.
2: Kunta.
1: Which is? Do yung kaputuda. Kaputuda,
2: yes.
1: Narupang ko tala kung ari kara, sir, hay, hamant at kabaabo, takamong tuda ko tayo. Nga nagisita, no? Well, di ka kasabat si sir, no? Well, aton din, nagpangutana sa aton nga sangguniang bayan, sa aton nga barangay nga, base sa aton ginasundan at ginapatihan nga traffic code at Kalibo, even sa aton nga TTMD, sambilong ang dapat do organisasyon nga tindog. How come na makara nga, nakibot ka na ako, kabaabo at ang tuda. Ano na mga tuda makara, sir?
2: Aktoda, sir, aktoda. Uh-huh. And then, Daiwa ka kapitoda, the legit and the brothers. And then, the contoda, and also the kaputoda. Bali, 5 toda association within Kalibo Poblacion.
1: May idea ka kung paano nagmakaroon?
2: Actually, since 2020, which is Sir Gianni Damian as the vice president.
1: The late Damian.
2: That is Gianni Damian is the vice president of United Today Taklan based in our submission during 2020 only one to the association, but after a year that was 2021 the first organized to the association is Aktoda and then the second is Kapitoda. But after how many years again, the Aktoda separate the Kontoda and the Aktoda legit separate the Kapitoda brothers. No. Kapitoda legit separate the Kapitoda brothers. And because of that, the Toda Association, the Todas Association in the Poblacion Kalibo is now 5 included Mr. Apilido. But according to their proposal, me also organize another todasis. Kasi dati todas, ngayon dagdag ng isa todasis na.
1: Oo,
2: kasi more than 5, 6 na.
1: 6 na.
2: Ay paano kung mayroong magkaroon ng plano na gumawa ng todasisis, another Kalibo population pa rin yun. Talagang masangag because
1: okay.
2: Of a lot of todasis in Barangay Kalibo.
1: Okay, balikan ta kara sira sa toda ano yung rindo na ay kutanong ta kung paano natabo ra kamanit may atong deliberation sa Raya nga nga traffic code haman wa kita na sudrag. Haron after kong traffic code, haron sambilog malang rin nakita rin aton karon nga toda sa poblasyon. Okay, pagkatapos ko aton karang dugang pa nga mga reminders, kindly standby.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops.

0: GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan, epektibo.
0: GTX 500
2: GTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: GTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika.
0: GTX

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction po. Pagkabatik ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
7: Okay, balik kita, may 38 minutos yung nakataliwan sa oras karang alas 12. Pero I think mahaba kita itong arang discussion kung tano with Sir Miguel. Pero sa itong oras ay pigado. Maabotin nato, no? At least ay na-squish natin doon mga issues nga may something na nakikita kita ng mga problema sa part no katon karang sanggunyang bayan, nag-event sa barangay. Gusto nung balikan da no sir, gusto kong balikan na ni karan no bago ako magbalik sa arayan ng petition mira. Balik kita sa traffic ko tabi nga no, may tudang sa bilog. Sino kara sir do nag-initiate abi nga maghimo ta kita lima kat anum nga tudang ra nga bag-o makarang nga gina-enjoy ko mga kanya ra mga transport group ara yang mga cycle operators ang driver.
8: Actually, sir, Romy, ano, rakon abing initial karon niya pag ituon, ay parang nag-ugat ron ko 20 during kay Mayor La Chica, Emerson.
7: Mm-hmm.
8: And because of that, ay matsaro yun doon naging ground nga nagpinadayon.
7: Mm-hmm.
8: Siguro nga ni, because nga ni, nga ron mga leader itagsa-tagsak ka organisasyon sa makarong nag-exister nga sa poblasyon ay matsa akon yung observahan ay matsa uwa it idea about the rules and policy.
7: Tama ron.
8: Kasi nga ni kung may una ron, ay dapat may nagtindog gagi nga nagkaroon it like para to interrupt ba. Agudra to ay hindi kung magpinadayon.
7: Kung but tama after, ba yung inaubrang ra.
8: But after how many years ay matsa pagsiin nga tag-ako undo ginbutang after nung Jervi ay parang nakita ko bagaro ground main gin nga hamat nagainabo nga aghabang nagabo nagasinangag
7: pero parang medyo organisasyon niya nga pag gustong magpatindog tukod dagi
8: ay parang mauron sir siguro mga plano nanda but ambay ko nga ni in the previous natin kayo na pag-istorya nga nag-initiate agi ako it manifesto para at least mabatsyagan nanda nga may isang ka-organisasyon nga hindi pa borsan ng ginahimo parang mauron abi sir
7: dayang mga grupo nga rang abo nga lima. May harikol ka karang nga nag-agis sa gunang bayan nga ginpatawag ag nga parang isuod imo sa atong traffic code for amendment. May harikol ka karang? May natandaan ka nga?
8: Actually, sir, sa akon abing sa istorya man naroon, sir, kasi nga ni since ano ay waman ako nanda napakatawagan ko sa mga meeting nanda pero sa akon nga liter nga request submit kanda ay ginatalakay man baga sa sanggunyang bayan. Meaning, ay gin-acknowledge man ang dako, which is may akon taan ang ginasubmit nga true letter, nga dokumento tabaya. Pero which is nga may mga bagay nga dapat istoryahan kung dahit kabilugan ag magkaroon ako at participation ay hindi uwanan ako na patawagan. Parang marunong ba, sir, doka kuya nga niya nakikita ko.
7: Okay, okay. Sir, balik ka na kita rin sa kanya rin. May tatlo pa karang mga ginhapoy nga mga ground, no? Ground nga sir. Mm-hmm. Di ka rin, sir, gin-challenge si karado imong a lead sa leadership in another tuda. Mr. Miguel Valenzuela is allegedly, ha? The current president of Tuda located in Dungon, Numansia. This raises concern regarding his eligibility and authority to simultaneously serve as the head of Kaputuda, sir.
8: Actually, sir Romeo, no, regarding sa yung Dungon Toda, since 2016 until now ay nagapabaylo mat ako kanda karon hay hindi tananda ko pagbayluhan eh, siguro wa man ako tries karon nga piliton ko sanda kasi hindi tananda ko pagbayluhan.
7: Ah, gusto pero dati kay mating itong member.
8: Oh.
7: Nagatong chimpong ito kapag star.
8: Yes, 2016.
7: Mm-hmm.
8: Until like pandemic.
7: Uh-huh.
8: And after that hay nagkaroon tangani ako it residing yuta ko ya sa Tinigaw.
7: Mm.
8: Pero bisan niya ko sa Tinigaw. Actually, naghambay tayo ka ng gapabaylo.
7: Oo. Oh, gusto ko maghalin kung ta.
8: Oo, pero abo, abi majority ta. At yung karoon do parang magkaroon ba at mga floating ano. Pero randabi karoon sir nga mga experiences. Why nga hindi nanda ko pag
7: bukon.
8: O pagdugaon as leader at dungon kasi most of the like transaction processing it andang dokumento ako ta sir galinakad karon nga ni parang nasanay sanda sir nga o no nakakabiyahe ta kami without

0: Kuway, wa man da ako na maservisyo malat, ha?
1: Agwa ka mating gabi sa dungon.
0: Haywa, taron sir, ay. Pero kung may ang tiyabi, sir, nga akong ginaservisan ko, ray, ang poblasyon kalibur akong ginagamit. Mm. Actually, ay, tiya ko mataron na guamat kwan. Supposed to be kon may ordinansa sigurong iba ro mga municipal nga chapter nga
1: ban.
0: Oo, ay.
1: Jowa man, oh, paman.
0: Siguro sa makaron abi presit naman siya mat sa wapat na establish nga actual nga kapresit kalibong ordinansa eh.
1: Mm.
0: Actually nga ni may mga plano dati ron tagigto ako pero tao nga ni kung ginapadayon man na sa makaron.
1: Very importante may nakabukat residency yag pilang dagon ka sa kalibo.
0: Actually sir, kon way back 2008 iyaw ako sa Kalibo. Pero after 2013 may mga conflict, nagbalik ako sa Dungon. Tapos after 2023 June, bumalik ko muna ako sa Tinigaw.
1: Hmm.
0: Ngani ay buko na binatot buyot sir daton nga fluid atong kabuhi. Ngani kon piliton man aton doon ay agbukon tat giyat Ginoo ay malisod man.
1: Hmm.
0: Dapat pasundan aton kung analogiya na nagod ato ay makapulig kita sa batong makibahan.
1: Oh, okay, sige. Ikakatasar sa dugang pangatlo, declaration of invalid presidency. The president of the presidency of Mr. Miguel Valenzuela in Caputuda was declared invalid by the Committee on Transportation and Committee on Civil Society Organization of the Municipality of Calibo. In view of the declaration, we believe that this continued claim to the presidency lack proper basis in light of the foregoing. We respectfully request the appropriate authorities to. Sir, kara.
0: Sir, yun nga ron, the ground, another ground nga ron. That is third, sir?
1: Third, ho.
0: Actually, siguro, sir, ay hugaton lang naton do ay insert gobyerno nga makadeklara bukong at sanda. Kasi, kung imong isipon, sir, doon nag-request nga ron, ano, it, imaw gito nagpamuno ron na it petition, si Sir Samino, ambay ko nga ni, kung gihingabutan kita, mahambay ba imaw nga legitimate organization, which is bukong tayo at poblasyon?
1: Haman sin tayo mora?
0: Hayraan ang organization karon nga ginabuitan ay Aklanta, tapos gamiton mo taro poblasyon.
1: Aklantuda?
0: Oo, Aklantuda.
1: Asin gabiyahe ron?
0: Hay, una man sa poblasyon. Doon yan yung gina-question ko sa akong...
1: Paano Aklan mo?
0: Hay, pangalan ni Aklan?
1: Oo.
0: Agro-tuda, nag-istoryahan. Agro-sambilog, malaro ka po tuda, suno sa ordinansa. Hmm,
1: tama, tama.
0: Oo, hay, ginsugod mo ta, nabawag ta ron.
1: Oo, dapat within kalibo ka lang.
0: Doon yan ni sir, doon gina-piro. Doon yan yung gina-question, legitimation.
1: Hmm, tama, tama.
0: Okay, legitimation eh.
1: Hmm.
0: Pero, sumunod na kung karong ibalikan ng petition, for example, matabogin man, hay, imaw ay vendors na imaw.
1: Aha.
0: May vendors association mo, tapos tolo owners
1: sin,
0: association.
1: Sa area, kalibo?
0: Hay, matsa bati ko malang kasi manakabi kami gaiba karon na eh. Hay, matsa negosyantit imaw, matsa partit arot, ito sa, I think, Katiklan or Boracay. Tapos, sumunod abi, rugrestoryahan natin istoda. Ro composition ito da is operator and drivers.
1: Yeah.
0: Ayaw man nga na yung mga drive tricycle doon pang publiko.
1: Makara?
0: Oo. Actually, legitimation niya taro is legitimation.
1: Yes, yes, oo.
0: Hay kung do composition ito atong to da is operators and drivers.
1: Base na sa aton nga, kwan na? Sa aton nga
0: ito, traffic? Toda. Kasi tawa. Unay.
1: Mm.
0: Hay, wakat unit, no? Nga imo. Waka mabukong kamat driver nga it pang publiko like to daman gapon. Ay paano ka naging legit? Ay taong nga na kung may lisensya pa yung maroon. As professional driver's license. Ay tapos kina-question da akong legitimation. Nagraanay. Wata? Kakalisod ba nga natin ano nga hambay nyo nga ni Kina pero wata kong tanila ko gambay ka ron. Pero sobra-sobra taro pag ubro-usoy ka kot ground nga napakanabaw. Tuda. Membro ako. Rakong prangkisa, may prangkisa ng tricycle ginadriban. Kalibura prangkisa. May lisensya akong driver. Pampubliko. Ay, tapos hindi pa ako pwede. Ang imaw pwede.
1: Oo. Di ka rasil sa kwan nga ragin hamba na dang CSO nga rasil. No? Dahil siguro na hamba ni mong bilong atong tagpapil nga itong dapat hay office of OTA yun da siguro?
0: Actually, sir, do CSO conference, part it, renewal, it accreditation.
1: Mm-hmm.
0: Since 2018, I think, based on what July 21 nag-attend ako, wa tatot nagpartisipar

0: do kali po Blackson except me.
1: Mm-hmm.
0: Ngani sa akong observation, in my personal observation, what as na credit do kali po poblasyon since then.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ngani ko na credit
1: tanan.
0: Do poblasyon yata yes.
1: Oh, talibo. Oh.
0: Kasi kung ibig sabihin ako, namatuwasan naka-attend. Agawasan na idea about accreditation. Mm. Ngani nagambaw ko nung Jerby, sir, need and we need to reorganize the Kapotoda to submit the list of officers in and all the documents that need to submit to accreditation.
1: Mm.
0: Kasi in every 3 years, there is a CISO conference and the reason to accredit all the organization need to have an accreditation. Ngayon ko nitong atong isipon na BI, what's that idea? Ngayon, nag-stand yata sanda as recognized from the beginning kasi the accreditation and the recognition is different.
1: Oo.
0: Kasi pisan wakating ka ka-attendit mga seminars o naka-attend ka wakating mo ka ka-registro sa different national government agency like CDA, SEC, or DOLI, ay pwede ka mating recognize ka man eh.
1: Oh, recognition.
0: Ngani, there is a different. Taro ako ng plano that time ay ipa-credit ko taro Kapotoda, which is I am the leader. Para at least, magkaroon mat manami ba yung ma-establish ba? Kasi kung recognize yung floating man gyapon eh. Recognize ko yung eh. Ngani, then ba sir do ako nga naging giya ba ka ako nga o no ako nang tinguhaon nga ma-credit na mawit gin-establish na ako itong mga requirements tapos ginabagabagan tagali.
1: nakabaton ka mo ikuan dahil nga rang suwat nga at CSO nga gin-declare ka mo nga invalid nga wak ka mo na-declared wak ka mo na-recognize
0: wak man kami sir it nabaton ka ron in actual labi nga letter kita wak man sir eh. Kasi ro amon nga tong committee meeting nga to ko February 20 ayaw man ka to kasi paano nanda kami wa mat later ka tong gin declare nang invalid kami kasi kami may ka to nag
1: every 3 years ay may kwanta
0: renewal yeah the accreditation
1: so wa man kamo gin tawi kara kun ano
0: katong ani sir nga pag-attend na ko July 21 oh. O mawit, nag-process ako't papel para mapa-accredit. At ginpasa ko nga ni kay sa opisina ni Capnil that time. Kasi sumunod na mo katong ubrahon ay kung ano rin Capnil nga ano ay siyempre buligan kami para ipa-accredit sa municipal level.
1: At di ba musitanan do mga transaksyon ng
0: ay? Actually, sir, ay depende sir kung na yung sa ako na may pag-intindi, siya pag-inarespeto na itong barangay.
1: Mm-hmm.
0: Nga ni kinangan kita na akong pag yun para at least ay may butang sa proseso ba?
1: Mm-hmm.
0: That is, doon ito mga legal nga procedures eh.
1: Okay. Basahon ko lang doon, last paragraph ko na sir ha.
0: Yes.
1: Refrain from recognizing, bali sub-paragraph ray. Refrain from recognizing Kapotoda under the leadership of Mr. Medel until the issues raised herein are properly resolved. Verify the legal status, accreditation, and legitimacy of Kapotoda and its officers and take such appropriate action as may be warranted in connection with existing laws, municipal ordinances, and applicable regulation. O, ginsapitan ng petition nga ra, with transparency and fairness sa office of the Vice Mayor, sir.
0: Siguro kung transparency ay matsa abot akong nakita nga bukong at transparency, gintago nga ni. Kasi, kung ruminatod, sir, abi ka nung kumpara ka, kung minatod niya ginabuligan, ay bulig man atong ginarindered kanda eh.
1: Mm-hmm.
0: Ay parang hindi tananda gustong buligan halin sa among organisasyon.
1: Mm-hmm.
0: Hindi tananda pwedeng, hindi tananda gusto nga makapartisipar kami kasi kami yung nakasayod, may idea at layi, parang mauron.
1: Mm-hmm.
0: Agruha nga to, ito, taro, dapat datugat ah. Kasi abora akong sa mission, abot ang mga plano karon para ma-establish gidro toda sa kalibo kapingido kalibo poblasyon. Actually sir ay kung nahimo na akunda sa bilog na aklan, why not hindi ko mahimo sa kalibo poblasyon?
1: Okay. Last ko na akong sir, may ako lang 2 minutes. Pero makarangat himpo may nag-existed ng Kapotoda.
0: Suno kanda.
1: Oo.
0: Pero kung sundon taro dokumento og layay, siyempre dapat kamit aron.
1: Dahil may yung papel yung tanang ginapakita.
0: Ayaw taro,
1: tamot aro registered at the same time hay gin-recognize Department of Labor.
0: Yeah, kinangan gina kasi aman kinangan ang magbasis sa istorya o sa dokumento nga mismo tang bugador na kubra.
1: Mm. Rumatabo kara sir hay, siyempre kung ipatawag ha, in caso ng ipatawag, so i-contest ninyo inyong aratanan ng mga dokumento sa layang arang nag-existir nga suno sa atong barangay hay, may nauna pa tako nung existing nga kaputuda, so inyo tara nga i-contest aga kayat anong pamatud-an nga kamot anong original nga kaputuda iya sa Banat Kalibo.
0: Yes sir, because may bylaws kami eh. Sino kami unang nag-ubra it, ginatawag nga bylaws it organization kaputuda eh, from the beginning, umisat bylaws.
1: Mm-hmm.
0: Nga ni ay, di ka lang sir namon pamatud-an ro kung kano kami nag-umpisa at kung kano nag-ratified ang mong bylaws, nga rin naging sangundanan, it Kalibo Poblasyon nga to the Tricycle Operator Drivers Association.
1: Okay. Sir, mensahe lang sa aton ng mga tagpagamati, abigit sa yung grupo, sa mga grupo ito, Tuda sa Kalibo.
0: Sa umana, no, mayadayad nga hapon, no, ay hapon yun da. Una sa lang, kapasigamat ako tuman sa atong mga Ginoo, sumunod sa akong mga membro, gabigit sa lang yung istasyon, ag sa tanan nga mga Toda, ang organisasyon sa Banwat Kalibo, para siguro pinakamanami karay gabuligan kita, pero siguro kung sinuro dokumentado or legal, dapat di ka to kita magasandig.
1: Mm-hmm.
0: Bukon bagayit, kung sinuro madasig sa istorya ay ratot-raton nga pagasandigan ay matsabukon siguro tama para kakon kung akong obserbahan. Kasi damor nga nag-aaboro, Toda, damor nga nag-aaboro sinangag kasi nga ni wat basihan nga legal nga mga dokumento, sir.
1: Okay.
0: Nga ni sa umanuman, salamat gin nga abo, ag mayadayan nga po sa tanan.
1: Thank you, Gid. Sir, din ang paraw sila. May akong na istorya kayo after kang program. Okay, sige. So, namatay natin no, si Sir Middel, no? At least, ay, remember ko nga nga gusto na akong Gid na masairan iya, no? Sa kahanginan. Kung ano, Gid, arong matod kayo istorya ng katabo, kung naman may makaroon ng katabo ng petisyon, mga kipay. Pero, wakit oras yun, ha? Bago kita mag-ano kayo sa nga pag-ililiba, roon nga DTX 500 ay superior antioxidant, may 1.3 million antioxidant unit nga kung orak scale nga kung sa siya makabuligid no sa aton karangagawas nga mahigko no ibigid sa runday karang mga free radicals nga nagakosit bugatian sa aton karangagawas. DTX 500 aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration, mabakal sa aton karang butika, magbisita lang sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan. Abo pa kontaton karang gustong ipangutana kaso pigaw kita sa aton karang orason mga kakipay. Hasta lang kita lang makarang adlaw at Biyernes abong salamat sa iyong pagpamati. Sa ngayon ko atong naging partner technical atong nga broadcast engineer K5 Oliver Kahilig. Sa ngayon ko atong nga station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ako atong nga CEO Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kayo at may dahil nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal, sumangguti ka.
4: What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut.
1: Mm-hmm.
4: Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoobra ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas.
1: Mm.
4: Kung tam-an kadamo free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-ibot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increases the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both Picto sa collagen production.
5: Collagen aside protein. Sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana, Citribio. Kaya nga man, kis ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw. Bula nga, hindi gini mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
4: Oh. Exactly.
5: Kung imo ipatuluan sang Citribio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, gini mag-ayo.
6: Fungus.
7: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Payan ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapakas mga butika.
4: Your tissues will only repair itself once na patuan na ang infection. Meaning to say, tapuson na isang lawas ang kontra sa infection.
5: Kag-amo pagkayo
4: ano
5: niya.
4: Ano pagkayo niya.
5: Niya.
4: Hindi correct. Sa kaubladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
5: Tsunami, oh. Himon, Sir Boy, may nungin siya di tribayot.
4: Kampiyon.
5: Tapos, patuluan pagin niya ang sa guwa. Kagang naka namin, Sir Boy, once si ka inom di tribayot, siyempre, ginaboss niya ang production sa collagen.
4: Mm-hmm.
5: So hindi ka dali magtigulang eh.
4: Correct.
5: Oh. So tapos ang absorption sa calcium, nami.
4: Nami.
5: Kaya siyempre nag-combine na mo.
4: Combine na, oh.
5: Ang BCO, kag D3, makakompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
4: So pagpatulo mo sa extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May anak, kanadaan.
5: Inside and out, Sir Boya.
4: Inside and out.
5: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pakanto sa pilas mo, makumbat infection, may ara pagid ka sa guwa.
4: May external effect pagid.
5: So, ang imong mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek magyapo na. Kay gainom ka D3 Bio kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
4: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically, kwa kagunting, kwa kasang dagom, tos lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
5: Kabla ka, Sir Boys, ang nadiskubrihan ko ang suplemento ng D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhan, Sir Boy, hindi na ako magmas-mas. Ah,
4: no.
5: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, kaya mag-inom ka D3 Bio mo nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kayo yung gobyerno na to, nagtudlo nga mag-mas.
4: Here na lang.
5: Ano sunod balay? Wala na mas. Ah. Sa mga kagrupo, wala na. Kaya kita yung kapati nga amo na ka-importante ang D3 Bio sa aton kabuhi. Basta importante, Sir Boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
4: D3 Bio mo na.
5: Every 4 hours, D3 Bio mo na.
4: D3 Bio na.
6: D3 Bio!
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bio!

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga

0: pagkatama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagonya kon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Hindi man ako magbulagiay. Ikaw lang lalaki ang imbalangga ko.
1: Apple. Hindi na ako. Wala na ako sang luyag sa'yo mo. Kalimti na lang ako.
0: Babe, ano ba lang sila ako sa imo, ha? Hindi mo ko man ang tanan, ha?
2: Wala na gani ako sang luyag sa'yo mo. Tigagi daw.
1: Hindi pa bala atag ang tanan? Nga hindi na ako.
0: Leo, balang katagid ka. Sige, kubuhatan may na. Mahikog na lang ko.
2: Hikog na!
1: Wala ako sang labot. Desisyon mo na. Pag gusto ka. Pag gusto ka kung anong buhatan mo.
0: Ano? Wala na galing sa pagbalang ka nga naman sa gansapan.
2: Sa una.
1: Oo. Palanggata ka. Pero subong. Nadulan at nung tungod. Wala na ako sang gana sa iyo. Abot. Hindi ko mabatigan ang balatsyagon ko eh. Patawara ako, Apol. Patawara ako.
0: Layo! Layo! Matalikit lang!

0: Mann! Hallo,
1: Mama!
0: Wala na!
1: Ano ka, wala na?
0: Nakikbulag sa ako si Leo!
1: Ano?
0: Oo, ma. Wala akong makaibala ko niya. Walang gagawin siya, ma. Walang gagawin si Leo. Hindi na ka siya mamasaya. At wala na siya sa layo ko, ma. Hindi ka siya, ma.
1: Gusto na, ina. Gusto na. Gusto na. Tama na nahibiin na.
0: Ma, walang gagawin si Leo. Hindi ka mamasas, ma. Hindi ka mamasas.
1: Anak, pamati. Papay-i siya. Hindi siya ang lalaki para sa imo. Nakabati ka. Makakita ka pa sa sobra pa sa iya na. Mas maayo malagani nga mas temprano pa na balaan mo ang batasan niya. Ha? Pumati ka sa akon. Madamo pa sa lalaki nga palanggaon kag sa matuod-tuod.

0: Day, anong problema, ha? Nag-awol ka gid sa obra mo. Kami nga mga upod mo sa obra, nagalibog man ang ulo namon kung ang tabusin mo. Gintawgan kong imo number. Kinakontak ka man namo sa messenger, hindi ka man online.
1: Day, wala na kami ni Leo.
0: Hindi ko makabubuon, Day. Sakit-giti. Day, nalaki lang na bala. Tamo pa nga, sobra pa na kay Leo.
2: Day, lain niya si Leo, Day. Lain siya sa ginpalangga o sa lubos siya lang, Kitay.
0: Ay, Jesus ko. Gumagid matuod, ah.
2: Ay, Day, may ideya ka ba na kung sa din si Leo Subong?
0: Kung bati-bati ko muna, Day, ha? Ang bati ko, nagbulagay mo sa sambag o yung anubya?
2: Ano, Day? Grabe ba? Saan mo lang sinakadali? Ging kalimtanan niya, Day, yun ako?

0: Ay, hapon na. Ay, maayo lang kay ginbaton gihapon ako sa kumpanya, ginobrahan ko ba. Ay, pero amo na nagaling, may mga penalties. Pero wala sang kaso ah. Sala ko manabi mo. Wala gid ako nag-file sang leave. Ay, wala abi ako makahibalo kung ano pang buhaton ko tungod sa mga natabo. Oh, shit. Hala. Ugali. May nalipatan ko mga baklon. Ay, tignan na. Madali-dali ako. Kaya po na gido. Anay ka? Daw kilala kong lalaki ngayon na nagapong ko sa bench, ha? Siya lang isa? Ito si Leo, manina? Gusto. Sagid. Ay. Bahala na. Palapitan ko siya. Leo?
1: Oh. Apple? Ikaw?
0: Ay, oo. Ako ini. Oh. Nga ikaw lang diri isa. Ay. Ano, may ginapaabot ka bala?
1: Apple. Kwan. Gusto ko na lang nga mapatay.
0: Ano?

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
5: Nagkapanghita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Biotics.
5: Mighty

0: Leo, hindi pagbuhatay na. Eh, nga ah, ano ba lang natapo, ha?
1: Apple, sorry kita. Dako na akong inang sala nga nahibo ko sa imo, Santo.
0: Leo?
1: Pakuhon ko. Ginbaylo ko ikaw sa iban nga babae. Mapati ka sa hindi. Naginulsul gid ako. Wala ko nabatsagan sa'yo ang pagpalangga ang ginhatag mo sa akon, Santo. Apol, mapatawan mo ba ako?
0: Kuan, ang matuadli yun. Basta, palangga gihapon ikaw. Ay, kuan, oo, mapatawad ko pa ikaw.
1: Apol, ang butsinigon. May chance pa nga magsugod kita liwat?
0: Yes, Layo. Masugod kita liwat.

0: Babe, nga adri kita na kadto.
1: Babe, wala mo bala nadumduman kung ano na diri nga lugar? Basi ko nalipatan mo na.
0: Ay, paano ako malipat? Nga diri ko ikaw gin sabat?
1: Kung amo. Oh.
0: Ba, Leo? Nga nagluhod ka sa tubang ko. Kag may ginkuot ka sa bulsa mo?
1: Babe.
0: Ay.
1: Amo na ini ang tihon. Madamo man sang pagtilaw sa relasyon tanga duha.
0: Ay.
1: Nagbulagi kita pero nagbalikay. Tungod sang gahom sang paghigugma. Babe.
0: Ay.
1: Ikaw lang ang babae nga wala sing katupong. Taglayin ka sa iban. Ikaw ang gusto ko nga makaupod tubtubuhi ako. Kag ikaw ang gusto ko nga mangin iloy sa mga anak ko.
0: Ay, Leo.
1: Apple, babe. Will you marry me?
0: Ay.

0: Sarili kita ba?
1: Ay, thank you, Gidnong, ha? Ari galing bayad ko nung, oh.
0: Ay, salamat, ha?
1: Manaog na ko nung, ha? Ari na ako sa apartment nga ginaarkilahan ni Leo. Wala git siya makahibalo nga makadto ako diri subong. Ang pagkahibalo niya nga may duty ko subong eh. Pero wala siya kahibalo nga. I-surprise ko siya. Ari na ako sa iya. Ari na ako sa tubang sa apartment niya. Hindi na ako manuktok ah. Tungod may duplicate mo lang ko nga yabi. Babe! Oh. Sir! Hindi!
2: No!
1: Sirio!
2: Much!
1: Nag-isang po sa isang kababayi! Hindi! Leo! Ano ba at sa lingon sin eh?
3: Ha? Apol, babe, ikaw! Babe!
1: Gago ka!
3: Mabatag ako! Hindi ko hungod!
1: Hindi hungod! Ha? Pero nagkasampaw siya sa imo! Sabta ako! Sino babae ngayon niya? Siya ba lang nubiya mo sa to?
3: Ha? Siya! Baby! Ang matuhod! Palangga ko siya gihapon! Nakibalik siya sa akin eh! Nagkato siya din sa apartment ko! Apol, babe, kuwan. Wala ka mapong ganyang balatsagod ko tungod palangga ko sa gihapon. Kakakuhon ko. Nahidlaw man ako sa iya.
1: Ano?
3: So sorry.
1: Hindi mo to, hindi na. Ginatunta mo lang ako, Leo. Paano kasalta? Ha? Paano? Ginpasalig mo lang ako. Nahabi ko ako gihapon na palang gawa. Anong aanga? Aanga? Aanga? Tinintunan ginahatag ko sa iyo. Ginpatawad ko gani ikaw. Isang ginwayaan mo ako sa to. Tawad kay mami ko. Magtilaw lang yung isa ato yung relasyon nga to pa.
3: Apol.
1: Ano na sinigali? Iwala sa sako.
3: Babe. Patawagan ako. Hindi ko mo niya. Sakit to ng balansyagot mo.
1: Alam mo lang salang ko sa iyo. Ah!

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Libwa Clan 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula galing hugot, obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyo.

0: April Payo with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: dahil ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalrika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigit sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamakas sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto mo na. Gusto lang ang isog, iditamban ka tampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa MyTC, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: MyTC, mababaka sa mga butika. For Biotis, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotis, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotis. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
6: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, apat gigasultada, pre? Biyag si misis, eh?
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
11: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
12: I remember the days when you're here with me.
11: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
13: Secret Memories.
11: Kasama si Sweet Terry. My

siguro kapag usapang kalungkutan, ang ating bidang karakter ang nakakaranas niyan at this very moment. Kaya nga sabi natin kung anong saya mo today, ganun din ang lungkot ng kanyang nararamdaman. Sa kwento ni Apple, kaka-5 sa ating segment na Pages of Love. Kung narinig mo kanina yung buong kwento, masasabi mo na ang kanyang kwento siguro ay magbibigay na naman po sa atin ng reminder. Magpapatunay sa linyang, once a cheater, always a cheater. Binigyang diin. Sabi kasi nila parang tunog bitter yung mga ganyan, parang masyadong hopeless romantic. So may mga nagbabago naman talaga kaka-5, yung minsan nagkakamali, minsan nadadala siguro na kung anumang nagdala sa kanila sa pag-cheat. Nagbabago naman talaga. May mga taong nagbabago naman talaga. Nabibigyan sila ng pagkakataon tapos nag-iiba naman ang kanilang mga choices sa buhay. Pero meron din talaga kasi minsan na magbabago lang siguro for a while. Tapos maghahanap na naman ng tiyempo para bumalik sa kanilang mga dating gawin. Nako, kaka-5 ha. Baka iniisip mo na kaakibat ng pagpapatawad ay ang reconciliation, pagbabalikan. Nako, pwede naman na magpatawad na hindi bumabalik. Mas i-consider mo, kaka-5, kung ano yung na-gain mo na peace. And i-consider mo na rin yung mga eksena, kung ano yung ipinarana sa iyo, naging epekto sa iyo, bago ikaw mag-consider sa pakikipagbalikan. Pero di mo kasi matuturuan ang mga pusong nagmamahal. Sabi nila, mahirap daw diktahan ang pusong umiibig. Kaya nga, kahit gaano sila katalino, kaka-5, parang di nila nagagamit. Yun ay sa usapang pag-ibig. Kaya naman ang ating tanong ngayong hapon, kapag ba ikaw niloko ng iyong karelasyon, babalikan mo pa ba ito? Again, kaka-5, kapag niloko ka ng karelasyon mo, babalikan mo pa ba ito? Sagutin mo yan. Maaari ka na maghintay, mag-abang at mag-komento sa aking page. In a while, ipopost ko na po yan sa Sweet Terry K5 News sa FAM Clip. Well, matik yung sagot ng iba. It's a yes. Walang kaabog-abog ka K5. Ano? Oo, agad. Pero hindi para bigyan siya ng panibagong pagkakataon para ikaw muling lokohin. Kundi ibalik sa kaniya ang sakit na ipinarana sa iyo. Taray, for the revenge. Ay nako, kaka-5. Kung mga ganyan ang iyong mindset, sabi nila, the best revenge daw is not. Ayaan mo na lang. May karma rin yan. Ayaan mo na lang, pero may karma rin yan. Pero may ilan naman na nagsasabing hindi na. Siyempre, natuto na sila sa kanilang mga pagkakamali. Ayaw nang maulit ang mga eksenang minsan nang naramdaman, naranasan. At siyempre, kapag ikaw kasi napigo ka kay 5, ayaw mo nang as much as possible, kahit alalahanin, ayaw mo nang balik-balikan. Kasi yung idinudulot sa'yo ay sakit. Na kahit matagal nang nangyari, matagal nang tapos, eh parang nafe-feel mo pa rin. Wow, daming sinabi. But for some, again, oo daw. Okay, siguro may mga isinasalbang, what if? What if magbago yan? What if maiba naman talaga ang choice niya kinabukasan? O kaya naman, sayang naman kasi yung panahon na sinama namin. Sayang yung mga panahon na iginugol kasama ang iyong party. Pero ikaw ba, kaka-5, anong yung take sa ating question of the day? Go na, sagutin mo na yan. Comment lamang sa aking page. Once again, that's Sweet Terry, K5 News of Family. And for now, balikan po muna natin ang ating musikahan. Don't you worry, hanggang alas 3 po tayo magkakasama at magkakarinigan. Only right here sa Kampyon Istasyon, ang K5 News FM.

0: Ramil Uy. Sama tinlong ang dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatoy.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masalikat,
0: epektibo.
1: DTX 500
2: o si Jean Paul Hinderoso. Storyanta karon ha, ang pancreatitis, delikado nga balatian. Kag ano bala ini, kag paano mabuligan ni DTX 500? Kaupod na sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil,
3: ang pancreas isa sa mga pinaka-trabahusong organ.
2: Damo-damo siya ginasikrito, no?
3: Part na siya sa imong, para matapos ang imong digestion process. Ininga klase nga organ, kung very prone, gid katama sa gitawag oxidation. Kung matamaan pang budlay, nagkakabangkrap ang insulin ay. Sobra mga kauntam is. Tapos, Sir JP, ang gatabo ni, maabirya. Pero, kung naka-DTX 500 ka, naka-MITC ka, amuning nami. Kaya nga man, biskan paano, ang oxidation, ang mga free radicals nga gasulod sa among organ, gina-neutralize niya. Amo na ka-importante kung naka-DTX 500 ka, kag-MITC or PureC, kapin kun adlaw-adlaw, gidni mo inumon, Sir GP. Layo ka sa problema sa pankreas.
2: Amo gid, Dr. Ramil. Ang pancreatitis, may duha ka klase. Acute pancreatitis, meaning, gulpi lang ang pagtuhaw kag ini ang nagadugay sang inadlaw. Samtang ang chronic pancreatitis naman, ang nagalawig sang tinuig.
3: Ano man niya sahi nga paghubag sa imong pankreas, Sir GP, isa lang niya pagkatoan. Gahubag gid ang imo pankreas. Dere ang nami nga power combination sang DTX 500 kag MITC nga tungod kay ang DTX 500 kag MITC kag PureC may ara sila sang natural nga anti-inflammatory malikawan, ma-prevent ining gitawag paghubag sa imo nga pankreas.
2: Aside sa pagproduce man sang insulin kag glucagon, ang pankreas ang nagasikret man sa mga digestive enzymes kaangay sang trypsin kag chymotrypsin agod sa pagtunaw sang proteins. Gasikret man ini sang amylase para tunawon ang carbohydrates kag lipase agod ma-breakdown naman ang fats combined with your bile. Nagasugod ang problema kung ang trypsin ang ma-activate samtang yara pa siya sa pankreas. Wala pa siya nakagwa dito pa lang na-activate na kag ini ang naga-irritate sa mga cells sang pankreas causing inflammation.
0: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
3: So kung lantaw na to, damo nga mga risk factors nga pwede maghubag imo pangkreas. Number one, sobra nga inom sang mga beer or whiskey.
2: Aragid.
3: Kung pala inom kami, 4 to 6 kabutilya kadadlaw. Dasig maghubagin ang pangkreas. Ikadwa, Sir GP, ang sobra nga panigarilyo.
2: Isama na.
3: Aside sa sigarilyo, ang sobra nga kaon gid kuan ni tamis.
2: Tamis gid jud.
3: Kay kung sobra ni mo nga kaon nga tamis, sigurado pinaka overwork nga klase nga pancreas indi ataya, indi imo nga brain, pancreas gid kay nga man bubo gid na siya nga sakto sang insulin.
2: Basta kita na siya carbohydrates, halawas-was niya insulin.
3: Was-was insulin. Siya, tambok, balbal man siya sa iya nga lipase. So amo na ka importante kun nga nga makaong kadamo prutas. Kaong kadamo gulay, biskan paano may man-neutralize sa epekto sa trabaho sang imo nga pangkreas, especially ni mga free radicals nga gakatabo sa imo pangkreas. Pero kung adlaw-adlaw kagainom sang ano DTX 500 kag MITC, biskan paano mabuligan ang imo nga pangkreas.
2: Husto. Isa pa sang risk factor sa pagdevelop sang pancreatitis, Dr. Ramil, amo ang obesity kag family history.
3: Di sobrang kaon na sa carbohydrates. Mga carbohydrates, no? Naga-obese ka, kaon tamis, nami kaon cake, inom soft drink, may chocolate, may ice cream, pancit, noodles, mga tinapay, tanon nga puti, ne? Sobra nga carbohydrates, ma-store na siya as a fats. So, mahang matabo, ma-overweight ka, din after overweight, Sir GP, mangin obese ka. Pagka-obese mo, dira magahalin ang pinakadamo nga balatian.
2: Husto.
3: Dapat niya change lifestyle. Instead, kaon kasi ni nga mga tamis, ang imo permi ka unun, damoon mo gulay, damoon mo prutas, hindi mo paglipatan ang pinaka the best nga suplemento nga pangkontra sa free radicals nga amo ang gaamat-amat patay sa aton nga mga organ kag sa aton lawas. Wala sang iban, DTX 500 MITC or PureC.
0: My family history ba na kamo usang diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
0: DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado,
0: epektibo,
1: ara mismo.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Yeah, right. Secret Memories pa rin ang inyong pinapakinggan. Oras natin ka K5, 2:14 on the clock. Anong ganap mo today? Today na payday ka K5, kamusta ka? Yung ilan, sabi, marami daw silang balak, maraming plano, pero hindi pa rin sigurado kung hanggang plano, hanggang balak lang ba ito. Kaya naman diba, tuwing araw ng sahuran, tuwing payday mga kaka-K5, marami ka talagang ganap, maraming ginugusto, pero marami ring hadlang. Isa na sa mga hadlang na yan ay yung walang matitira. Well, yung ilan daw ang kanilang ganap today, ngayong payday ka K5, wala. Parang marami tayong walang balak. Walang balak kasi wala ngang natira. Sino ba naman ang sasaya ka K5 kapag mga ganitong end of the month? Parang dumaan lang talagang literal sa iyong mga palad ang iyong pay. Pero yung ilan naman, oras na para ibalik ang dating yabang. Tsaka na daw i-a-apply yung linyahang life will humble you. Kapag makakaranas na naman sila ng Petsa di Peligro days. At syempre kapag mga ganitong sahuran, ay panigurado marami-rami sa mga kaka-K5 po natin ang one day millionaire na naman ang sisi. At least, di ba, na-experience mong medyo yayamani na for a day. Yung iba naman, waiting sa katrabaho mong maghahatid ng magandang balita. Meron ka talagang mga co-employee ka K5 ano, na tagabulong. Tagabulong kung may pumasok na ba. Kung may sahod na ba. Tapos may mga palatandaan yan. Kapag laglag ang balikat, wala pa yan. Kahit hindi mo na itanong ka K5, ay talagang wala rin namang maisasagot. Pero kapag yung ngiti hanggang likod, hindi lang hanggang tenga, panigurado may sahod eh. But for some, sabi, ano man ang status nila, importante pa rin sa kanila ang health. Kasi believers sila ng health is wealth. Kala mo naman bagong-bagong linya. Pero truly, sabi, cravings no more daw muna. We, tunay ba ka K5? Siguro, cravings no more kasi, alam mo na, wala nang natira eh. Kaya wala na munang ipambibili ng kung ano mang kinikrave. Pero yan, speaking of health and speaking of wealth, K5, kung seryoso ka talaga sa iyong goal na yan, go ka lang, visit ka lang sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong mga lugar. Tingnan po ninyo kung ano yung mga produkto at suplemento ng klinika na para talaga sa inyo. Pwede sa inyo. FYI, meron po tayong free consultation para sa mga kaka-K5 po nating nagtatanong. May free consultation po tayo, kaya sa may mga iniinda, may mga karamdaman, or gusto mo lamang kaka-K5, makasiguro na yung sinasighting mo, tinitingnan-tingnan mong mga produkto natin ay para sa iyo at po pwede sa iyo. Doon ka lang sa ating mga clinic malapit sa inyong lugar. At kung ikaw po dito lang din sa bayan ng Kalibot, mga kalapit na bayan, maaari ka naman magtungo sa Ruffenders Building, Usmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibot. Bukas po ang ating clinic, Sunday to Friday. Kaya kung balak mong ipagpabukas, huwag muna. Wala kasi tayo tuwing araw ng Sabado. Kasi again, Sunday to Friday lamang po ang ating clinic. Pero ang ating namang schedule, like K5, nagsisimula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. Kaya go na, sabay-sabay tayong maging healthy. Not just sa ating mga imahinasyon, not just sa mga salita, kundi sabahan mo rin ng konting kilos at matutulungan ka ng Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center. 2:17 ng ating oras ka K5. In a while, final hour na po natin. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ng ating katanungan of the day, maaari mong bisitahin ang aking page. Post na po ang ating QOTD. In line yan sa kwento ni Apple, ang ating bidang karakter. Sa kwentong ating natunghayan earlier sa Pages of Love. And for now, tuloy po natin ang ating musika. Kasama niyo pa rin,
0: Sweet Terry.

0: Sakta Libo Atlan, 94.5 KFI News FM. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go, ang maskin pampaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go, eye care go.
1: Ako si Rene, 43, nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang eye care go kag eye care drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamig ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Probiotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Probiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Probiotics.
1: Nagabaho ba lang ilok mo?
2: Yucky!
1: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
3: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
4: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
5: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwaska. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
3: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
4: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kan Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, kalidad kag aprobado sa mga eksperto?
5: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
11: I remember the days when you're here with me.
10: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
12: Secret Memories.
10: Kasama si Sweet Terry.

0: Sweet Terry.
1: Sweet Terry is back sa final hour ng Secret Memories. Check your time, it's now 2:47. And oras na mga ka-K5 para bigyan po natin ng final take ang kwento ni Apple. Ang ating bidang karakter na ating natunghayan earlier sa segment na Pages of Love. Since sabi natin kanina sa pambungad natin ka-K5, eto yung kwento ng ating bidang karakter. Ito talaga nga naman patunay sa linyang once a cheater, always a cheater. Na para bang di ka na talaga naniniwala sa mga manluloko ka-K5, ano, na sila ay magbabago. Well, kung ikaw man ka-K5 ay minsan na rin nahiwalay. May mga pagkakataon kasi na yung hiwalayan ay wala naman talagang hold na grudges sa isa't isa. May mga paghihiwalay na naging maayos naman. May mga naghihiwalay ka-K5 na pareho naman nilang decision or ginawa lang talaga nila para bigyan ang space ang kanilang mga sarili. But then, may mga usapang breakup kasi na medyo nag-end sa hindi maganda. Kaya ikaw, kung gusto mong makipagbalikan, siguro ilan sa mga dapat mong i-consider ka-K5. Bago makipagbalikan, bago ikaw ay muling kiligin, bago ka maging marupok ulit, isipin mo na lang muna yung mga panahon, lalong-lalo na kapag nanggaling ka sa hindi magandang breakup. Isipin mo yung mga times na ikaw ay umiyak, ikaw ay nasaktan, at muntik nang hindi maniwala sa pag-ibig.

I-compare mo sa iyong kasalukuyang sitwasyon, lalong-lalo na kapag unti-unti mo nang nare-regain ang iyong sarili. Lalong-lalo kapag unti-unti mo nang nakukuha muli ang iyong peace. Yung mga bagay na iyong kinaya at yung ibang klaseng pag-value sa iyong sarili, hindi lamang sa iyong sarili, kundi pag-appreciate din at pag-value sa mga nakapalibot sa iyo, lalo na yung mga taong tumulong sa iyo nung ikaw ay bigo pa. At yung mga improvement at pagbabago sa iyong pananaw sa buhay, particularly sa buhay pag-ibig. Kung gusto mong bumalik ka K5 sa dati, go! Kasi yung pagsabi natin ng wag ay hindi naman talaga makakapagpabigil sa iyo. Pero kung gusto mo naman ng pagbabago, and this time, hindi mo na kailangang makipag-trade kung sino ang pipiliin. Kasi sa mga ngayon ay pipiliin mo na ang iyong sarili. Well, choose the latter. Piliin mo yung desisyon na hindi ka na makikipagbalikan. Consider mo rin ka K5 yung sabi nga natin kanina na linyang once a cheater, always a cheater. Kasi magsisilbi yung reminder sa iyo, lalo kapag manluloko yung ex mo. Tapos kapag bumalik-balik sa iyo, minsan okay din na ikaw advance mag-isip na iniisipan mo siya ng medyo hindi naman sa iniisipan ng hindi maganda, pero parang gano'n na nga. Now what if kung nagawa niya nung una, magagawa niya ulit? Na what if binabalikan ka lang kasi ikaw yung available? What if binabalikan ka lang kasi alam niya na hinihintay mo siya? Pero what if, tulad sa ating kwentong natunghayan, aalis din kapag dyan na ulit yung bet niya? Tapos ikaw, magbabalik ka ulit sa dati mong siste na para bang nag-back to zero ka na lang ka K5 sa iyong healing journey. So ikaw, kung ano ang choice mo, yun ang masusunod. Ikaw lang naman kasi ka-K5, babalik ng iyong karelasyon, kayo magkakabalikan na punong-puno naman ng pagdududa. O kaya naman, babalik ka dahil sa mga panghihinayang, dahil sa mga pagmamahal na yan. K5, mag-isip ka. I-weigh in mo ng mga bagay-bagay, huwag mo nang padalis-dalos sa mga desisyon at emosyon, pag-aralan mo ng maigi. And kapag may mga option, tulad ng madalas nating sabihin, lagi mong pipiliin ang iyong sarili. Kasi minsan, okay lang naman ang mawalan. Ang importante, na-gain mo nang muli ang iyong sarili. 51 minutes after 2. Maraming salamat ka K5 sa walang sawang pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Kaya na tayong oras, kailangan na po nating pansamantalang magpaalam. Don't you worry, sa muli magkakasama at magkakarinigan pa tayo next week, same time and same station. Again, this has been your DJ Sweet Terry, wishing you all a great weekend, everyone!

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: TTX 500.
3: Istoryahan ta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi. Wala sang tao nga hindi mapatay. That's why ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tao abi nga blessed gid man sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang mga ancestors with outstanding longevity, tagas kabuhi. Wala genetic defects. Very resilient ang ilang nga vital organs.
4: How much more kung naka-DTX 500 guru to kung naka-may TC, no? Tindi tanan nga tao ang blessing na nga genetic gift or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history. Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sa taas ng high antioxidants.
3: Correct.
4: Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. No? May tani kung nagainom siya DTX 500 kag may TC. Bisan paano, Blau? May mag-neutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuli gid ako sa pagpalawig sa kabuhi.
3: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Doc Ramil, is obesity.
4: Na.
3: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
4: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
3: Husto.
4: Maitani kung gainom ni si Dad DTX 500 kag may TC kay mabuligan maglasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag may TC, di kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obes. Sa obesity pa lang, Sir JP, nagalinya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
3: Gusto.
4: Imagine lang, pag cancer mo, nagalinya na. Diabetes, high blood, heart problem. Aratanan sa mga tambok kaya nga pag gusto kaon.
0: TTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
5: 470.
2: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
5: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
4: So, tunan ta Sir JP ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Way pa din sila nakainom dito sa diabetes ya. On the top is Iceland. Kumbaga ang ila life expectancy Sir JP sa Iceland. 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayenan. Average ha. Ang sekreto, manggaranon sa antioxidant. Palakaon prutas, palakaon gulay.
3: Oh, ang mga Hapon dok has the life expectancy ang mga Hapones, 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
4: How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-may TC na? Amot pa ni 90 mo. No?
6: Correct.
4: No? Iba abi ang sigurado. Supplemento. Ang supplemento, extracted, concentrated. So, amo na, mami sa mga puno, less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero dako man ang bulig sa isda, Sir Boy. Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
3: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa babae. Ang sekreto, wala nagagamit oil.
4: Yeah.
3: No? Kalamilig sila, steam.
4: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit nga mantika.
3: Sa lugar sa mga tita ko, kag tito, sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sa ang lalaki, 82 ang babae. Ang sekreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsa kag malaka lang magkaon karne. No? Ang source nila protein is fish and tofu. Grabe.
4: Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo na ang sekreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakas ang ilang mode of transportation. Nubo ang ilang stress level. Gatulog timprano. Pahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits.
6: Laban yung prutas.
4: Inom lang DTX 500 kag may TC. Amo na yung rason kung mag-inom ka DTX 500 kag may TC? daw gakaon lang kasang damo ng
6: gulay.
4: Damo ng prutas, sigurado magalawig ito buhi.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: Sakal di Buat Lan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang iCare Kapsula. Nga mas ginpapaskod kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. D3 Bio!
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio!

0: Ang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong unaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali.
6: Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
8: Mugs 4 Biotics. Katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, Kabasa na naman?
9: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinical Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Dairy Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
13: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
12: Kumpleto sa mga suplemento.
13: Clinica DTX 500.
12: Clinica D3 Bio.
13: Clinica Sport Biotics.
12: Mighty C.
13: DTX Coffee Mix.
12: Free Bio Coffee.
13: DTX Beauty Soap.
12: DTX Herbal Oil.
13: Clinica Day of Fresh Roll-On.
12: And many others.
13: Plus, sa Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
12: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
14: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Sweet Joe.
3: Meg.
4: Ano, Meg?
3: Ano nang ginasulat mo nga daw kaina, kapada?
4: Gasulat ko sa hinablos ko.
3: Oh, tinga ka dugay, gidsi mo pasulaton, how?
4: Mahinay man bi siya magbasa mo.
5: Sweet FM.
2: How sweet!
1: Hey, five! Kalingawan Time! Kaaga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati ako sa K5 News FM kay naanadan ko na. Halin sa una, pagbugtaw ko pa lang sa aga asa sa pagtulog ko. Naka K5 News FM na gid kuya. Ako si Kate Sang Quartero, tunay naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
2: Wow! My puso!
6: Ang kampyon nga istasyon,
5: K5

0: ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist na ta. Sir Kevin mo na.
2: Ang akon nga D3 Bio, nga may extra virgin coconut oil.
1: Nga, mag-D3 Bio ka, hindi ka may
2: D3
1: no-plain
2: D3. Bio ko, hindi ko mag-plain D3. Kay ang D3 Bio, may lauric acid.
1: Mm-hmm.
2: Nga nagapataas ang akon yung insulin sensitivity. Subot si Lingon.
1: Sa tayo yun mo nga inom sa D3
2: tayo
1: Bio?
2: Tayo yun ko nga inom sa D3 Bio. Mm. Ang akon nga ginakaon, mapuslangid sa akon nga lawas.
1: Mm.
2: Sulod sa selula, hindi maglibot-libot, hindi magtugabalatian sa akon nga kuglingon. Unlike sa plain D3, wala sila lauric acid. Mayo lang yung imo selula. Pero hindi siya direkta. Makatap na.
1: Ang D3 makabuligid. Pero kung mag D3 Bio ka, mas makabulig pagid.
2: Oh.
1: Checklist
3: nga, number 2. D3 Bio ang akong gusto over ordinary yung vitamin D3. Kay ang D3 Bio gahatag sa akong pwersa. Biskan ako gajita. Kung gajita ka, wala
1: galuya
3: pwersa.
1: Tuhod.
3: Galuya ka. Pero kung mga D3 Bio ka, may pwersa ka na, kitungod sa medium chain triglyceride nga instant energy, may ala ka pa ginatawag nga protection sa lawas against bacteria and viruses, which is really important. So that is my reason ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Sa so, nguna sir boy, damo ko kuan mo vitamin D3, ano lang nga brand, may 2000 IU, may 5000 IU. Ginapahigad ko na to sir boy. D3 Bio na tanan subong ang damo sa balay.
3: Correct.
1: Nga, gusto ko nga mag-edad ko hindi ko uli anon. Nga aman, kisa makita ko ga inawayay ang kabataan kay ginhatag na sa ginikanan ang
3: mana.
1: Ang mana, ang manggad. Di nakita nila ang ila ginikanan nga naguli ano na. Di hapos na lang nila daog-daogon ila ginikanan.
3: Ay,
1: number 1 nahatag na ang mana, tapos number 2 naguli ano na. Ang sikreto sir boy amo ni bilang nga ginikanan, hindi ihatag ang mana sa kabataan samtang maayo pa imo ulo.
4: Ako si Jomer. Gatumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Ginahanglan inom ka D3 Bio.
3: D3
1: Bio. Because the ketones in D3 Bio gapan nami sa imong paminsaron.
3: Correct.
1: Bisa ka nag-edad ka nubintasin, nami pa imong paminsaron, hindi ka intuon sa imong mga bata. Kabalo ka pa mag-decide. Ops, amula na ang imo. Okay. Dapat may mabilin sa akon. Kaya kung wala sa may mabilin sa akon, basin din ako nyo sa pakon.
3: Ay,
1: ang sekreto, D3 Bio. Yo. Nay, tay, D3 Bio ka kay once nga mag-uli anon ka, sigurado pabayan kas kabataan mo. Di gina malikawan sir boy?
3: Oo ah.
1: Biskan paano, nami ang paminsaron mo nga nagaedad ka. So that D3 Bio wala na sa plain D3 ang ketones nga the best nga pagkaon para sa imo brain, indi dali matigulang ang imo nga mga brain cells kung naka D3 Bio.
3: Ay, ay,
1: especially ang may mga Alzheimer's, dementia, may mga diabetes na nasa ilang nga brain sir boy. The only food nga pwede maipakaon mo sa ano sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. So, try na sa mga users ang vitamin D3, upgrade na gamit sang D3 Bio. Ang aton nga vitamin D3, ang source or raw sinati si from America.
3: From America. Ang raw materials na.
1: Pero ang BCO, halin sa aton. Kaya ang MCT sa Amerika, hindi man sa ila halin. Halin sa Pilipinas.
2: Halin sa...
1: So, lain gid kong nakatandim ang suplemento, sir boy.
3: Correct.
1: Dako nga bagay. Especially kung mayo nga pagkatandim. The BCO and the vitamin D3 in D3 Bio is very effective again sa mga nagkalain-lain nga mga kagaw. Mapabakterya, mapavirus, mapaparasites, mapafungi. Pwede magamitan sang D3 Bio. Sir boy, mo lang ni ang tandaan nila. Nga ginapadidi ni nanay ang iya bata para maayo ang resistensya.
3: Correct.
1: Ikumparar mo ang bata nga nagadidi sa nanay kag wala, mas resistensyado ang bata nga nagadidi. Kung nakainom ka D3 Bio, daw pareho lang ka nga nagdidi sa imo nga nanay. So D3 Bio na.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan ako sa resistensya, nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa ako kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend food supplement for men. May maka, kag-vabuwas ka. Nga nagkapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
2: Di, pre, musta bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis,
0: Extend food supplement for men.
4: Tikasin.
5: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Inyugid makuhan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sino ginagusto mo?

0: Oh my.
1: Daddy.
0: Gid ako sumuha ko sa gugot, Brian.
1: Daddy. Daddy na lang itawag ko sa imo, ha?
0: Oh.
1: Imbis ka, Tito Doki. Because you deserve that title, Daddy. Oh.
0: Brianna. Kukwan. Dinahimo ko lang inyo kay palangga ko kamo. Especially ikaw.
1: Dad.
0: Ikaw gid ang favorite ko sa inyong kaduha ni Mitch.
1: Todd?
0: Yes.
1: Ako gid ang favorite mo?
0: Yes. Pero
1: Daddy.
0: Secret talaga na, ha? Ibasi kong magsungkod si Mitch. Kaya hindi man siyempre pag-isugod kay mami mo, ha? Kamalukan
1: yes.
0: Man. Hindi na siya manamian kung may balaan niya nga may favoritism ako sa inyo. Okay, blay na, Brianna?
1: Yes, Daddy Bren. Daddy, I'm so lucky to have you.
0: Sa makos mo. Oh, my very special baby girl. Abi mo, kung pareho lang kita edad, I will beg you to love me, Brianna.
1: Daddy?
0: Oh.
1: Pero, it's okay lang man bisan older ka.
0: Di, anong but mo, Silicon? Ha, Brianna? Ano?
1: Kwan, honestly, Daddy, I find you very attractive.
0: Oh.
1: You're so sweet, so kind, so sexy, Daddy.
0: Oh, Brianna.
1: But don't tell Mommy, ha?
0: Yes. Oh, Brianna. Oh, how I really wish nga I'm not your daddy. Kagdani, wala mo na lang akong isugiran nga you have that hidden desire para sa akon.
1: I can keep secrets, Daddy.
0: Oh.
1: You know what? Nauya ko, pero isugid ko na lang inisi mo. I'm always dreaming. Gina-imagine ko nga ginakisan mo ko.
0: Oh.
1: Everything nga ginahimo ninyo ni Mommy, ginahimo mo man sa akon.
0: Oh, God, Brianna. Stop me. Please, stop me. Kibasi ko, hindi ko mapunggan ako galingon ko.
1: Don't stop it, Daddy.
0: Oh, Brianna.
1: Don't stop it.
0: Brianna.
1: Take me. Daddy.
0: Can I touch your body?
1: Yes, Daddy. Yes.
0: So big. Big, Daddy. Magpakitlooy ka agad, Daddy. Maluwi ka. Please,
1: Daddy.
0: Make me happy, Brianna.
1: Daddy, please. I beg you,
0: Brianna,
1: please make me happy.
0: Brianna,
1: please. Daddy, please.
0: Dali, sabak dali sa akin.
1: Daddy.
0: Brianna.
1: Daddy.
0: Brianna.

0: Daddy.
1: Oh.
0: Tani kun mag 20 na ko. May car na ko nga. Akon gid no.
1: Oh. Ga mag 20 pa. Disotso ka naman. You can drive na. Yes. Oh, nga. Ano ka model lang? O kun, ano ka model sa salakyan ang gusto mo?
0: Gusto ko inang mga cutie lang a car, daddy. Ay, para daw ka girly-girly, kid.
1: Ano? You mean, mini copper?
0: Yes, yes, yes, daddy. Gusto ko na inang pink na color.
1: Okay.
0: Okay? Ay, ano nga okay, daddy?
1: Magilis ka. Kay makadto kita sa showroom sang Mini Cooper.
0: I love you, daddy. I love you so much, daddy. Daddy, tell me. How can I thank you for buying me a new car?
1: Wala pa gani, ah. Thank you ko lang kunara na. Bibi. Hagliwat kay daddy, be.
0: Daddy, Daddy, ask me for anything. Oh. Kaya hatag ko sa imo. Because you're the best daddy in the

0: Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. TJX 500.
2: Ako si Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: Love? Sobra ng pagaga sa mga bata sa imo, ha? Si Mitch nagbabakal sa car. And Brianna, nagapanagusto lang pangayo sa kung ano-ano sa imo. Shopping dere, shopping dito.
1: Love, gusto ko lang malipay ang mga bata. Kagisa pa, I'm spending my own money.
0: Love, I know. Pero, hindi lang ako gusto nga abusuho nilang kaayo mo.
1: No, love. Hindi ka magkabalaka. Akong nag-offer sa ila. Kalisa ni siling ko na. Don't worry.
0: Hmm? Okay, love.
1: Oh.
0: Ikaw ang bahala. Kaw, salamat, gid, ha?
1: Wala siyang kaso, love.
0: Salamat nga ara ka, good, magtimbang sa akong sang tanan-tanan. Especially nagit sa mga bata, love. Ay, tungod nga, sila ang pinaka-importante sa kabuhi ko, love. Sila, gid, ang pinaka-importante sa akong.

0: Kalinong sambalaya. Never mind. Basi may emergency lang si Brent's hospital. Kakapoy, nagitsang lawas ko. Nagabihan gi kami sa mga empleyado ko sa appliance center kay nag-open kami sa amon bago nga branch out of town. Thank you, Lord. Madiretso na lang ako sa amon kwarto, be. Kanami, nagit po, ay. Ano to? Si Brianna to, ah. Kagdito halin ang iating sa theater room ni Ben? Ay, Diyos ko. Diyos ko na itong nabatian ko. Kalain, ha? Daw ginakuan si Bren? Mahina-hinay ako palapit sa theater room. God! Sa Brianna? Oh, blast mo nag-asabang kay Bren? Kay si Mitch? Oh, Diyos ko! Ginahalo ka ng liyong ni Bren! Mamalangin sa'yo, Tugan! Kaga mga kamot ni Bren! Aras sa mga priyabado ko pala sa lahos ng dahil Mitch kag Brianna! Diyos ko! Sapat ka! Sapat ka! Bren! Ano mo ang siligo sa niya? Sapat ka! Ano mo ang siligo sa niya? Ano kinabuhan niyo ang tatlo? Mga traitor ka mo! Ano kinabuhan niyo ang tatlo?
1: Katerina, love. Mapalatan ako.
2: Mami, wala sa sala si Daddy! Basta! Wala sa sala si Daddy, Mami! Wala! Basta si Mitch! Wala sa sala si Daddy, Brent! Palanggan siya namon, Mami!
3: Yes!
2: Kagumpahalinuno si Daddy diri sa balay!
1: Oh!
2: Maabutan ang patid kami! Madula man sa kabuhi mo!
3: Yes, Mami!
0: Brent! Sinuogin sa ila, Brent, ha? Iyabat sa akon! Sinuogin sa ila, Brent!
1: Kukukul!
2: Kaming ato ni Mitch! Yes, Mitch! Kaming ato ang will yun ni Daddy Brent! Hindi mo na Mitch! Yes! Brianna, Mami! Basta si Brianna!
0: Oh my God! My God! Ano inigit mo? Hurt mo sa kabuhi namon, Brent! Hindi pa mo kabuhi sa mga anak ko!
2: Oh.
0: Oh, Diyos ko!
2: Kabuti ka nina! Si Daddy Brent ang kaliban namon ni Mitch! Oh,
0: Diyos ko!
2: Si Daddy Brent ang kabuhin namon!
3: Yes! Kasi hindi ka namon kinahanglan, Mami! Hindi ka namon kinahanglan! Hindi!
0: Pamati ka sa ako na! Basakaan ko ikaw sa kaso! Basakaan ko ikaw sa kaso! Sapat! Ano yung mga ka? Ano yung kitbuhat mo sa

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar. Nabatihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. GTX Coffee Mix.

0: Masakit galahog sang kapalaran ang nag-abot sa kabuhi ni Perina. Hindi niya mabaton gagintuhog sang iya banabana ang iya duha kalamharon ng mga kabataan. Kag ang pinakamasakit tungod nakuha gini Bren ang 100% nga simpatiya sang duha. Mitch kag Brianna. Suno sa layi, mahimo nga pagkapangatubang sang kaso nga qualified seduction sa idalom sang Article 337 sang Revised Penal Code as amended by Republic Act 11648. Bangod gidgamit ni Brent ang iya authority as a stepfather. O ang pagsalig na ni Brianna kag Mitch sa iya, putob na lang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamog nga salamat sa wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtanunan, nga ginating unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, sino gidbala ang gusto mo? Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Perina, Angelene Buenafe, Dan Elmer Ubaldo, Ron Chester John Beronke, Daddy Bren Melvin Platenya, Mitch Hernandezina Amiga, Brianna Linilia Miranda, kaupod man si Kuya Kinit Oy. Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Platenya, kagini ang inyo alagan EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500. Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: O si Jean Paul Hineroso, storyhanta ka ron. Ano bala ang inflammation? Paano mabuli ka ni DTX 500? Delikado bala ini ang tawag nga inflammation sa tunlawas. Kaupo sa akong diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO. Dr. Ramil.
4: Yes, Sir GP. Before ta magsugod discuss about inflammation, kapay pa na inom yun inyong nga DTX, inyong nga Mighty C or Pure C, bangod ini dako kayo nga mabulig sa ikaayong lawas, especially kung may ara ka mo inflammation. Now, inflammation, ang mga research na naghambal nga ini siya isa ka silent killer. Delikado na. Ang tawag sa proseso sang aton lawas sa pagbato sa mga bagay nga nagaguba sinika nga isang infection, injuries, kag toxins agud makarecover. Amo nang inflammation. Hubagon dai niya Sir GP. Ang lugar kung diin na may injury, may kagaw, kag
3: toxin,
4: may mga toxins, iya nang hubagon Sir GP.
3: Bangod sa tion nga ang aton cells ang ma-damage, ang lawas ang nag-release sang chemicals nga naga-trigger sang immune system response. Kaangay sa pag-release sang antibodies, proteins, pagtaas ang blood flow sa damaged area, usually ang healing process ang nagalawig sang inuras tubtob inadlaw.
4: Sakto. Ina Sir GP kon acute inflammation. Ang problema kon chronic inflammation bangod ini ang nagadugay kag samtang nagalawig ini ang nagatugas ang negatibo nga resulta sa tissues kag organs. Sample na da Sir GP ang cancer. Ang cancer, diabetes, they have their chronic inflammation. May mga studies nga ginalink ang chronic inflammation sa pagdevelop sang asthma even cancer. Amo na nga kinahanglan gigadlaw-adlaw mag-inom DTX 500. Kinahanglan gigadlaw adlaw mag-inom Pure C or Mighty C. Kay amo nang gatap na sa mga inflammatory substances. Kag ini pa ang gabantay sa imo selula agud nga hindi maatake sa mga toxin. Kung bastante antioxidant imo nga selula, hindi na basta-basta maagtaking toxin niya. Panghaboy na, pagsipaon na sa imo ano, antioxidant. Especially ang free radicals nga among gatugas ang chronic inflammation.
1: TX 500.
5: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako niya ginabat siya, may ulcer ako kag nagapalpit

0: TTX 500.
1: Mapos laman ma-identify ang acute inflammation bangod sa mga noticeable nga mga sintomas sini, which is pain, redness, kag swelling, amuning dolor, kalor, no? Usually ang chronic inflammation ang mayara man sang common sets of symptoms. Amo ang pagpalangapoy, hilanat, iniblang mga gatubo nga mouth sores, may rashes ka, abdominal pain, even chest pain. Kag ini ang nagalawig nga binulan niya kung chronic, binulan, tinuig, depende sa kaso.
2: Correct, no? Kung nagainom ka regularly sa ang DTX 500 kag MITC, tanan niya sa isang inflammation sa GP, iyan ay correct.
1: Uh-huh.
2: No? Isa sa kabagdanan sa chronic inflammation, ito siyempre autoimmune disorder.
1: Mm-hmm.
2: Amo na, sir boy? Mm-hmm. Ya, kung may imo nga immune system ang atake sa parte sang lawas mo, meaning pa daw hindi na amaw. Pag ginapakaon mo, kaunon ka man niya, o na yun ka man niya. Permi ko na ginahambal sa aton nga program nga ang mango nga immune system ang nag-atake mismo sa lawas imbis dipinsahan ini. Imo na ginang soldado ha.
1: Uh-huh.
2: Ang nagpakaon siya, amo may atake.
1: Duga ko dita siya.
2: Na, no, naman. So amo na meaning nga nagamango ang imo nga immune system. Dako gid ang mabulig sa kombinasyon sa MITC kag DTX 500. Mm-hmm. Bangod ginakorek sang alkaline nga vitamin C kag DTX 500 ang mga naga-abnormal na nga immune system.
1: Mm-hmm.
2: Paano makabulig ang DTX 500? Siyempre, taas flavonoids, taas polyphenols, taas ang pinoli compounds, luntsay na mga powerful antioxidants or GP, no? Kag anti-inflammatory. So sa pag-inom pa lang sa DTX 500 kag vitamin C, kada adlaw amat-amat nga mabalik normal ang function sang imulawas including sining mga hormones kag hormone producing organs. Kag siyempre kaangay sa mga pankreas, imagine la amliga na hindi na maghubag, kidney nimo, thyroid mo, iban pa nga mga parte sa lawas mo mabuligan sa kombinasyon sa DTX 500 kag MITC.
0: DTX

0: na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 31 minutos makataliwan sa oras. It alas 4 sa hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador.
2: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
2: El Castigador.
3: Grabe po.
4: Alright!
0: Tagpanggapin sa mga kinapigos, El Castigador!
3: Ang kampiyon! Grabe po!

0: pagpanakaw, pagpangpusa, bomb threat.
1: El Castigador.
0: Dayaro aton nga mangin sentro at topiko mga K-5 sa aton karang nga pagpangalagad aton programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Adlaw kita makara ita Biyernes. Petsa 31 sa bugan ita Hulyo. Nagung 2026. E syempre sa inyo karang nakaangdan, ako rin yung kastigador. Ako, si K-5 Santos Salazar.
1: El Castigador.
0: So mga K-5, kamusta rin yung karang adlaw ita Biyernes? Petsa 31, katapusan na baw! Baldoro aton karang mga ilaga una. Oo, Paldo, sana ba? Katapusan. Galing ay mat sa maagi malaman sa imong pagad, ka K-5. Pagkahinaga, hiwa uman. Sige gilang mga K-5, ano ang gid kita? Padayon sa gihapon sa paghimakas ag pagpangabuhi. Makang gilang rondo aton karang kabuhi ka K-5 ay nagalibot-libot yung gilang ra sa aton karon nga adlaw-adlaw nga kumbaga makabig naton nga routine. Ay kung hindi kita maghimakas sa K-5, huwag kita bugas sa aton nga tagagbasan. Bugas sa atong tagagbasan. Well, mga K-5, kamusta kamutanan, no? Sa aton karon nga mga drivers, nag-suroy-suroy sa raya karon nga maugan-ugano, mauasaw-asaw na tiempo ka K-5. Sa mga biyahero, agbiyahera natin una, kara sa bahin, ita Kalibo to Katiklan, van drivers natin una, vice versa. Drivers naton van drivers man naton halin sa Kalibo Rojas ag daya karang Kalibo Iloilo o vice versa mga K-5 ag sa aton karang mga drivers na naka-tuned in sa aton karang programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Live kita ninyo mga batian. Aga syempre makitaan mga K-5 sa inyo karon nga tagsa-tagsa man. O ka mga Facebook pages. O kung ginatawag nanda karon nga Blue Up. Nasa Blue Up. Ay search yamang sa inyo karon nga tagsa-tagsa ka mga search bar. K-5 or live programs -K5 News Kalibo. I-like, i-follow, ag i-share do aton karang official Facebook page. K-5 News FM Kalibo 94.5. Ag sa inyo karon nga tagsa-tagsa ka mga radio dial. DYTJ K-5 News FM Kalibo 94.5.
1: El Castigador.
0: Well, mga K-5, alas 4:36 do aton karang oras. Ano ba nga aton karang mga nagapanguna karang tupiko aton karang pagatawaan ita nagakaigo nga dagan ag igtupangon ay raro aton yung mga nagapanguna nga headline. Aton nga headline aton karang top story mga K-5. O update sa Kalibo PNP. Padayon nung daya karang investigasyon sa pagpanakaw. May kapin sa 10,000 pesos na pambayad sa review ag boarding house sa Barangay Puok ya sa aton karon nga Banwat Kalibo. Bao mga K-5 higin katubsan git anaman nga bao takawan adaya karang nga buan it kwarta. Karo aton karon nga mga nagaboard una. Agro aton karon yung mga sigmanghod sa K-5 nga nagasuko itpatas sa raya karon nga pagpangabuhi. Aton doon yung istoryahan sa aton karon nga pag-ililibas.
2: lipon.
0: Oh, grabe mga K5, bangod gani. Oh, glass window, it's ang ka-building, iya sa aton karon nga banwat kalibo. Bahay pusa. Hindi karon matumod nya kabangdanan.
1: Castigador.
0: Ano ba ro daya karon nga nang rason sa K5? Ano ro motibo it naghimo it nasambitan karon nga pagpangpusa sa glass window? It's ang ka-building iya sa aton karon nga banwat kalibo mga K5. Abo ana nga nag minalit yung matanag, nagadusas yung mata. Med siguro kung hitawaan it nagakaigo karon nga pag-sample kandak K5 eh. Agud nga mamatdo, no? Matawaan bagat sang makasamit ba mga K5. Aton dun yung istoryahan sa aton karang pag-ililiba. Ito pagid naton nga tagapuang dun smakaron. O bomb threat sa Puok Integrated School. Padayon karang ginaimbestigahan. Ay bati ko to sa aton karang bahin. It kalibo PNP ka K5 bahay matsaid tun sa aton karang nga rako no sa Regional Anti Cybercrime Unit no sa Iloilo rong mga nagakaigo nga dokumento agod nga matumod kung sino rong daya karon nga sa likod. It daya kara nga pagpamagag no bomb threat ya K5 ay ko aton kara matandaan may nahasampulan yun ka to may nahatumod yun ay paganago undayon kamo kara base kong guhod-guhod yun dayon ag magpupangayo dayon siguro pasensya ay kaisog-isog gid nga K5 no iso gid sanda ay una sa social media abi nanda indi sanda matrace ka K5 aton dun nga suryahan sa aton karanga pag ililiba dugang pagin naton nga tahupang dos makaron barangay agsang guni ang kabataan election sa Nobyembre 2021 ay dayong tana mo suno sa aton karanga COMELEC Aklan matigayon yung gilang karagali aton karang election nga wakot. May una, aka K5 nga matsabok kung mumat-close pero nagamugo, King. May plano, siguro iba na nga magsakar. Ako na, sa kilaga ko gito. Ay, sige ang mga ko, na ikuuna ka to. Matsa, ginauag yan, agyan ka ang nana ka K5, no? Pero tag, matsa, pag-aabuton yung may election. Ay, matsa, nagmugo uman, mag-inkampo, duman kuno ka mo. Ay, pati ka, ka K5. Aton doon yung suryahan sa aton karang pag-ililiba. Dugang pagin naton nga taupang dos makaron sa guwa man it aton karang sa guwa it aton karang balita probinsya ka Kaifa sa aton karang balita nasyonal ro ICC o kon International Criminal Court nagpanindugan nga independent o nagpanindugan sanda nga independent ag uwa it ginaapinan matapos nga akusahan ni Vice President Sara Duterte nga tuta oh tuta nanday PBBM aga trillyanes
1: El Castigador.
0: Ay dudaya karon nga International Criminal Court ka K5 would you think nga ro International Criminal Court hay magpanig or mangin underdog nanday President Bongbong Marcos Agni Trillanes sa K5 aton dun yung suryahan sa aton karon nga pag-ililiba
1: El Castigador.
0: Ag mag-check man kita dugang kara nga mga balita o mag mga update magalin sa area of responsibility ni ka K5 Vilrose Kwan manaman do aton karon nga patrol navigator K5 Kenneth Lachica mo sa paglibot-libot iya sa aton karon nga banwat kalibo kamanaman sa pipila kada ka mga banwa iya sa aton karon nga bilog nga probinsya Itaclan balita ospital balita sa Kalibo Municipal Police Station ag sa tadahan nga Municipal Police Station iya sa aton nga bilog nga probinsya Itaclan oi sa mga gusto na magpabot itanda karon nga mensahe, shoutouts, greetings, anda karon nga hibubunot iya sa aton karon o reaction sa aton nga programa. Oo, pwedeng-pwede gid ka mo mga K5 mag paabot it inyo karon nya komentaryo aton or daya karon nya kun may istoryahan naton sa K5 inyo karon nya pa shout out or may mga gusto ka mga ipagreet ay pwedeng-pwede ha kay K5 pwedeng-pwede naton doon nya istoryahan. Alas 4:43 aton karang oras. Lipon! Aton na nang istoryahan rong daya karang update ta K5 no. Padayon kararong imbestigasyon sa pagpanaka.
2: Ah, grabe po.
0: Oh, grabe ay kapin sa 10,000 pesos kapang bayad sa review ag boarding house sa Barangay Puo.

0: to.
1: No, can you imagine mga ka-K5 na katubsan, no? Ay sad ka mo karon do daya kara nga mga fresh grad, no? Naton kara nga mga education graduates ka-K5. Haron yan nag-review sanda, nag para preparatory kumbaga, no? Nga nag-ano sanda mag-buo it pag-aabuton karon nga licensure examination for teachers. Tapos makara natigayon ta sanda nga matakawan di karoyon sa handa kara nga gina istaran nga boarding house ka K5. Ay suno sa daya karon nga baka biktima aga-aga mga K5 it Hulyo 28. Pagpati nanda di ka to umatake rong nasambitan kara nga culprit o daya kara nga nasambitan nga manakaw. Ay pambayad ananda to eh. Do 10,000 pesos pambayad nanda to sa pambayad akunta sa Raya karon nga review center. Agka man naman renta para sa anda karon nga ginaistaran nga boarding house. Gumumugat imo usoyon do 10,000 pesos karon ka K5 ay. Kagumumugat ana usoyon do daya karon nga kwarta ay do ginagamit karon may ginalaanan gali imaw. Sa Raya karang nga nagpanakaw ay wa git ana matkonsensya, no? Regardless kung ano the reasons behind sa natabo nga ra nga pagpanakaw ka K5, kung ano matauna, kung bukot imo, ay hindi mo ta na pagintrahan. Ay kung sa mga magugang pangani, ito kung bukon man at imo, ay iyo pagintrahe, ay base kung hiutdan kat alima. Ay suno abikara, nag-agit ana sa anda karon nga. Suno sa Raya kaunya biktima, sa istorya sa Daya karon nga. Pag-interview itaton ka niya K5 News team. Umagi, no? Umagi pat ana sa tunga itanda karon nga gina tugugan rung nasambitan karon nga suspect. Ag ginlimas git ana rung sugod itanda karon nga mga wallet. Apang inaiwan rung anda karon nga mga cellphone. So, buot hambagon do target itdaya karang manakaw kwarta gat ah, no? Kasi wa namat agin tabing ro mga device abi una eh. Ro daya kara nga mga cellphone. Hay do sang bilog sa mga biktima hay na mugaw-mugawan ta K5. Ag nakita na narong suspect nga patalikod yut ana nga naga guba. Ay makit-an mo man may masamay akon kay ina partner nga ano eh nga nakit-an tong photo. May CCTV or blurred na CCTV nga makitando sang kagagaki. Ano imaw sa akon nga pagtutan-aw? Hay ano imaw brusko mga K5. Sus ka brusko-brusko sa imong gawas ngaron manakaw ka. What kapas nga magtrabaho, hay? Kumbaga sa mga minagugang wa manat abilidad kung paano man na mag-usoy manat obra what diskarte ay do diskarte na ngane manakaw alin ka o sa mga manakaw una ay mayad kita kamo kara kung kung hiot dan do inyo karon yung mga alima ay kung hidakpan man ngane hay mag pakayuoy. Siyempre, ay makarama ka to, may kinahangan sa kwan. Bukod kat doon yung durason, abi ka K5. Eh. Kung ano taro yung ginubra, para matawaan mo kung ano ro kinahangan sa imong pamilya, abi. Ano ro ipakaon mo sa imong pamilya, halin sa tinakawan. Sa bukod matmanami, nga halin sa tinakawan, ipakaon mo sa imong pamilya. Ag to think mga ka K5, ang able pa, rung nasambitan ka ron nga, gayaki. No? Ano pa imaw? Kumbaga ay kumpleto ro ana karon nga mga gawas. Agkaya na pat ana magtrabaho. Sa aton nga

0: pag-assess sa daya karon nga screen grab it CCTV ka K5 na kung sa siin nakit-an rong ginaaligar no alleged suspect sa raya karon nga insidente pagpang sugod pagpanakaw sa sangka boarding house o nasa bahin karat barangay Pook. Ay after karon nga ni nandang after nga makapanagasa imaw sa raya karon nga kwarto or ginarentahan it daya karang mga babayi kara nga mga biktima ka K5 ay ginhana panganit suspect karang sudlon man rung sangka kagapit man nga bagay no apang napasyawan imaw nga buksan raya rung kumaga napasyawan imaw nga buksan na narong pertahan siguro imo kay tigog bukas kamayad siguro imo mag iyatamana kita sa konkreto man ang araw ay matsa abo-abo man na di karaya mayad kita anang abilidad at kung isang it imo ina sa man nakaroon nyo pagsugod-sugod mga K-5 ay kinita na anang ginausoy. Sa tag-iya man itdaya karon nyo boarding house mao pagat asanda. Bangod sa incidente nagbutang run itdaya karon nyo gate sa lugar ag nagamit makaron it double lock rong mga borders para sa seguridad. Daya rong sang bilog man katon ta K5 ba. Kita mismo mata as a tenant dapat hay maging vigilante man kita, no? I mean wa ako gabaso ha. Ka K5 sa raya karon nya mga victim kasi victim taron sanda. Pero ako nya ginatan-aw isa imo karon nya parte bilang ikaw nga isa lang ka alerto vigilante nga klase nga individual hay di mo tapag i-double check mo git aron permero imo karon nya ginaistara tan-awon mo kung basic may halipatan ka to ha saradhan nga bintana no may halipatan ka una nga wa mo tahalak do inyong pertahan no, may una panganit pa sa bilog karon may mga haaywan ka mong mga hanakasaksak sa sugod it inyong panimagay. Baga, mga nakasaksak karon do yun pagi doon sa bilog sa ginatunaan ita suno. Ay kung before kita maghalin sa aton karon nga panimagan. I-make sure gid naton sa K5 nga. I-make sure naton nga sarado ro bintana nakalak. Sarado ro pertahan nakalak. Sarado ro gate nakapadlak no kung imaw pa kung wa pataw gali matabo rong dahil karong insidente hindi pata kitag buta no ay kung bukon it gated ro inyo karon nga pagkabutang at least ay gin sigurado ninyo sa inyo karon nga parte mata inyong part nga aron ay sirado man man paghalin ko mana sirado man man ro akon man ang kwan ay paano ta man nakasugod ay tao man nga ni mana. Di karo yun yut adayon kung may mga forcible entry karon do mga manakaw hay anda git aron nga brinkahon ta K5 or anda karon nga iransak git ana kung may tuyo git asanda agsayod nanda una sa sugod ara man nga rang target ta man nga ra may kwarta man ra bagong withdraw man ra oh mga K5 di ba ga ay sayod mo doon so sa aton karon nga mga amigo ag amiga una aton nga tagpagamati hay siguro hay mangin mapandmatsag lang gid kita sa aton kaon nga palibot. Kaon gid ron it iba man nga kwan kung hindi katon man sa gihapon dun. Ba? I mean, wa kita ga blame sa aton nga kaugalingon ta K5 ba, pero at least kita man sa parte naton nga ginaubra naton do aton nga part bilang isang ka vigilante nga klase individual. Agod nga hindi matabo or hindi mapamarisan lumakarang klase it insidente. Ay do ibang ani nga to istorya na taka kung bahay ginaano kot amana ra akon man nga ginalak. Mama kay Kipa. Istorya na nga akon. Akon ang ani man nga to sir hay ginakwan kot amana to gina trangkahan. Ba trangkahan. Ang ginatrangkahan kot amana gina double lock ko kita ba na ron nagud di ba na hisugod-sugod. San man bangil-bangil kat amana muna. Bada, bailak. O, di ba mga K5? ay sa hindi abi naton makontrol do ano eh do ana it kung ano ro thinking no kumbaga thought process it manakaw ka K5 hindi natin alam yung thought process ng mga magnanakaw.
1: Grabe po.
0: It's either ikaw ro sakito na una para maka buo imaw itanang gusto nga ginatumod na nga mabuo. No? Ikaw ro mas sakiton ka na buo na na daya or mabuo na na tanan do imong mga gamit. Ay i-secure gid naton no atong gamit agud nya. Hindi un matabo it uman. Kaguoy man do aton karang mga nagapangabuhit anat patas para ang kunta man makatigbawas man kita mga K5 galing hay may una git ang nga hagapiton kahagong nga nga wa nagasukoy patas sa pagpangabuhit. Alas 4:55 ro aton karang oras sa aton karang pagbalik ka K5 mga report ni ka K5 Bill Rose Kuwari at iba pagid naton karon nga mga taupang doon sa aton doon nga iplastar pagkatapos yamang pipilang kapahanom dom kay listan bay.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makatakas, makabuti ka.
2: Checklist. Checklist number one. Hmm. Nga ah, mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body maka bato sa akon masakit nga akon sitrado kay wala activity nga akon chan nami ang autophagy ko nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3.
3: Mm-hmm. Ma D3 Bio ko Dok Sam kag hindi na ko mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala ya naga panubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang naga panubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin ka da sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL. Ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
4: Rico, D3 Bio pwede nga magamit instant energy. Mm. Ang aton nga tayo nga-produce sa sang ginatawag glycogen. No? Mm. Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No? MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tay. Hindi siya makuan mabuti.
3: Overwork.
4: Mm-hmm. O tungod nga siya nagpagwas ang glycogen. Kung damo ang glycogen at pila kadlaw maguba, mabankrupt. So D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store dyan lang.
3: Gina-store dyan lang. Oh. Mm-hmm.
4: Gina-maintain.
3: So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm-hmm. So, okay na, no?
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Mm. Pero kung D3 Bio, duha iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So si D3, makanto si mo active immunity. And your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malat-hulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw, maghimos na lang sila.
3: Uh-huh.
6: Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
3: Kay controlled ang infection.
6: This immunity, nagkakanto na mismo sa imo nga cellula. Daw barangay tanod.
4: Correct.
3: Daw controlled ang infection?
4: Controlled.
6: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang tong polis, kag magano.
3: Mag-record na lang.
4: Mag-record na lang.
3: Kag manghimos, ano?
6: Oh. Pero kung wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawag kaya polis.
3: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
6: Correct.
3: Biskan kampyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na cytokine storm.
6: Sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
3: Correct.
6: Lain ganyan kung may backup ka, may auxiliary ka, hindi iya matamaan
3: kung sa panahon
6: ang mga organic na mga soldado. So, di na nga passive na, tungod kay ara sa BCO, gin-imong, gin-inom.
3: Correct.
6: Nangin passive siya. Mm-hmm. Kaya kung di na ni mo inom mo, wala sang may matabo sa boy.
3: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 Bio.
6: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bio over sa mga plain nga D3. Mm-hmm. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. Mm-hmm. While D3 Bio, your immune system and your cellula. So, di ba kanami kung D3 Bio ka?
3: D3 Bio.
6: Amo na sir boy, D3 Bio nagigusubo. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
0: D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Across the land, across the seas, and across the nation. You

0: be fun.
1: Alright!
2: Kastigato!
3: Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalagat. Aton programa El Castigado.
2: El Castigado.
3: Sa gihapon,
0: Boy.
3: Ako si K5 Santos Alonso.
2: El Castigado.
3: Well mga K5, 1 minuto makataliwan no aton karang oras it alas 5 at aton karang pagbadayon sa makaron.
0: Grabe po.
3: Nakasayad ba kamo nga rong kagabanan nga dahilan it sore throats ug laryngitis herong viruses. Kagabanan nga nagabuhay ra itasta daywang adlaw na kung sa siinong mga nagapanguna nga sintomas herong pag-ubo, sipon ug pagkagaon. Kung sipon ug trangkaso wa man gid nagakinahanglan rong rekal nga tawo it antibiotics. Kung may bacterial infections gamang kapareha sa strep throat, ro nga require it daykon nga antibiotics. Rong larynx nga gaban nga na-expose sa oxygen ug irritants nga nagadagay at inflammation na hirong nagapanguna nga rason it oxidative stress nga kinahangan naton rong suplemento nga kapareho DTX500. Kung pinagkaiba kara sa ibang nga suplemento raya higinakabig it mga eksperto nga superior antioxidant magalin sa disugar sugarcane extracts nga nagaprotekta sa mga cells sa aton nga tutunlan magalin sa mga free radicals ang nagalimita it inflammatory reactions. Kung DTX500 ay isang ka anti-inflammatory, anti-mutagenic, anti-carcinogenic, rekan niya superfood supplement mga ka-K5. So, siyempre, rong dayakaw niya D3 Bio, a natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist. Gin-iba, ita klinika D3 Bio food supplement o kabaskog, it record niya cold press extra virgin coconut oil, at vitamin D3 sa sangka soft gel capsule. Kung daywang ka mga sangkap nga ra, at klinika D3 Bio, hinagaganap, it importante nga papel sa pagkontrol sa pagbaho, it selula, it cancer. Paglikaw sa angiogenesis, agbisan o pagbuo, it mga selula, it cancer. Kung klinika D3 Bio, ay bukon yamang, it manggaranon sa vitamina, it D3, panami man kararo ang absorption at mga vitamins magalin sa aton nga mga ginakaon. Rong fat soluble nga bitamina nga sambilog sa mga nagapanguna nga sangka. Kayrong kinahanglan para magproduce it GCMAF o sangka mabaskog nga klase nga proteina ang nagasuporta sa aton karon nga immune system kontra sa cancer. D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist. Power duo ron sanda ka K5 ba? It aton karang nga Mighty C, rong maski pabaskog nga alkaline vitamin C. Nakasayod ka mong rong aton karang nga utok, high sensitibo, kung kugang gitana kita sa vitamin C, bangod rong oxidation. Nga nagkatabo sa utok, high 10 times imaw kumpara sa ibang aparte at aton kagawasa. Kung kugang rong vitamin C sa aton nga gawas, madugaan raya it nagkaigo nga proteksyon kontra sa pagkasamad it mga nerve cells sa aton karon nga utok ka K5. Ag nababawasan man rong paghimo it happy hormones ag neurotransmitters rong alkaline nga vitamin C kaparehas it Mighty C rong may mabaho nga bulig ka. Ginaobra it Mighty C alkaline vitamin C kung saan kaimportante nga papel sa neurodevelopment na agi sa pag-impluensya sa neuronal differentiation agrong kabilugan na pag-develop it mga neurons ag myelin formation. Nga di ipabili naton nga healthy, sharp ag aktibo rong aton nga utok, mag Mighty C alkaline vitamin C na kita mga ka K5. Aga pungutan ako mo kung saan mo mabakaw, mabakaw rin mo sa tanan niya branches at Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ag iya sa aton karon nga Kalibo, no? Refenders Building, Osmania Avenue, Estancia, Kalibo, Aklan. Aga libre una rong check-up, wait bayad, usoy niya mang ninyo si Dr. Robert Impinado o kung si Ma'am Abby Impinado.
2: El Castigado!
3: Alas 5:05 na ro aton karang oras mga ka-K5. Mayroon na nga hapon gali kay Sir Eric Acutilar. Mayroon nga hapon, no? Ka-K5. Kaya sa mga naka-tuned in sa aton karon nga program, mayroon nga hapon. Before gali kita mag-ano, ha? Proceed sa aton karon nga mga pagkatalakayan sa K5. Dali ang gitana, mayroon nga hapon kay Ma'am Kimberly Naral. Mayroon nga hapon, pero may kami nag-asubyang ro ni Ma'am Naral, ha? Good afternoon, no? Aga, thank you so much, Ged, sa pare, kayo niya appreciation. Ag sa anak karon nga mother kay Auntie Nelfa Naran. Una sa rekaw niya bahin ita San Dimas sa Banwat Malina. Okay, kaday ano pagid kali kanday nung Mati. Kanday nung Elmer ag sino pa ngadto sa Bilog. Naron man sanda no taga mga taga Malina. So, may dahil niya hapon kinyo una ag happy listening ka K5.
0: Alright!
3: Sa itong pagbayadayon sa makaroon mga K5, no, eh, ano-ano yun naton? Update sa Raya karang bomb threat na K5, no? Iyan sa aton karon nga Banwa at Kalibo. Ay padayon lang nga ginaimbestigahan sa gihapon. Ito aton karang mga Raya karon nga otoridad na K5, no? Ay agud nga matumod kung sinorong sa likod it pagpamagag nga ra, no? Pagpamagag ka K5 bukod pagpamagag nga hangag-hangag nga pagpamagag ha? Bomb threat ka K5. Oh, waka mo kasayod kung ano ro kaya ka ra nga pag-aatubangon ni mga kaso if in case nga ikaw ay mapamatud-an na nag-bayolar sa Raya karon niya presidential decree number 1727.

0: Grabe po!
1: Ay, kabi eh, tak na, siguro mga nag-ano eh, around 7 or 8, no? Si Kalibo Mayor Jury Sucro, ginpakigbahin do post, kaka-K5, nga mahuhuli ka rin, no? Gin-screenshot na tong post from user it, daya karon nga Facebook user nga Kalibo Spotted. I gin-shared, my shared post do, daya nga Kalibo Spotted. I will try to just simplify mga kaka-K5 sa raya karon nga interface at Facebook. My post abe do Puok Integrated School about sa pagpasagamat sa aton karon yung otoridad agka man naman kay Kalibo Mayor Jury Sucro angot sa pagtao at mga metal detectors sa nasambitan karon nga eskwelahan. Now, kabi-e, it has come to Kalibo Mayor Jury Sucro's attention. Rong daya karang post, shared post. I gin share it daya nga username na is Kalibo Spotted. Gin share na narong post from July 2. It daya nga Puok Integrated School. Tapos may caption imaw. Hambay nana, madagama na ako gali it bomba.
2: El Castigato!
1: Ano roan ang ubot hambayon sa K5? Ay pilang beses yun aton doon gina istoryahan, pilang beses yun nga nungka never maghambay or mag kung nano una it bum joke ka K5. Bangod nga nito, bum joke is a crime and you will be facing charges ka K5 once nga ikaw hay mapamatud-an nga nagabayular sa presidential decree number 127 o 1727, no? Ay suno sa layi kara hasta et limang dagon do imo karon nga pagkakulong, no? Combined penalty, both imprisonment and fine at the discretion of the court. May kaso ka pa, magabayad ka pagid it daya karon nga multa. Ay gintawaan mo it daya karang kahadlok kakugmat rong publiko, istorbo sa publiko ag pagsayang, no? Pag-uyang it daya karon nga tiempo it aton nga Philippine National Police ag kamanaman do aton karang mga emergency responders.
2: El Castigado!
1: Ay wagid, no? Wagid nagbuhay. Wagid nagbuhay, ay, deactivate ka makara. Abi mo, wakakasayod nga may nasampulan na sa raya. Karon ko ato matandaan niya itong K5, ha? May nasampulan yun kara sa serye, sa likod at serye, it pagpang bam joke iya sa aton karon nga Banwat Kalibo. Ay makaron, as what I have heard mga ka-K5, and according to our trusted source, hay una yun sa raya karang RACO, no? Butang baon it RACO, hay Regional Anti-Cybercrime Unit ito sa Iloilo City. Ito tanan ro mga nagakaigo karon nga dokumento regardless if deleted na rong post ta K5. Hay ma-find out agi hapon itaton karon nga mga nasa daya karon nga anti-cybercrime. Aton karon nga mga intelligence ka K5.
0: Grabe.
1: So ikaw or ikaw nga nagapamati makaron, if you have plans, no, If you have plans to just make fun of it or just simply posting ka K5 itdaya karon yung mga social media posts related to a bomb threat or bomb joke una, ayaw yun pag padayo na. Ay base kung maguhod-guhod ka, tumangis ka sa aton karang mga otoridad.
2: El Castigador!
0: Grabe po!
1: Wa ka kasayod nga supposed to be may klase dapat makaray. No? Ay angot nga ni kara due to this incident na K5, ay siyempre yung sigida nag-action si Mayor Jory Sucro nga kaya karon nga mas suspende gagiro klase. No? Mas suspende gagiro klase ka K5. Makaroon ka nga adlaw. Baga, agud nga masiguro ro kagawasan it aton nga estudyante, aton nga staff, it eskwelahan, mga teachers una, ag gabi gundong daya karon nga komunidad.
2: El Castigador!
1: Ay pa mga K5, before natin padayunan da aton karon nga discussion, angot sa daya karon nga, kung ano ro pwede nimong pag-atubangon once nga nagapas nimo rong layi, angot sa daya karon nga pagpang-bomb threat mga K5. Buon anay naton dong report, magaling sa area of responsibility ni ka K5 Vilros, kung wala ay may anak karang ginrespondihan, exclusive no sa bahin karatangalan, angot sa raya ka nga sagakyan, no? Ka K5, ganag-overshoot. Wow, hay sa ganas patana sa bahin ka na tangala. Baho nga swerte, rong nabdos nga sakay, ay nakagawas ka K5. Aton nga pagasayuro, rong kaungdan it report, maghalin sa area of responsibility ni ka K5 Vilros Kual, kay di standby.
2: K5 News FM, live report.
1: Para sa kampiyon nga balita, K5 Vil, please come in.
3: Mabaho ko pa sila, Matt K5, Sand. It's a director nga driver nga 48 anos kay safe. O anak ka nga pamilya, no? Sakay, itry ka nga Fortuner na Toyota, K5 Sand, na nag-overshoot sa ganas. Sa bahin ka itataga sa tangalan, mga 2:30, no? O makakon nga hapon, nga kung siin yan ni K5 Sandro. O day ka nga sakay, hay Roana nga unga nga nabdos. Roana ka apo nga minor pa, K5 Sand, ag panugangan, ag ana nga misis. Nga kung siin na paadto sa daka ita direksyon, ita kalibo. Bangod nga ni rule schedule, no? K5 Sand, due date bagay pag-unga, ita na ka nga unga. Haya sa 11, August 11. So, early sanda, actually, nag-rent sanda ka, ita space iya sa kalibo. Agod nga na, syempre, taga-buka kayo, adi ka sa na K5 sand. So, syempre, hassle yun, matuod K5 sand, magbalik-balik. So, nag-rent lang sanda, agaw nga, naging timpranuhan. Agod nga, haumbaga ko tanan, do carga, itry ka nga, silakyan, nung naman doon, of course, yung mga rice cooker nga nilanda, dagaw tanan na K5 sand, kagamitan, aga, kagamit man mismo, ita, mangin na apong na nakon K5 Sandro, excited man mau bilang lolo no K5 Sandro. So maswerte nga guwas ka sanda wagid ita ben na angkon nga grabe sanda karang mga kagawasan K5 Sand. O nabdos ka nga syempre gindiretso insigida sa atong karang hospital, sang ka private hospital, iya sa atong karang kalibo no, agod nga ni nga mamonitor man kon K5 Sandro kay lalapit lang o ano ka ng due date K5 Sand. So importante nga ma-monitor after the accident no K5 Sandro. Kaya nasa yukan base man sa panaysayon it aton ka nga driver K5 Sandro nga syempre 30 years yun kunin mo nag-drive at first time ko deka kang natabo. First time nga na accident kay Mau aga mabaho ko ana ka nga pasagamat gid no sa Ginoo kaya wa it na aling gid kanda may bilang don sa mad ko anda kang sirakyan aga wa mas problema kay insurance man K5 San Rol kaya kason nga unay mo makakon sa aton nga tangalan TNP para ma-settle kaya aga base abi kana no sa anak kang panaysayon K5 San kaya maugan natabo kay maugan dagan, aga matanig sa dagan, aga wala bagan makalculate na kay bago do area ay may palikuon di karon aga sangagan di karon sa tangalan ni Rocky Five San. Abog na nga naga overshoot no kay bangod nga ni sa dagan aga siguro dun ay ningani accident prone area gid pila ka mga portion iya sa aton karang banwa ita tangalan K5 Sandro. Ag basika na tatlong beses may tatlong ka beses na paggulong abi pag baliskad no K5 Sandro unda karang sirakyan nga kun sinya liga kaya tutukaina sa aton karang area sa may ganas K5 Sandro. Aton nga pamatian ko aton karang pakikipag-angot sa 48 anyos nga driver K5 San.
1: Okay.
0: Mga K5, aton makakon nga pakipag-angutan do driver, itry ka nga sagakyan nga nag-overshoot sa ganas do si day ka nga driver sang ka 48 anyos 48 years old po yung driver natin po na sangkot sa itong aksidente. Sir, pwede po namin malaman kung paano po nangyari yung pag-overshoot nyo dun sa may palayan po kanina?
4: Ma'am, hindi ko talaga masabi na mabilis yung takbo kasi 'di ba galing kami ng Katiklan.
0: Oo.
4: Going to Calibo.
0: Uh-huh.
4: Pagdating diyan kasi sa may sabungan ng Tangalan, sa may Tagas.
0: Oo.
4: Kurbada na 'yon kaya talagang hindi ka tatakbo na mabilis diyan.
0: Oo.
4: So kasalukuyan may sabong ngayon, parang may derby o sabong lang.
0: Oo.
4: So maraming tao doon, marami pang ano. Hindi ko masabi kung human error o sa sasakyan.
0: Oo.
4: Kasi yung sa sasakyan may narinig lang ako na nag-ingay.
0: Okay.
4: O hanggang sa yung misis ko sumigaw na, sabi niya ano nang bakit ganon? Inapakan ko yung preno. Kasi yung na umuulan. Awa ng Diyos, wala kami nakasalubong. So hindi ko na makontrol yung manubila ng ano hanggang sa doon sa kaliwa, doon na nalaglag yung sasakyan. So mga tatlong gulong siguro yung sasakyan, mabuti doon sa sasakyan.
0: Oo.
4: Sa palayan.
0: Tatlong gulong.
4: Yung anak ko kasi na ano, Judith niya ngayon 11. Dadalhin ko sana sa Calibo para nagrenta ako ng kwarto doon para doon muna sila mag-stay ng ano. Uh-oh. Ihatid namin sana ng asawa ko.
0: Isla pa, Bukakay pa, malayo.
4: Okay. So, wala, hindi talaga maiwasan. Parang ano, ano yan, kasama sa buhay yata yan.
0: Accident yan eh.
4: Oo, walang may gusto niyan eh.
0: Mm-mm.
4: Oo.
0: May ano po ba sir, may possible na dahil din sa maulan, madulas yung kalsada?
4: Hindi natin masabi, pero sabi ng mga ano, marami na daw na didisgrasya dyan, madulas daw eh. Pero hindi naman mabilis yung ano, takbo ko. O sabi ko nga dito sa police station kung mayroon ba silang CCTV diyan sa
0: area.
4: Kasi may nakasunod sa akin sa likod na puti na van, tapos mayroon din akong sinusundan na puti na van.
0: Okay.
4: Mayroon daw yata parang sa barangay. Saan banda ba yung barangay? Sa gilid ba ng kalsada?
0: Okay. Sir, ilan kayong sakay nitong sasakyan, sir?
4: Toyota Fortuner.
0: Okay, ilan po kayo dun sa loob?
4: Ako ang driver, tapos yung asawa ko sa unahan, tapos yung anak ko at saka yung manugang ko sa sikanset sila at saka yung apo ko na 3 years old.
0: Okay, so ilan po kayo lahat?
4: Lima.
0: Lima po sakay ng Fortuner na ito.
4: Opo.
0: Okay, kumusta naman? Kasi thank God, no? Walang nangyaring kagrabe sa inyong magpamilya sa matapos mangyaring aksidente. Saka paano kayo naka-pull out? Kasi nasa ano, gitna ka na kayo eh. At saka baliktad talaga yung sasakyan, sir.
4: Yun nga po eh. Kasi habang pagulong-gulong kami doon sa may palayan, yun nga, hindi maiwasan, naisip ko, sabi ko, ubos na tong pamilya ko. Pero awa ng Diyos, wala naman maski galos sa kanila, wala. Pero yung anak ko na buntis, pagdating kanina ng rescue, tsaka yung ambulance, para sinecure nila, dinala nila doon sa Kalibo para kasi ano na eh, malaki na yun dyan eh. Yun nga, kabuanan eh. Okay naman siya.
0: Okay naman siya.
4: Uh-oh.
0: Wala pong na unconscious, nahilo sa inyo, nawala ng malay.
4: Wala naman, wala naman. Opo.
0: Okay. Tapos may, na-mention, may senior po kayong kasama?
4: Wala po.
0: Wala po. Bali, buntis lang, tsaka may apo ka in that time na kasama din. Sir, asan po yung iba mo yung ano, kayo lang po dito sa PNP?
4: Opo. Tapos doon na sila sa Kalibo. Sinama sila ng ano. Tumawag ako kanina sa kanila nandun sa Singab. Para pinacheck ko yung ano. Anak ko na buntis.
0: Okay. Sir, na-mention nyo kanina po yung nasabi mong may narinig kang ingay or something sa sasakyan mo na possible nagkaroon ng malfunction. Bago po ba kayo na umalis dun sa isla ng Boracay sa Katiklan? Kamusta po yung sitwasyon nitong sasakyan bago magbiyahe?
4: Okay naman ma'am, kasi yung sasakyan bago eh.
0: Okay, oo.
4: Oh, bago pa lang po yung Fortuner na yun.
0: Okay, so ngayon andito kayo sa Kalibo, sa Tangalan PNP para isettle po ito kasi ano, self-accident lang naman eh.
4: Opo, para kung kakailangan din sa insurance, kailangan yung police report.
0: Kamusta po yung ano, yung mga kagamitan nyo? O, kompleto naman po, nakikover po lahat?
4: Okay naman, nandito lahat. Ito nga po, dala-dala ko yung mga gamit siya na ng ano eh.
0: Sa apo nyo rin.
4: Opo, pati rice cooker, dala nila. Doon siya ano.
0: Okay. Anong oras po kayo ano umalis doon sa Malay?
4: Mga 1:30 na.
0: 1:30, and mga estimate po natin anong oras nangyari yung aksidente po?
4: Kasi umuulan-ulan ma'am, hindi mabilis yung ano ko, takbo namin. Pero palagay ko yung ang nasa police report, yung sa nangyari yun, mga 2:40 ng hapon.
0: Okay, 2:40 na. So, sa ngayon, safe naman na yung magpamilya mo doon sa Kalibo na. Saka ikaw na lang for insurance, no? Kasi possible, mayroong napansin din natin kanina yung ano, yung sasakyan, sira po yung harapan, saka yung nagkagulo na doon sa loob.
4: Opo. Kasi kanina, yung bago kami malis, yung gusto ng pulis, tanggalin lahat yung mga gamit doon. Okay naman po, wala namang ano.
0: How to po, sabi po ng Barangay Tano doon kanina, may cellphone pa doon, may gamit pa po, baka hindi na-recover sa sasakyan?
4: May isang cellphone kanina, sabi ko wala, pero tinawagan ko kanina yung anak ko, nandito daw sa bag niya.
0: Okay, so clear naman na doon, wala nang gamit na valuable things po na naiwan?
4: Opo, opo.
0: Okay, so siguro sir, wala naman akong nakalimutang itanong sir, mahalaga dito, is safe po kayong lahat. Wala naman po kayong mayroon lang na galos konti, siguro sa ano din, pagbasag ng windshield na pagtumba.
4: Sa paglabas ko ito.
0: Paglabas din.
4: Ganun nga po, salamat sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi walang nangyari sa amin.
0: Okay.
4: Kasi yung sa nangyari na yun, siguro kung 10 taon pa yung ititira namin sa mundo na to, wala na kami. So, awa ng Diyos. Okay naman po, ligtas.
0: First time po nangyari to sa inyo, sir, aksidente?
4: Opo, mga ano na ako, lampas 30 na, 30 years na ako driver, pero ngayon lang nakaranas ng ganitong ano.
0: Sir, bali, taga-Malay po talaga kayo yung residente po, sir?
4: Taga-Malay. Muslim ako ma'am, taga Marawi, pero since 2001 nasa Boracay na ako hanggang ngayon.
0: Okay po, sige po. Sir, maraming salamat po sa time po na binigay niyo sa K5 News FM para po mabigyan din ng mga information yung mga manunod kasi nakita din nila sa live kanina. Sir, thank you so much po.
4: Maraming salamat din po.
3: So, ito no, K5, Sandro, ang nagkarang pagpahayag, ita driver niya ka, ita Fortuner K5, Sand. So, importante matulog ka ka, ay safe. So, nagkarang magpamilya, K5, Sandro, at imo lang do ga-appear ito, of course, imo do driver sa atin nga tangalan PNP na agod nga maayos do blotter report, K5, Sand, police report, agod nga meron sa pag pa-insured or makabono kay ano gina process kaya pro insurance it ananga salakyan
1: K5 sa inyo nga pag adto ito kay ina saraya karon nga area if nakita ni Muro Rukalsada, mauno ro sitwasyon it Karsada kay Febil?
3: Malasa kay Five Sand. Aga Dukarsada diri ano matay? Like lang ano baga tatlong bala kay Five. Mm. Dikaron sa natabuan na pero I don't know nika to sanang ginamin nga sa unahan itsabungan kay Five Sand kay may ano kurbata ba si kana. Aga bis matangaman nga ni sa aton nga kapulisan ay dudagan gid matadi karon ay ano baga prone gid sa aksidente kay Five Sand kay
1: ano karon do mayad ba kay Five Bill hay kung abuot agaling na tabo di karo yun eh. May accident prone area ginakambig imaw nga accident prone area suno sa atin yung mga otoridad.
3: Din do anda kakakainan nga pagbahaya kay Five Sand pero sa aton matanga ay nang paggather sa mga bystander aton karang na interview man ro barangay Tanod nga man gid ita natatabo di kata. I don't know lang kung alin dumatod kay Five Sand pero as observed natin sa area kung sa ingid natabo kung may karang aksidente kuwang imo sa signage mga warning signs kay Five Sand so kasi doon yung pwede nga ano natin nabutangan it mga warning signs kung ginakabig nga accident prone area di karon kay Five Sand ro.
1: Okay.
3: So makakon sa area pa wa pa nag pull out ko kunday ka nga sa Gakyan K5 San. So, ito na nung i-update at importante safe sa na K5 San. Dumadugang natin nga report na balik ka lang natin K5 San ro sa ating gram pagbalik.
2: El Castigado!
1: Abogin nga salamat kay ka-K5 Bill Rusqual para sa nakaroon niya kampiyon niya balita. Balikan natin mga K5 ba? Arong daya karon nga natabo nga aksidente sa bahin kara ita tangalan. Kaya aton doon nga tawaan it nagkaigo karon niya komentaryo ka K5. Pagkatapos gamang, ita pipilang kapahanumdom kay listan bay.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa halik nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing inulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payo ng panimisis ng Dave Trebayo, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika! Mataas pala ang imo blood sugar! DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang kapanupo! Kagakontrolar sa imo blood sugar! DTX 500! Asal rika! Epic! Tibo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kagamargoso! Duhaka compounds! Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar! DTX 500! Nagatinlo sa ang imo magkagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud marikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sa mata bangod sa diabetes. Proteksyon ni ang imo mata. DTX 500 kana ano pang ginahulat yun? Mag-

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko VTC alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa kon paminsan.
0: VTC, mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Exam Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5

0: Grabe po.
1: Balik kita mga K5 sa ton nga pagpangalagad. Atong programa El Castigador. Sa gihapon, ako rin yung anchorman. Ako, si K5. Sando sa lasa.
2: El Castigador.
0: Grabe po.
1: Well, mga K5, alas 5:38 na araw aton karang oras. Before naton i-check si K5 Villarol Squal sa anak karon niya pag panumbalik mga K5. Pero natabo sa bahin kara it tagas tangalan. Suno nga ni kaina no, sa report, tay kugang sa mga warning device. No? Kugang sa warning device. Kugang, no? Doon gilat aron matabo man doon, matuod, no? Sa aton karang mga daganon. Kung kugang ro mga warning device ro pagbutang itdaya karon nga dagan simentado man matuod pero may uka-uka. Ag uwa namin tinar it mayadro dagan. After abi di, after a bit daya karon nya project abi ka K5 no. After project itaton karon nya DPWH ay one nyo tadayon. Ay kung may hikabi ko taabi ay wa uta. Oh, kung may hikabi ko taabi kita ngarahay. Ano tada yun? Kumbaga ay bahala na kung matapos, matama na ra or hindi. So mga daga noon, una, sa may bahin ka ra, ita makato ka K5. Iya Curly, nag Sara Discaya. Daya karon nga na imbolbar sa flood control scandal. Ay doaton ka nga probinsya it Aklan sa K5 no ay ano kita ra eh kumbaga ay manami ta kunta ra ay syempre ginaadto-adtonan kita it daya karon nga mga ibang nasyon manami matakuntay aton karang dagan una. Oh my god, this is Philippines, oh, di ba? Philippines utama na ra matsawat amana imaw naka tagumpaaw sa ginatawag nanda karang developed country or developing country. Kita abing Philippines mga K5, developing country pagkat nakita. We are still chasing sa raya karon nga mga developed country ka K5. So kung matuod, kung iwait nagapangurakot, iwait daya karon nga nagapangurap, di manami kung taro aton niya pagpangabuhi. Matawahay kung ta. Kung wa nag-aadto sa busa naton, do daya karon niya kwarta nga nakatagana para sa daya karon nga manami nga infrastruktura, no? Manami karang dagan, manami nga mga tulay, bukon it daya karon nga substandard. It would at least, no, somehow ka K5 ay makalesen sa mga nagakatabo nga sa mga daganon naton kung kugang gali una sa raya karon nga mga warning device di karon ano pa hugaton naton di karon may mamatay pa una ha, sa mga disgrasya nga ron una hugaton pa naton nga may mapatay pa gid saka naton aksyonan guman.
2: El Castigador.
1: Iyang kita abis sa aton karang nasyong Pilipinas sa K5 ay kung uwa pa matabo rosang ka insidente or kung uwa pa it may matabo hay wa pa it nag-action ha saka dayon ma-action kung may matabo gon kasi atong utok nag-adto karas dapa-dapa.
3: Ako paruga oy ako parumagain ako paruga oy ako parumagain.
1: Diba? Naka K5? kagaoy ta matuod mag kuan iya sa aton kirang nasyong Pilipinas paulit-ulit na ta. It's the same old stories ka K5, no? Pauman-uman na ginakomiter. At aton karon nga mga kaya karon nga mga kontratista. Ag aton karon nga mga politiko aka K5.
0: Grabe po.
1: Ah, syempre di man aton masaga ro aton syempre di naton masaga ro ibang tawo karon kung may mga makaruyon ka K5 kabagaya sa mga aksidente, di ba? Ay it's beyond our control. Pero kung manami ro dagan bukon siguro madanlog ro dagan ay ginugan ngani, ay ginkiskis siguro man na dapat una dudaya karon nga gumot kung magumoton dudagan. Imbutangan it warning device ni Karuyo. May una nga slowdown because the slowdown because it's curve line mga makaron.
0: Ah, grabe.
1: Mga makaron abi mga K5 may mga tutan-awon do mga nagabiyahe. Siyempre kung baguhanon iya pas karon nag bakasyon bag-ot ana iya sa aton nga sa probinsya at Aklan. Tapos may mga makaron tagali mga pakurbadang may snake road may pakurbadang nga klasit dagan ta K5 di ba ga ay malikawan ta kunta rodaya kaunya aksidente sa daganon kung may mga ginabasa sa dadikaroyon nga mga warning device.

0: Halos 5:45 ro aton nga oras ka K5. No? Naton si ka K5 Bill Rose Kawan. Sana karon nya pag panumbalik sa iba pag idnana nga mga police report, no? K5 Bill sa kampyon nga balita kay distance.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sa line number 2, K5 Bill, sa imong pagpanumbalik, please kami.
2: K5 Asan, para sa atong mga dugang no, nga reports, police reports, mga nag-gather nato no, sa atong mga kalibo PNP, K5 Asan. Padayon pa sa makaroon nga ginaimbestigahan at atong karang kapulisan, muday karang ginaaligar nga ginagapog no, kay base sa nakakita, nakatupang, huwag kainat agahon mga alas 6, K5 Asan, marabati kay mauita paggagapog baga sa daykarang bintana o glass window kay Five Sand inasa may bahin kaka ita J Magno kay Five Sand o iya sa may bahin ipublasyon no kung siin nga ni o daykarang second floor imoka ana ita daykarang commercial building na kung siin do parte ita bintana kaka glass window kay Five Sand ay ano kita pusa actually una do mga ano baga, nag turn into pieces kung ano do ana kaka nga glass kay Five Sand matapos nga mapusa kaina ita agahon aga sadly abi makaron wa pagid abi ita bit CCTV do area may ito sa may unahan no base sa atong kakang kapulisan pero hindi gid ma bot sentro baga sa kaya kang building rason nga hindi pa makakon masayuran kung paalin na basag kung dahil ka kang glass window K5 Sand kay ito pati si Babaw second floor K5 Sand aga paalin no kay kung matanaw naton ay may hard object na posibleng nga tumama di ka to aga napusa so doon pa kung ginaimbestigahan it aton karang kapulisan K5 Sand sa dahil karang natabo nga pagkabasag ita glass window K5 Sand it siyang ka commercial aga residential building kaya nung aga nakalocated ra sa may bahin ni corner Pastrana Street at J. Magno Street sa poblasyon kalibo K5 Sandro kaya based sa mga kaiting baga nga mga may baka kalikatan sa unahan nga kung siya nakabati sanda ita mabaskog na paggapog K5 Sand so hindi pagid makakunambal matumod gid kung ginagapog right kung sinong tao K5 Sand kung dahil karang portion ita bintana sa second floor ita right lang nasambit na residential building K5
0: Sand. Madyan ni K5 Bill, wabat at natamaan. Una sa raya, karon niya pag panggapog. Abi, kung nanong bagay, di karon dugin gapog. Abi, sa raya, karang glass window or raya karon niya sa gaming, no? Sa raya karon sa bitan niya building.
2: Wa mataman ay based sa atong kaina karang pag-istorya sa investigador at pag-visit man sa area K5 Sand ay wa matay a bit na ano to matudno may titasin may tabot sa sugod aga naigo K5 Sand wa mata negative mata aga doy na doon gin pa record sa atong nga kalibo PNP agud nga maimbestigahan no itatong sa kapulisan na kung di karang natabo K5 Sand so recorded ra aga nakatagana no kung di karang pag follow up investigation pa ni daton nga otoridad K5 Sandro try ka nasambit nga incident e kay based sa blotter hiwa manita nakita ito at na recover baga nga be evidence so aton karang kapulisan nga be may bato to nakitaan o kunano nga hard object K5 Sandro so kangawa-ngawa paalin na basag kung dahil karang nasambit ang sa gaming no inasa dai kakang nasambit nga building K5 Sandro samtang dugang paginaton nga report K5 Sand gina sugid man no sang ka lolo K5 Sandro senior citizen ko nagangkon ita nina last po sa kilay na matapos nga ginasugid ginaligar K5 Sand nga ginabako sa sang ka bilyaran magapit yan sa aton kang sang ka inuman no sa bayan kra ita I think J. Magno, mandiga ko ng K5 Sand, sa Banawa, ito kalibo. Nga, so may bento kanza, actually, no, kung dahil ka nga, bar, K5 Sand, bento kanza, or

0: Gumbong da, ano gid man no. Kay labi kay person dai magsusakop pay mali kato aga sa pag tungkara nga pag usisa no nga maswerte nga gin-refer mataman sa outpatient department o dai kaka nga lolo matapos nga ni nga actually imo man daw nagano nag pa-record no 4 a.m. nag-add ko kun dai kaka nga lolo sa aton kaka nga kalibog PNP. Agod nga ni nga ipa-record kung di ka nasambit nga insidente. Aga dumayad ka may witness mataman yung mga tricycle driver daywa kung nga ginasugid ah, nga nagbako sa aton nga biktima K5-san. So may una man doon ka nga CCTV aton nga sayo ko no, aton doon nga i-follow up sa aton nga otoridad kung kumusta ko anda ka kang pag pagimo ito back-tracking sa pang-possible nga mga naka-installed nga CCTV K5-san doon makitaan. Amat din patos kita na daw lolo nga ka K5-san, dahil doon sa ga, ita lolo nga ka, manita, anda bagang haubra kong pagbako sa aton nga nga biktima nga maswerte, wa man gid napukuhan, no? Pero sa nga gan nga nagpabako kating, nagpanakit kating ita sa katawo, K5-san, kuwa man lang manitrisun. So, follow-up investigation pagyapon, ita aton ka nga kalibo PNP, kung dahil ka nga nasambit yung insidente, ag-recorded ka sa aton kang kalibo municipal police station K5 sa Andro. So for now, ano man pag-check sa pipila ka mga municipal police station, makakaroon nga pang okasyon na wapa man gidi sa mga any report ng incident nga mga na-record K5 sa Andro sa nakang area of responsibility. With K5, Kenneth Lachica, ako man si K5 Villarreal Squall para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, at galingawan sa kalibo K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Abogin ni salamat sa kampiyon ng mga report ni K5 Vilros Kual. Ibahan ro aton karon nga patrol navigator K5 Kenneth Lachica.
1: El Castigador.
2: Alas 5:52 ro aton nga oras sa K5. Aga sa aton nga pagpadance makaron.
3: All right.
2: Before na akon malipatan, no? Happy birthday gali anay sa akon karang pinalangga ng igmanghod.
3: Grabe po.
2: Oh, grabe ron ay naga-celebrate imaw itana karon nga birthday. Pero akon karang igmanghod. Oh, happy birthday kay Mr. Shaolin Salazar. Oh, pabalik wa o na uman kararo sang kakahon. Pabalik wa o na uman kararo sang kakahon. Kumbay ba? Kumbay idog balik wa. So, happy birthday, no? Sa tanan yung mga naga-birthday, sa makaroon karang katapusan, ita bugan, ita hulyo, mga ka-K5. Maya dyang yawas, permikin nyo tanan. Kaya syempre, padayon kita sa aton karon nga pag pangabuhi, mga ka-K5.
1: El Castigato!
2: May da po na anay kay Uncle Mike, kay Auntie Rizle, sa Nicole Store, sa bahin ka Rait Marian High. May dahil niya hapon, kinyo una, happy listening lang, Ged. Aga...
3: grabe po!
2: Aga abo-abo kini salamat sa inyo karon nga pag tambong sa aton karon nga programa. Oy, med ayad nga hapon man una sa aton nga mga amigo ug amiga na sa bahin kara it. Libakaw no. Sa mga Zabaleros, Zapoes, Reprado, Ili. Mga Ili family, no? Villanueva. May dahil niya hapon kinyo na mga K5. Kaday ng Minaw, kaday ng Oteo na sa mga Zamenyo family, sa Kunsaran, Ipit, dahil karon nga mga Masagnay, Zonio, Esco. O may dahil niya hapon kinyo na mga K5. Mag sa sityo mamayang sapa, no? Sa Nemis, sa Zumil, family, Saragosa, dahil karang Hervasio, no? Kandila Nancy. Pag sa bahin ka rait, kanday ano, kanday Uncle Agner at kanday Auntie Janice Gali. May daayin nga hapon kinyo mga kakita.
1: El Castigato!
2: Nagsa akon una ang pinalangga mahan niya ginikanan, no? Pinamati, oy. Law ko sanda. Kay Mr. Danilo, pag Jocelyn. Salazar. O, maidaan niya hapon, ag-happy pagpamati gid kinyo.
1: El Castigato!
2: Huwag kita at oras, mga K5, sa aton karang pag-ililiba. Sa aton karon yung mga topiko nga uwa na haabot makaroon ka K5. Aton lang doon niya iga... Talakay man sa gihapon, sa aton karang pipila ka mga news and public affairs program. Yayamang ron sa aton karang K5 News FM Kalibo 94.5. Sa nga bilong nga pwersa at K5 News FM Kalibo, sa aton nga nangin partner sa technical side, broadcast engineer K5 JR Onaya. Sa aton nga nangin partner sa field, K5 Vil Rose Kual, K5 Kenneth Lachica. Sa aton nga station manager kay Ma'am Gloria Villas Manyo. Sa aton nga CEO kay Dr. Ramil Itang Uy. Ako maandro inyo nga nangin kastigador.
1: El Kastigador!
2: Ako, si K5 Sando Salazar. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa bilog ng Binche Taklan, K5 News FM.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw ka pila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
6: Storyanta karon, ano bala ining alcohol related liver disease. Matuod giman bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upunta sila ako ng diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon nga CEO, Dr. Ramil. Permita diri ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Hindi ka gidya mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
7: Hindi tani na matambo, Sir GP, kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong ka blagulay, pala kaong ka prutas, pala inom ka DTX 500 jag may DC, wala mo mana ang ginabusohan. Ang kapisan si Muatay sa pagtinlo sa toxin. Da pareho lang na, Sir GP, sang janitor ang aton atay. Si antig silig, si antig hugas, si antig paninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iyan natanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor na wala unta trabaho?
8: Kapuyon.
7: Labi na akong permiatubang mga ano, mga higo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Siyempre, dara ginapakadto. Guba, ginom atay. Muna ka-importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinaka-busy nga organ sa imo lawas.
6: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan. Kaya na siya tanan mo na sala niya.
1: Nagapalandurong pala ang imo panulukan. Magandingin pala ang imo nga uhas. Masami nagkapangihit. Masami ginauhas. Si Mighty

0: religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C. Pero ano bala ang alcohol-related liver disease or ARLD, Dr. Mil?
1: Simple lang sabat sina Sir GP. Botsilingon, guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ARLD, botsilingon, severely damaged na sang alcohol. Nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ARLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon guba ng atay mo, Sir GP, kabalo na ka kung anong padulungan mo. Ang managani nga, dapat adlaw-adlaw kagid inom sang DTX 500 kag Mighty C. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo.
0: Oh,
1: tapos ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas.
0: Oh.
1: Sige inom DTX 500, sige inom Mighty C. Kung hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok ng tiil, ang tiyan, tapos may confusion ng katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo kay wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C.
0: Pero may pag-asa pa. Inom ka DTX 500 kag Mighty C because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay ay suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala pa guba ang atay mo.
1: Probably Sir JP may guba na na. Hindi pa galing amo na kalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imatay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulat ta Sir JP. Subong pa lang inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Amo na ka importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag Mighty C nga grabe niya amligan ang imatay.
2: My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DDX 500! DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News sa FAM Kalibo, alas 6:02.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Every newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. D3 Bio Evening Newscast. Yung istasyon K5 News FM.
3: Headline sa atong balita lokal, sa Gakyan nag-overshoot ag dumiretso sa kaganasan sa Banuatang Anan.
4: Dugang headlines balitang lokal, bomb threat sa Pook Integrated School, padayon pa nga ginaimbestigahan.
3: Headline sa atong balita nasyonal, Senador Legarda ag Congressman Leviste pag-atubang sa paunang investigasyon it plunder aggravated cases.
4: Dugang headlines balitang nasyonal.

0: Bong reveal yag insultan nga makapiansa sa kasong malversation.
1: Headline sa aton nga balita international, Myanmar nagapangatubang gihapon sa krisis. 5 dagon rong nagkaliwan matapos kararong kudita.
0: Dugang headlines balitang international. Spain nag

0: Welcome mga K-5 sa atong kirang pagpangalaga, the D3 Bayo Evening Newscast of Friday Edition. Bicha 31 kita sa bugan ni Tulio Dagon 2026. Ginatod gato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio ag Mighty C, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamins. Live, magaling sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kamiro inyo nga mga newscasters, ako sa K5 Gloria Villas Manyo.
1: Aga kuman si K5 Sandro Salazar.
2: D3 Bio Evening Newscast!
0: Sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga K5 sa aton yung balitang lokal.
2: Balitang
3: lokal.
0: Sangka sa akyan rong nag-overshoot ag dumiretso sa kayanasan sa Barangay Tagas sa Tangalan Aklan kay ina nga hapon. Insigida matang nag-responde rong Tangalan Municipal Police Station ag MDRMO Tangalan agud mabuligan rong sakay kara. Base sa initial impormasyon nga nabuog ita K5 News FM Kalibo, ginasugid nga nagadali rong driver at nasambit ng sakyan bangod nga mag-aungagon rong unga kara. Sa makaroon ay padayon parong investigasyon at mga otoridad sa dahilan ng aksidente samtang gidagagon sa ospital arong mga sakay at nasambit nga sakyan.
2: Balitang
3: lokal.
1: Dugan ng detalye sa itong balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Padayon investigasyon at kapulisan agud niya matumod sa likod at bomb threat sa Pook Integrated School. Suno kay punong barangay Lude Pino si Hagis Handang nag-agto sa eskwelahan kay iba ng mga barangay tanod matapos makabatot impormasyon. Angot sa pagag na baton kung sa siin nagalibot man sa Igon Sanda sa lugar, roong mga kapulisan para masiguro rong safety. Nag-agatrya sa sangka Facebook shared post at user nga Kalibo Spotted. Nga magada sa Igon at bomba bangod sa metal detector nga donasyon sa eskwelahan. Pagod kira suspendido makaroon ng klase sa tanan nga level at Pook Integrated School, makaroon nga adlaw bilang parte itapagdahan.
2: Balitang
3: lokal!
0: Sapiak man kira nga bahin sa dugang detalye naton sa balita lokal. Nagapadayon ng investigasyon at Kalibo PNP sa pagpanakawit kapin sa 10,000 pesos nga cash sa sangka boarding house sa Barangay Puo Kalibo kainang aga-aga. Rong kwarta, ay ginapanigiyahan at apat nga lit reviewers maghalin sa ibahay ag nakatigada kunta sa andang review ag renta. Sunod sa mga biktima na boy at suspect, rong sugod at andang wallet samtang sanday nagkakatugog pero ginaiwanan rong anda karang mga cellphone. Nagapadayon pa rong investigasyon at mga polis agud matumod kung sino rong suspect.
2: Balitang
3: lokal.
1: Katapusan nga detalye sa itong balitang lokal.
2: Balitang
3: lokal.
1: Ang padayon rong barangay ag sanggudi ang kabataan elections o kon BSK sa Nobyembre 2026. Sunod sa Commissions on Election o kon COMELEC Aklan. Sunod kay COMELEC Aklan Election Officer Crispin Raymond Gerardo. Nakabase sa layir o paghiwat at BSK sa Nobyembre 2. Nasun nga hindi pwede magbabilin sa pwesto o mga opisyal at barangay ag SK Gampa sa gintaganang termino. Dugang pa nga bag-o nga layigamang sigurong pwede makapostpone sa eleksyon ag makaroon haywa pa itgin pagawa nga layi, angot ka na.
2: Balitang
3: National!
0: Alas 6:07 aton nga oras, ginatudgato ni DTX Coffee Mix, The Healthy Coffee, nakakapikagon, nakadetox ka pa.
2: Balitang
3: National!
0: Ginpahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga magapasakarong Office of the Ombudsman at kasong plunder aggraft para sa preliminary investigation kontra kanday Batangas Representative Leandro Liviste ag Senador Loren Ligarda angot at mga solar firm ni Liviste. Unagon niya kinansila Department of Energy rong pilang kontrata at Solar Philippines ag nagtaoy 24 billion pesos nga multa bangod sigon sa wapa pagpapatuman it kumpanya it maging pangakong proyekto sa gintagana nga tiyempo. Depensa mataan ni Liviste, nalisda nung adang maproyekto bangod sigon sa mga challenges sa mga negosyo sa nasyon ag ginambang nga way mao it ginbayular nga layi.
2: Balitang
3: National! Balitang
2: National!
1: Dugang detalye sa itong balitang nasyonal. Ginahatod ka itong D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial special.
2: D3 Bio, ending business!
1: Ginsugtan at Sandigan Bayan 3rd Division ng makapiansa si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Angot at kasong malversation na may kaangtanan sigon sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. So nasa korte, temporary imaw nga makaangkon

0: Hiwaan matapos makapiansa at 1 million cash bond. Samtagin basura matarong petisyon para sa piansa at anang kaparehong akusado. Magapadayon ng hearing sa kaso sa Agosto
1: 4.
2: Alas 6:09 sa atong balita international, 5 dagon matapos rong military coup sa Myanmar. Abo sa mga nagasukoy sa pagpamuno it militar ang amat-amat yon nga nadugaan it pag-asa nga maangkon rong ginahandom nga demokrasya. Libo-libo rong tumakas paagdo sa May Sot sa Thailand kay bahan rong mga dating nagprotesta ag nagsukoy sa armadong soldado agud makalikaw sa hiring it hunta. Maabo sa mga raya rong uwa it legal nga dokumento ag nagapabilin nga nagapanago agud hindi maresto o madeport. Samtang mas nagbaskog man ang pwersa ni General Min Ayong Laing, matapos imaw makabaton at suporta maghalin sa China, ag magpatigayon at eleksyon, nga uwa man gin paintraha, rong nagapangunang oposisyon.
1: Balita International.
0: Dugangatalya sa tunya balitang international. Inatod katon it mighty C, rong mas gin pabaskog ng alkaline vitamin C.
1: Balita International.
0: Nagpadagarong Spain it mga soldado sa syudad it Shota matapos nga pagsuod it record nga linibo ka mga migrante magaling sa Morocco pinaagi it pagingangoy sa dagat. So sa mga otoridad hindi magnaba sa 15 ka tawo nang namatay samtang ginahana nga makaabot sa Spanish enclave. Mahod sa golpe nga pag-inabot it migrante na lisdan ng mga lokal nga opisyal nga kontrolon rong nasambitan kara nga sitwasyon. Ginpayag it gobyerno it Spain nga posibleng ginsamantala it mga human trafficking network rong decision it korte nga nagabawas in sigida nga pagpahalin sa mga migrante nga nadakpan sa tubig.
1: Balitang negosyo.
2: Alas 6:11 mga KK5 baton kirang oras sa aton nga balitang negosyo ginatod gaton it DTX Premium Coffee nga may stevia agaricus mushroom mag prebio coffee prebiotic plus probiotic ag may malunggay.
1: Balitang negosyo.
2: Nagtagana si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. it 60 billion pesos para sa Electric Vehicle Incentive Strategy o kon EVIS program nga tinutuyong makainganyo it mga electric vehicle o kon EV manufacturers nga makapatindog it production or production facility sa Pilipinas. Sa idagong med Executive Order number 121, posibleng makabaton it may insentibo ro mga kumpanyang may hindi magnaba sa 5 billion capital nga magka-focus sa production targets ag maka-launch it andang sariling EV sa sugod it tatlong dagon. Sunod sa Malacanang, handong may programa nga makahimo mga K5 it mas mabong trabaho, makainganyo it dugang investors, mapabaskog rong local manufacturing ag maging kabahin rong Pilipinas sa world EV supply chain.
1: Balitang negosyo.
0: At para man sa katapusan nga detalye, ita pagpangalagad Friday edition at D3 by Evening Newscast.
1: Balitang negosyo.
0: Nagpagawa rong Pasig Regional Trial Court in Temporary Restraining Order o konda kang nga TRO na temporaryong nagapapundo sa pagpatuman at 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region NCR hasta sa Agosto 13. Ipayag mataan ni Labor Secretary Francis Tolentino rong anang kasubo sa desisyon pero ginhambay na nga ginarespeto na rong proseso at hudikatura. At pagpadayon niya pag-aubrahon rong trabaho sa DOLE nga mga pangalagaan rong kamagayran at mga empleyado. Ipasaka rong kaso at daywang ka mga construction firms nga nagahambay na mabaho rong epekto at dugang nga gasto sa anang operasyon o ipatuman rong wage hike.
2: Alas 6:13 mga K5 aton kinang oras inyong nabatian rumang nagkapangon nga balitaan sa aton ni pagpangalaga D3 Bayo Evening Newscast Friday edition ginatod kato ni DTX Coffee Mix DTX 500 D3 Bayo ag Mighty C rung maskin pabasko nga alkaline based vitamin C. Sa mga dugang ang balita mag like mag follow mag share it aton ni official Facebook page K5 News of Amkalibo 94.5
0: ag inyong magkalipat ng sudan kami sa aton ni official website www.k5news.com ag sa aton ng mga social media accounts YouTube, Instagram, TikTok, at X account. Ag sa magusto man niya makitaan ng mga nagapanguna ng mga tourist attractions, iya sa itong bilog ng probinsya Taklan, bisitahon nga mang rong biyaheng K5 Aklan.
2: Sa nga ganit bilog ng website K5 News sa FAM Kalibo, sa ato niya partner sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unayan. Sa nga ganit man, itamon niya president at CEO kay Dr. Emil Itang Uy, Camiro inyong ang mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
0: At ako man si K5 Santos Abito.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sa gihapon dalayaw ng Dios sa tanan bangod sa iya nga kaayo, bangod sa tanan nga mga pagkamaayo nga ato nabaton alin sa iya. Kag pasalamatan ta siya pirmi tungod sa mga panlangin o mga pagpakamaayo nga ginbobo sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection. Kag aton gid siya dayawon pirmi, pasalamatan ta siya. O, kamusta kamo? Kamusta ang inyong bag-o nga tuig? Kay siyempre, bag-o pa man langgit ang tuig. Dani, paghambal tang Happy New Year. Ang New Year ta, tani, sa bilog nga tuig. 365 ka mga adlaw. Dani, happy kita pirmi. Biskan may pagtilaw, biskan may mga problema, malipayon lang kita nga aman para iwas stress. Para wala stress nga aman. Kay hindi man makabulig nga masubuan ka, katama. Hindi man na makabulig kung may mga problema nga ikaw masubuan hasta nga magbalitian na lang. Muna ang importante, katama nga, dulog ta si Ginoo, dalon ta si Ginoo. Agod nga mayara kita kalipay, biskan nga medyo pigado, piga kung pida kipigado man, basta makakaon lang kita katatlo si Sakadlaw, malipay ka na. Aman. Hindi na natun paglantawon ang mga magaranon nga perti kaluho nila. di ba? Muna nga, kung may ara kita Ginoo sa atong kabuhi, malipay kita. Bisan pa nga, may mga kapigaduhon, may mga pagtidaw, ang aton pirmi ginapinsar, amo lamang ang dako nga gugma si Ginoo nga iyagin hatag sa aton. Sige, padayon kita sa pag-alagad. Aton gin pauswago ng aton espiritual nga kabuhi, kay amo ni ang pinaka-importante. Bisan sa kadamo na sa aton ginaton andre, ligad pa nga tuig. Nagsugod ko diri pizza 30 sa Abril, ligad nga tuig. O, kada gabi ito nag-live kita hasta nga sa subong. No, audio na lang mabatian ninyo sa si aton nga palatutunan, pero sa gihapon kun kamo nagapadayon sa pagpamati, damo gid kita, damo gid kamo natun-an nga makapadasig sa pag-alagad sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Sige, so muna nga amo lang ning aton pagpanamyaw. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa pulong sang Dios, mga muyok anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Dios, muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat pagkataon na pinagkaloob na kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakinig simpilan pong ito, manawa-nawa inyong banal na mga salita upang may isa sa kabuhayan namin ang inyong kinakailangan na pagsunod sa inyong kalooban. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Duclamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa mga kawani. At pagpalain mo ang mga salita ninyo na aming tatalakayan ngayon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Ipadayon ta subong magaturan mong kabiyanan ang aton ng pagtuon sa punong sa Ginoo. 7 stages of diet. So, bali, part 2 o part 2 niya sa 7 stages of diet. Now, kabalon na kita ang first part, amo tong unang ginhatag nga mga prutas lamang ang kalanon sang tawo. So, wala pa magkasala siya dan kang iba. Sulo sa mga bersikulo ang ginagamit ta. Dayon, pasang nakasala na, gindugangan siyang mga hilamon. Muna. Dayon, nagpadayon sila, pero ang mga kaliwatan ni Cain, nga wala man magalagad sa Ginoo, ang ila kaliwatan nagkakaon siyang tuduh karni. Kasi siyempre, hunter man to si Cain. Muna, ang ila kaliwatan, kag nalatnan man ang kaliwatan tani nga kaliwatan ni Noe, kaliwatan na kaliwatan to ni Seth o hastas kay Noe. Ang uto nga nasubuan ng Dios, naginulso lang Dios nga gintuga ang tao, pero ginhambal niya nga iyalaglagon at agan lang sila sang 120 katuig
kag nalaglagid sila. Naging baha. Amo to nga bangod sa natabo nga ginhatag sang Ginoo tani nga orihinal nga pagkaon sang aton unang nga maginikanan, amo ang mga lunsay nga produkto sang duta. Mga produkto nga prutas, hasta nga mahilamon na fruits, grains, na vegetables, root crops ang tanan na dunot sang panahon sang baha. Panti kadugay ang tubig na dunot ang tanan, amo to nga pagkatapos ang baha, gintugutan na sila sa pagkaon. Amo na ni ay katatlo ka stage. First stage, amo tong fruits lang, prutas. Second stage, ang mga ginkabing herbs or mga hilamon. Ang third stage, amo na gintugutan na sila magkaon karni, kay nadunot ang tanan ng mga butang, ang tanan ng mga kahoy, ang tanan ng mga utan, na labi na, nadunot ang tanan, amo na nga, wala na magin sila makaon, gintugutan sila sang Diyos nga magkaon na sa ano. Mutong nakita sang Ginoo. Amo ni sugilanon diri kun basahon ta sa unas tanan sa Genesis 8, pero ginkamutan sang Ginoo si Noe. Gin pagkamalaot niya ang kalibutan, pero ang pamilya ni Noe kaupod siya mga bata anong sa ewang nga umagad dayon na iya asawa, walo sila tanan. Ngaman, kay ang kaliwatan ni Noe, si Noe isa ka matarong nga tawo. Himpit sa iya mga kaliwatan, si Noe naglakat upod sa Dios. Ngamo na, muna ikatlong aon na pagkatapos sa baha. Pagkatapos ang baha, pagkanto sa Eksodo, ang matinlo nga mga karne gindugang sa mga prutas, mga uyas, mga nat kag mga utanon. Aton basahon ang Genesis dayon hasta sa 100 na mga basa ta nga. Ang tanan nga mga nagahulag kag nagakabuhi, mangin kauno ninyo subong sang berde nga hilamon, ginhatag ko sa inyo ang tanan nga butang apang hindi ninyo pagkaunon ang karne nga may dugo. Muna ni ang pagsulundan nga gihatag sa Ginoo, nga gintugutan sila sa pagkaon ang kaliwatan ni Noe, tapos anaw, walo naman lang silang nabilin, pwede sila magkaon, pero wala gidugo. Natistingan ninyo, kamong nagkakaon karni, nga inyo balagid ginula ang dugo, pugaan, o nabalangan daw puti na giyon nga kung imo pugaan butang ang tubig, wala na dugo. Kay, kung labi na sa mga Seventh-Adventist, kay, may ang 70-20 subong sa mga wala makabalo. Bali, informasyon ni siya, duha ka klase. May 70-20 nga vegetarian, wala nagkaroon karne, amuling 70-20 repo movement. Dayon, may 70-20 nga nagkaon sila karne, sunok kuno sa Levitico 11. Pero, kung nagapati, ang 70-20 sunok si ginkabig nga propitisa, Ellen G. White. Wala na tani ginpakaon. Doon ang tanang yapon, samta mga padayon kita dali. Samta mga padayon kita sa aton nga programa, kaloyan, ara man ang Ginoo magbulig sa aton, agon nga mahang panta. Ano gin bala? Dere, balikan tani dere. Ang dugo, wala ginagitugot. Managani nga namangkot kita, nga sino sa inyo nagkaon, nga wala nagidugo, basi mahambal ka mo nga. Ang bagoong or ginamos, wala na nadugo. Ang uga, wala na nadugo, kay uga na gid. Mala na. Or, di ba? Pero kung inyo tisingan, ugaan gid ninyo husto, hasta nga wala na gid dugo, huay na gid sabor ang karne, o bisan isda. Kay tisingan ko na sang una. Sang una, sang katoliko pa kami, din sugo ko sa akon papa dayon ginhugasan ko maayo ang isda nga amon gintula, abay ambal papa ko natabo sa imo man way na sabor, way na gituod sabor, kay gin pugaan ko siya hasta nadula ang dugo. Amo na nga, amo ni ang pagsulundan sang paghambal sa Ginoo sa panahon ni Noe nga pwede sila magkaon karne, pero iula ang dugo nga man. Kay ginhabal na diri nga kung masahon ta ang
Bersikulo dos naman kag tres dari sa inisis. Magkuha kasing pito sa tagsa ka matindo nga sapat isa ka, isa ka lalaki kag ang iya babae. Sa mga pispis man sang kawaan sing pito ang lalaki kag ang babae. Sa paghupot sang binhi nga buhi sa kadaigan sang bugos nga dota. Mananga, tubutan sila pagkaon ang point there is kaya sa pag-anaw ang mga matinlo nga sapat pito kapares dayon duha lang kapares ang mga mahingko. Mananga ang Ginoo sa ila kinahanglanon naghatag kay Noe sing pahanugot sa pagkaon sang matinlo nga mga sapat nga iya gindala upon sa iya sa arka. Ang butambalon, God permitted them to eat. Kung maghambal kita permit, permiso, pahanugot, ay di may arabal permit nga padayon lang sa wala gin katubtuban. Ah, sige lang, diba? Amo na, there is a studies, there is a testimonies on studies on diet. 125, may mabasa kita. Bangod ang mga prutas ka mga utanon na guba sang baha, ang Diyos wala magtugot sa tao nga magkaon sang sapas sapat tubtob sa pagkatapos ng anaw. Ang tanan nga butang nalaglag nga sa diin ang tao mabuhi kag Musa. Ang Ginoo sa iya o sa ila kinanglanon naghatag kay Noe sing pahanugot sa pagkaon sang matinlo nga mga sapat nga iya gindala upod sa iya sa arka. Abang ang pagkaon sang sapat hindi ang pinakamapagros nga pagkaon para sa tao. Mo nakita na sa ginaudaan pero in times of emergency agin pakaon sila. Pero ano ang natabo sa pagpalipot sang makasala ang kabuhi sang tao? Kabalo na ta sa edad tuntungin lang tao din yung basa kayo na, di ba? Alin kay Adan pagkato kay Noe? Nag-average sila kung butang-tang average mga 900 more or less ang edad. Kay si Noe napatay 950. Si Adan namatay 930. Dayon 969 si Methuselah. Pero si Lamech 777. Manang all in all, kung sa pulo sila, kung butangan ta average, hindi magnubo sa 900. 900 to 912. Munang nakita sang Dios nga ang tao may huyog sa pagpakataas sang iya kagulingon sing bugalon batok sa iya manunuga. Kagintugutan niya, yadtong malawig nga rasa nga magkaon sang pagkaon sang sapat o karne o unod. Agod, mapalipot ang ilang makasala ang kabuhi. Grabe no? Wala madugay pagkatapos ang anaw, ang rasa madasig nga nagnubo sa kadakuon kag sa kalawigon sang mga kabuhi. Terrible. Muna nga, nakita ang Dios nga ang madalaron sang tao malaot kag nga may huyog siya sa pagpakataas ang iya kagulingon sing bugalon batok sa mga iya manunuga. Kag sa pagsunod sa mga huyog sang iya kagulingon nga tigipusoon. Kag gintugutan niya yadtong malawig nga nagkabuhi nga rasa nga magkaon sing pagkaon nga unod sang sapat agod mapalipot ang ilang mga magsala nga kabuhi. Wala madugay pagkatapos ang anaw ang rasa madasig nga nagnubo sa kadakuon kag kalawigon sang mga tinuig. Volume 4 Spiritual Gift 121 paragraph 1. Muna nga ang kalawigon sang kabuhi sang tao pagkatapos nga gintugutan sila sang Dios sa pagkaon sang unod nga mga pagkaon nagnubo sing dako. Alang taon tang record. Kabalota nga si Noe napatay 950. Dayon suno sa Genesis 9:29. Si Sem nagkabuhi sang 600 katuig. Genesis 11. Versikulo 10 kag 11. Antes patay. Pero si Arpaksad napatay 438. Genesis 11:12. Napatay siya, si Arpaksad. Namutamalon, halin kay pagkatapos na sa anaw, nadugangan pa ang edad ni Noe nga sang 350 kay sa pag-anaw to, pagbaha, 600 ang edad ni Noe. Nadugangan pa 350, muna na 950 ang iya edad. Dahil yun si Sim,
na iya anak nga subang, 600 na lang napatay. Subang ay, kung ikumpara subang, pati pa kalawig na siya. Pero sa ila, sa una, adi, dako na ang diferensya. Nga man kay, 350 na ang diferensya. Sir Paksad, 438 na lang. Dayon, ikaapat, si Sala, nabuhi 433. Oo, naglubo na gid. Katuwig, napatay na siya. Genesis 9:11-15. Si Eber, nagkabuhi 464. Katuwig, ati sa patay. Genesis 11:16-17. Dayon si Pilig, 239 na lamang katuig. Genesis 11:18-19. Si Rio, nagkabuhi sing 239 at isang patay. Genesis 11:20-21. Si Sirog, nagkabuhi sing 230 katuig. Genesis 11:22-23. Si Tera, nagkabuhi sing 205 katuig. Genesis 11:22. Diri nakita ta si Nahor nga 148 na lang ganin, napatay na. Dayon si Abraham, napatay. 175 katuig kag napatay. Kag tigulang na daw katama. O, si kita ninyo? Genesis 25:7-8. Si Isaac, nagkabuhi sing 180 katuig kag napatay siya. Genesis 35:28. Si Jacob, nagkabuhi sing 127 katuig. Genesis 47:28 kag napatay. Dayon, si Moses napatay siya 120 kato na ang iya edad at napatay. Pero basko pa si Moses, bisan pa ang iya kusog, wala na buhin. Bisan iya mata, maayo pa iya panulok. Pero si Jose napatay 110 na lamang. Kami no? Dayon, sa Salmo 90:10, amuna ni ang ginhambal ni David. Sang panahon ni David, na sa pulmedyo nga edad sang tao si Tinta o kun o Tinta katuig. Hala. Amuna nga sa subong, halin kay David hasta sa subong ang edad sang tao. Amuna lang si Tinta. Kung medyo baskog, abot o Tinta. Kung may araman pila-pipila, pila-kabilong, nag-abot 100. Nalipay sila kay may araman bugay, may aragrasya halin sa gobyerno nga 100 mil man kuno. Amo na nga diri makuturan, ang kadakuon sa mga tao sa una, parte kataas, parte kalawig, pero kita subong, wala na. Kay suno sa record, ang height sa mga tao sa una, parte kataas, hindi magrubo sa 14, hasta sa 16, siguro ka, kapulgada. Pulgada? Kapi. 16 feet. 14 to 16 feet. Pero ang sasubong, terrible. Diba? Ako gani, 5'10 lang. 5'10 and a half. Ay di, medyo taas. Ang ibang subong, 4 feet na lang. May ibang paunano. Ang isa, kadako, nga kabangdanan sila nga nagamay ang tao, balatianon pa. Amo ang pagkaon sang karne. Isagi na siya. Dugangan pa sa lain-lain ng mga bisyo. Amo na nga, kaluluoy ang kaintang sang tao. Amo na nga espiritual, suong nga si Adan nagwagikan sa kamot sang iya manunuga, siya may dungganon nga kataason, kag may matahom nga simetriya, symmetry. Siya kapin sa duble ang kataason sang sa mga tao nga nagkabuhi karon sa duta, kag maayo ang iya proportion. Kaysa subong, may dako lawas, andak naman, putot naman. May taas man, payat naman, daw sungkit, daw toothpick. Di ba la? Pero si Adan, hanbal sa atong ginabasa, ang iya kataason, doble, sobra pa, o kapin pa sa doble ang kataason. Halimbawa, sa pagsulat sa inyong kalibro, ay nga ibasa ito diri, isa rin siya kalibro, nga ginsulat sa mga 1800. Ang mga tao sa to, bisan sa alamin na sa US, mga 6 to 7 footer. Amo ganina nga, hindi mag, kung more than double, ay di kung ang 7 feet, doblehon mo na, di 14, ay sobra pa sa 14. Muna gani nga, ginmutang, ibutang na lang naton sa approximate, nga mga 14 to
16 feet ang tao sa una. Kita subong. Wow. Wala gani 6. Wala gani 6 ang kalabanan. Naman na nga, dahil sa Pilipinas, pwede ka jutay lang kung may ara 6 feet. 6 footer. Jutay kayo. Man nga, ang iya, mga dagway himpit kang matahong. Ang iya kutis, hindi puti. O kung mapula, kundi mapula-pula. Nga, nagasilak nga may manggaranon nga tinit subong sang manggaranon nga kapag ros ni Eva kag Adam. Ang iya ulo na naglabot sa ibabaw ang siyang abaga. So nga height bala ni Eva nga naglapaw pa sa abaga ni Adan. Si Eva man dungganon himpit sa simetriya kag matahunggid. Kangay sa tung antis sang anaw ang mga tao, pagkatapos ang anaw, nagdagta sang ilang mga dalanon pagi sa pagkaulay pagpugong. Sang nagdamo ang mga tao sa kadaigan sang duta, pagkatapos ang anaw, nalipatan nila ang Diyos. Kagindagtaan nila ang ilang mga dalanon sa iya tubangan. Ang pagkaulay pagpugong sa tanan ng mga dagway, nagdugang sa dako nga kasangkaron. Amo na ang kahimtang sang kalibutan. Muna perti ka makaluluway. Dayon, ang ikaapat nga hugna, ikaapat nga stage, sa sulod sang 40 katuig kamingawan, mana nga paghanda sa isa ka, wala sing unod nga pagkaon. Sang nagalakbay bala sila, nagabiyahe sila halin si Egypto. May ara sila 40 katuig, kung basahon ta ang basahan ninyo, basahon ta man ang Exodus 12, versikulo 40. Kag Galatia 3:17. 40 sila katuig, o 430 years sila dito nga naulipon sa dito sila sa dito. Dayon ang 40 na. Kung basahon ninyo ang Kapitulo 7, basahon ang Kapitulo 7 sa mga binuhatan. Sa kabuhi ni Moses, 40 katuig siya dito sa Egypto. 40 katuig siya dito sa kay Jethro sa iya ugangan, kag 40 katuig man siya dito sa kamingawan. Ama na nga, mana ang ginpakaon sang Diyos sa ila. Pero bisan pang ginpakaon sila sang mana, nagatinguha sila sa unod nga kalanon nga ang natabo sa ila, ginpakamalaot sila maayo sang Ginoo. Naman, bangod kay naghandom sila sa karni nga gusto nila kaunon. Amo na nga ang Diyos wala malipay, kay samtang gusto tani sang Ginoo nga ang ila kaunon lamang amo ang mga pagkaon nga baka ayaw sa ilang lawas, pero naghandom sila, ginpakaon sila sang Ginoo, pero ginpatay. Basahon ta sa pila ka mga minutos pang nabilin. Dari sa Numeros 11, mga versiyon 4 hasta 6, 11 hasta 18, 31 hasta 35 sa Numeros. Pero pwede basahon ninyo ang Bug-usgid nga kapitulo. Sa versiyon 4, 5, 6, amun niya ang tunumbasa. Kag ang kalinlain nga kadamaan ngayara sa tunga nila nagkaibog, kag ang mga anak sang Israel naghibi man liwat kag nagsiling. Sino bala ang makahatag sa amon sing unod nga kaunon? Ginadumdum naton ang mga isda nga aton ginkaon sa Ehipto nga wala sing bayan, ang mga pipino kag ang mga milon kag ang mga puero kag ang mga sibuyas kag mga ahos. Apang karon, ang amon kalag na malah, wala na sing iban pa luwas sini nga mana sa atubangan sang amon mga mata. Mga ang manatani, muto ang pagkaon sang mga anghel dito sa langit, suno si Salmos 78, versikulo 24-25. Pero, biskan nga kompleto to siya tani sa nutrients, pero kay naanad sila sa karni, muto nang handong sila karni. Kung sahon ninyo ang Numeros 11, versikulo 12 hasta sa 17, naglalisanay si Moses, nakipaglalis ang Ginoo. Lalisanay sila. Pero, ginhambalan konklusyon sang Diyos, versikulo 18, kag isiling sa katawhan, habal sang Ginoo. Magpakabalaan kamo sa lubwas, kag magkaon kamo sing karni, kay naghibi kamo sa indulungog niya sang Ginoo. Nga nagsiling, sino bala ang makahatag sa amon sing karni nga kaunon, kay
Maayo sa amon sa Ehipto, busa ang Ginoo, maghatag sa inyo sing unod kag magkaon kamo. Hindi lamang kamo magkaon sa isa ka adlaw ni sa pulo ka adlaw ni sa 20 ka adlaw kundi sa isa gid ka bulan hasta nga hamal diri apang bisan ang bugos nga bulan tubtob nga magwa ini sa inyo mga ilong kag mangin makangililad kini sa inyo kay gintamay ninyo ang Ginoo nga yara sa tunga ninyo kag naghibi sa iya tubangan nga nagsiling nga nagwa kita sa Ehipto 31.

isa kaadlaw nga paglakbay sa ini nga da, sini nga bahin. Kag subong sang isa kaadlaw nga paglakbay sa pihak sa palibot sang kampo. Kag subong sang duha ka maniko ang katason sa kadaigan sang duta. Perti ka damo. Kag ang katawhan nagtindog sa bugos nga adlaw, kag sa bugos nga gabi, kag sa bugos nga madason nga adlaw, kag tipon sila sa mga pugo. Ang nakatipon sing Jotay, nakatipon sing Napulo ka Omer. Kag ginlaktan nila initanan para sa ilang kagulingon sa palibot sang kampo. Kag samtang ang unod yara pastunga sa ila mga ngipon, wala pa ini mausang ang kaakig sang Ginoo, nagdabdab batok sa katawhan, kag ginsakit sang Ginoo ang katawhan sang tuman kadako nga kalalatan. Kag ginhinganlan ini yadto sa duog Kibro tataba, kay dito ginlubong ang mga tao nga may kailibgon. Di na makita tamo kutoran, perti ka makaluluoy. Nangayo sila, ginatagan, pero ginpamatay. Amo na nga, padayon kita sa sunod pa nga mga tinion, sa aton nga pagtuon, way na makita sindim po. Tapos unta na isa nubong nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sakitasan po kayo ng mga langit sa mas nalip mong ito. Kami po ay lumulog sinang banal na luklukan sa pamigitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkalob sa amin. At nawa, ito'y manawaan sa mga nakikinig ang aming pinag-aralan. At pagpalain mo ginagamit ng pilang, T5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Bilaw at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, espiritual, pinasalang proteksyon. Gayun din sa mga kawani at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pupulang pagkasalaman sa inyo. Ito ay mga hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Ibn Jesus. Amen.

anywhere in the world via Facebook Live at Live Streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.9 K5 News FM Bacolod. 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Nagbabalik na naman po ang ating programa para sa pagpapatuloy ng ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Binabati ko po ang lahat na nakikinig ngayon sa ating programa, lalong-lalo na sa mga kapatid na talagang sumusubaybay at sabik na makinig sa bawat bahagi ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating pinag-aaralan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay humingi ng makalangit na patnubay at talino upang maunawaan natin ang bawat salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Manalangin po muna tayo. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa inyong patuloy na kabutihan sa amin, sa mga pagpapala na patuloy ninyong binibigay sa amin, at sa pagkakataon na inyong binigay sa araw na ito upang kami ay mag-aral ng inyong mga salita. Tulungan po nawa ninyo kami ng inyong banal na espiritu at buksan ang aming isipan upang madali naming maintindihan ang mga katotohanan na nais mong iparating sa amin lahat. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga kapatid na nakikinig ngayon sa aming pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ating huling pag-aaral ay aking nabanggit na sa ilalim ng gawain ng pagpapala, sa ilalim ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, ay may dalawang bahagi. Ang una ay ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan na kung tawagin ay legal justification. Ang ikalawa ay ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan na kung tawagin ay effective justification. Ano ang napapaloob sa gawain ng legal justification at effective justification? Kung pareho silang pagpapatawad dahil pareho naman silang tinawag na justification sa Ingles, ano ang mga pagkakaiba nilang dalawa? At ano ang relasyon ng dalawang gawain na ito sa isa't isa? Ito ang mga katanungan na aking pagtutuunan ng pansin sa ating pag-aaral sa araw na ito. Dito po muna tayo sa legal justification. Ano po ba ang dapat nating malaman tungkol sa gawain ng legal justification na ito? Tignan po natin ang ilang mga katangian nito. Una, in legal justification, all the sins of all men were legally paid for and forgiven through the death of Jesus Christ. In other words, all have been justified or forgiven by the blood of Christ. Ibig sabihin na binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao dahil sa dugo ni Jesus. Dahil ito ang punto na madalas na tinututulan ng ibang mga kapatid nating Kristiyano, kaya medyo lawakan natin ang ating pag-aaral tungkol dito. Una sa lahat, alalahanin natin yung sabi ng Romans 3:23 at 6:23 na ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung walang magtubos sa tao, tiyak na ang lahat ay mapapahamak at mabubura sa ibabaw ng lupa. Ano ang mabuting bagay na ginawa ng Diyos para sa tao? Sabi ng Galatians chapter 4 verse 4 and 5, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. Ayon sa ating nabasa, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ilan sa mga taong nagkasala at napa sa ilalim ng kautusan ang pinatutubos ng Diyos kay Jesus? Sabi ni Apostol Juan sa 1 John 1 verse 14, nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Tinawag si Jesus na tagapagligtas ng sanlibutan dahil ang misyon niya ay bayaran ang kasalanan ng sanlibutan at tubusin ito mula sa kasalanan. Ano ang naintindihan ni Jesus na dapat niyang gawin upang matubos niya ang sanlibutan? Sabi ng Matthew 20 verse 28 na ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Malinaw sa isip ni Kristo nung siya ay nandito sa lupa na upang matubos niya ang sanlibutan ay kinakailangan na ibigay niya ang kanyang buhay na pantubos sa lahat ng tao. Batay sa kasaysayan, totoo bang ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay na pantubos sa lahat ng tao? Sabi sa 1 Timothy 2 verse 5 and 6 na may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Pinatutunayan ng kasaysayan na ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Ano ang ibig sabihin ng ibinigay niya ang kanyang sarili na pantubos sa lahat? Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ang pagbibigay ni Kristo sa kanyang sarili na pantubos sa lahat ay nangangahulugan na siya ay namatay para sa kasalanan ng lahat. Matapos na ibigay ni Kristo ang kanyang sarili at namatay upang tubusin tayong lahat, tayo ba ay tapos nang tinubos ni Kristo mula sa kasalanan o hindi pa? Tinubos na ba tayo o tutubusin pa? Sabi ni Pablo sa Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay naging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sabi rin ng 1 Peter 1:18 and 19, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na tapos na tayong tinubos mula sa sumpa ng kautusan. Dahil tinubos na tayo ni Jesus, pwede rin bang sabihin na iniligtas na tayo ni Kristo? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 8, kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Dagdag pa rito ay ating mababasa sa Colossians 1:13 na iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ayon sa aral ng Biblia na ating nabasa, tayo ay tinubos o iniligtas ni Kristo mula sa parusa ng ating mga kasalanan. Ano ang kaugnayan ng pagtubos ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa pagbayad ng ating mga kasalanan? Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ibig sabihin, na noong namatay si Jesus sa krus dahil sa ating mga kasalanan, binayaran niya ang kasalanan nating lahat. At dahil binayaran na ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ano ang ginawa niya sa kamatayan na siyang parusa ng ating kasalanan? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, na sa pamamagitan ng pagpapakilala ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang kamatayan na inalis ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang sarili sa kamatayan sa krus ay ang kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan. Dahil binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan, inalis na rin niya ang parusa ng kamatayan na nakalakip sa ating kasalanan. Kung walang kasalanan, wala ding parusa ng kamatayan. Maalala ko noong kukunin ko ang school card ng aking anak na noong ilabas ng teacher ay may nakadikit doon na isang kapirasong papel na may nakasulat na utang na dapat bayaran. Kaya ako po ay nagbayad ayon sa halaga na nakasulat sa kapirasong papel na iyon. Pagkatapos akong nagbayad ay inalis na ng teacher ang naka-attach na kapirasong papel na listahan ng utang. Gayon din po na matapos na si Jesus ay namatay at nagbayad na sa kasalanan natin na tinawag din na utang, ay inalis niya ang naka-attach na hatol ng kamatayan para sa atin. Ano pa ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng kamatayan na Kristo? Sabi ng Colossians 1:14, na sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Sabi rin sa Ephesians 1:6-8, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Ano ang ibang salita na ginamit ng Biblia upang ipaliwanag ang katotohanan na pinatawad na ang ating mga kasalanan? Sabi ni Pablo sa Romans 5:8-10, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga ligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Pansinin po natin na ang mga salitang inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo sa English version ng King James Bible ay justified by His blood. In other words, we have all been justified by the blood of Jesus Christ at the cross. Sana po ay naging malinaw sa ating lahat ang aking tinalakay na unang katangian ng legal na justification. Kaya tayo po ay dadako sa ikalawa. Ang number to ay ganito. Legal justification is a finished work. Ito ay isang gawain ng pagpapatawad na tapos na na naisagawa. Natapos ang legal na pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan doon sa krus noong namatay si Jesus on the 14th day of the month Abib in the Jewish calendar on the year 31 AD. Self-explanatory ito kaya hindi ko nadadagdagan. Number 3, nakatangian ng legal justification. Legal justification is a work done once and for all. Ang legal na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay isang gawain na minsan lamang ginawa at hindi na ito mauulit pa. Bakit po? Dahil hindi na muling mamamatay si Jesus the second time para sa ating mga kasalanan. Sabi sa Romans 6 verse 9 and 10, alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Sabi rin sa Hebrews 9 verse 28, gayon din naman si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Dito rin sa Hebrews 10 verse 10 ay sinabi na dahil sa Kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng Kanyang sarili at iyo'y sapat na. Number 4, legal justification is the work of Christ alone. Si Kristo lamang ang gumawa nito. Wala pong partnership o joint effort ang tao at ni Kristo sa gawain na ito, kundi 100% sa gawain ay ginawa ni Kristo lamang. Si Kristo lamang ang namatay. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. Kaya't ang lahat ay maibibilang na namatay. Tayo ay naibibilang na namatay, pero hindi naman tayo aktwal na namatay. Ang sabi po dito, isa ang namatay para sa lahat. At yung isa na yon ay si Kristo. Kaya siya lamang yung nagbayad. Hindi po tayo nakatulong sa pagbayad ng ating utang. Kaya pagdating sa pagtubos na isinasagawa ni Jesus doon sa cross para sa lahat ng tao, ay wala po tayong na-contribute kahit kaunti man lang. 100% of the work was done by Christ for us. Wala siyang hiningi sa atin na counterpart at ginawa niya ito without our knowledge and consent. Number 5, legal justification was done by Christ for all men, irrespective of race, color, or social status. Ang legal na pagpapatawad ay ginawa ni Kristo para sa lahat ng tao. Mayaman man o mahirap, may pinag-aralan o walang pinag-aralan, maitim man o maputi, lahat po ay pinawalang sala ng Diyos sa cross at tinubos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi ng Romans 3:23-24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Sinabi ng talata na ito na bagamat ang lahat ay nagkasala, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo na nagpalaya sa kanila. Ang tinutukoy ng sila na pinawalang sala sa verse 24 ay ang lahat na nagkasala na binanggit sa verse 23. Bagamat ang lahat ay nagkasala, subalit ang lahat ay pinatawad dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Number 6, legal justification is unconditional. Ibig sabihin na ang pagpapawalang sala na ginawa ng Diyos sa lahat ng tao sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay ginawa para sa lahat ng tao, maniwala siya o hindi. Hindi sinabi ni Jesus na kung maniwala ka sa akin ay babayaran ko ang iyong mga kasalanan. Tutubusin kita kung tanggapin mo ako bilang iyong personal na tagapagligtas. Wala pong ganyang mga condition sa legal justification. It was done by Jesus Christ for all men out of His great love for the world without imposing any condition from them. Yan po ang 6 na katangian ng legal justification. Dadako naman po tayo sa effective justification. Ano po ang pagkakaiba ng effective justification sa legal justification? Number 1, kung sa legal justification ay aktwal na binayaran ni Kristo ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa effective justification ay kikilalanin ng tao ang kamatayan ni Jesus bilang kabayaran ng kanyang mga kasalanan. In legal justification, our sins are actually paid for by Christ without our knowledge and consent. But in effective justification, we believe and acknowledge the payment made by Jesus Christ for our sins. Ayon sa Hebrews 10:26-29, ang sinumang hindi kumilala sa mahal na dugo ni Jesus na siyang naihandog bilang kabayaran ng kanyang mga kasalanan ay wala pong pag-asang maliligtas. Isa pa, in legal justification, this transaction was made for all men as a whole, but in effective justification, the transaction is made with every person individually. Hindi po by group ang transaction sa effective justification. Dito po mag-apply ang kasabihan na salvation is individual, not by group. We are being justified individually. One person cannot transact for another person. Each person must transact for himself regarding his forgiveness or justification. Sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang unang bahagi ng talata na ito na nagsasabing ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil sa gayon na lamang na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay tumutukoy sa legal justification. Subalit yung pangalawang bahagi na nagsasabing whosoever believeth in Him ay nabilong na siya sa effective justification. The first was a transaction made for the world as a whole, while the second is to be transacted to every man individually. Ang batayan ng effective justification ay yung legal justification. There could be no justification by faith for the individual person if there was no justification by the blood of Christ for all men. Wala pong pwedeng mapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya kung walang ginawang pagpapatawad sa lahat ng tao sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Number two, while legal justification is a finished work, effective justification is an ongoing work, a work not yet completed. Kung ang legal na pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay natapos na sa krus, ang effective justification ay hindi pa po tapos, kundi kasalukuyan po na ginagawa at pinoproseso ang pagpapatawad sa lahat na nananampalataya kay Kristo. Matatapos lamang po ang pagpoproseso ng pagpapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya sa tinatawag na clause of probation na kung saan ay wala na pong tatanggapin na application o applicant para sa langit na bayan at that time or after that time. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Mark chapter 16 verse 15 and 16, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya sa ebanghelyo ay aariing ganap. Dito po sa effective justification mangyayari ito. Number three, while justification is a work done once and for all and is not repeatable, effective justification could be done many times in the life of the believer. Ang legal na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan sa krus ay minsan lamang ginawa at hindi na ito mauulit pa. Subalit, ang pagpapatawad ng kasalanan ng mga tao individually sa effective justification ay pwedeng mangyari ng maraming beses. At ang kapatawaran na ibibigay ay para lamang sa past sins na pinagsisisihan at hindi applicable sa ating future sins. Hindi katulad ng legal justification na ang binayaran at pinatawad doon sa cross ay ang past, present, and future sins. Pero dito, ang papatawarin sa effective justification ay yung past sins lamang. Sa first time na ikaw ay sumampalataya at magsisi, ikaw ay patatawarin sa lahat ng mga kasalanan mo sa nakalipas. Kinabukasan, kapag ikaw ay nagkasala ulit, kailangang ikaw ay magsisi ulit at ikaw ay patatawarin sa kasalanan na iyan na inihingi mo ng tawad. Hindi pwede na magsisi ka lang minsan para sa kasalanan mo sa nakalipas, sa kasulukuyan at sa hinaharap. Hindi po ganon. Kaya dapat po na tayo ay magsisi every time na nagkasala tayo at humingi ng tawad sa bisa ng dugo ni Jesus na nabuhos sa cross. Number four, legal justification is the work of Christ alone without our consent and cooperation. Pero sa effective justification, it is a partnership work, a work of cooperation between Christ and the individual person. So magkaiba po ang sa legal justification at saka sa effective justification. Kung sa legal na justification ay si Kristo lamang ang gumawa ng lahat, sa effective justification ay hindi po pwedeng siya lahat ang gagawa para sa atin. Kailangan makipagtulungan tayo. God gives us the gift of faith, but we must exercise faith and believe in Christ and the gospel. Hindi po pwede na si Jesus ang manampalataya para sa iyo. Hindi po pwede na si Jesus ang magsisi para sa iyo. Believing and repenting is the work of the individual person, and they are prerequisite to justification. Sabi ni Apostle Pedro sa Acts 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Dito ay sinasabi ni Pedro na ang pagpapawi ng kasalanan ay nakadepende sa pagsisisi. Ibig sabihin na kung walang pagsisisi sa panig ng tao, hindi mapapawi ang kanyang kasalanan. Number 5, while legal justification was done by Christ for all men irrespective of race, color, or social status, in effective justification, the Lord is also calling all men irrespective of race, color, or social status to receive Jesus as their personal Lord and Savior that they may be justified and be saved. Sabi ng Matthew 8:11-28, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangagpapagal at nangabibigatang loob, at kayo aking pagpapahingahin. Yan po mga kapatid. Kaya sa effective justification, open din ito sa lahat, katulad ng ginawa sa legal justification. Dako tayo sa number 6. While legal justification is unconditional, effective justification is conditional. What is the condition sa effective justification? Pananampalataya po ang condition. Faith is the condition upon which justification is to be granted. Dito po sa effective justification, papasok yung tinatawag na justification by faith. Tayo ay aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero kanino po dapat manampalataya? Dapat po na sumampalataya kay Jesus bilang personal na tagapagligtas. Ano naman ang dapat sampalatayanan? Dapat sampalatayanan ng kanyang kamatayan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Natapos na po nating tinalakay ang 6 na kaibahan ng legal justification at effective justification. Umaasa ako na itong pinag-aralan natin ay makapagbigay ng mga kasagutan sa mga pagtutol na maaring bumabagabag sa isipan ng marami tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Nawa po mga kapatid na magalak kayo sa inyong nalaman na kayo ay tapos nang tinubos at iniligtas mula sa parusa ng kamatayan sa dagat-dagatang apoy, sapagkat ang lahat na kasalanan ninyo ay binayaran na ni Jesus at pinatawad na ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Subalit ginawa niya ito without your knowledge and consent. Kaya ngayon, hinihiling niya na ngayong alam niyo na, sumampalataya kayo sa kanya bilang inyong personal na tagapagligtas. Nang sa ganon ay makamtan ninyo ang ganap na benepisyo ng kanyang ginawang pagliligtas. Manumbalik po tayo sa Diyos, mga kapatid. Let us surrender our life to Him and serve Him with all our hearts, that we may be counted worthy to live with Him eternally in His everlasting kingdom. Purihin ang Diyos, and may God bless you all. Bago tayo maghiwa-hiwalay, ay magpasalamat po muna tayo sa Diyos. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayohen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. The greatest Christian songs.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Dance and sing along with Jesus every Saturday right here on K5 News FM.

pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.